0: special nga tulungan like School of the Blind
1: or natunay bawaan ang hangop kabataan lang.
0: Mas maayo gyud pod nga di man gyud nato malikayan ang bullying no, labi na karon sa atong mga generation,
1: yes,
0: sa mga estudyante, mm-hmm, karon no. Unya gamay ra ba nimong badlungan na, yes, nila dayong hikog ra ba na sila.
1: Lahi gyud
0: ang generation karon.
1: Hikog dayon. Oh.
2: So usa na sa iris ninyo nga concern, yes, gatubang niyo ni mayor nga nao tay bisag gamay lang nga dahalang nga classroom, specific ani nga kuan ba mga PWD. Mm-hmm. Oh.
1: Yes, oh. Oh, sign language. Oh, yes. Sign language. Dili man langgod kay kanang sign language, kanang kanamitong sa kanang hagdanan o kanang sa kanang discount ang ato ang angay ani kun dili kinahanglan gyud ang murag holistic ba niya sa, yes, pagkatao.
2: Og usa pud asa yung challenge inyong commission sir no nga ay aside nga magpait mo nga nay mga balaod, idungag na po na sa mga additional nga balaod kinasayod ta dugay naging kinumbatian ni dito sa national hantod ko, yes, pa maprobahe ang mga balaod sa itong mga congressman nga nagrepresent ani mga PWDs. Usa ra tara idungag ganing mga school facilities nga masipareta lang gid sila para,
0: yes,
2: malikayan na lang gid ang bullying.
0: Isa gud na no nga dapat ato gud na ila unta ning hatagan og kanang
1: sunod gaw bong magtagi diri diri kay aron maantanan nga programs makuan sa tuang city government. Anyway sir, gamos ato ang PWD sa inyohang pag-anhi sa dakbayan sa pagadian, pagtabang mangyud sa tuang kagamhanan no, labi na sa tuang livelihood at training sa guban pa, nahatagan na ba pong uban like kuan kaning senior citizen?
0: Yes, naagit po tayo, di ba Sir Bong, no? Naapot tayo mga, natay training last year, no? Natay training sa ato ang mga senior citizens. Mo sila ato ang participants, like, unsaon nilang kanang, ma-empower po na mga senior citizens kay lahi na bigod ning mahimutang edad-edaran,
1: exactly,
0: na, no?
1: Okay, luuran na
0: ba ning makatiguang ta? Luuran na makatiguang ta?
1: No, Sir Bong, no? Luuran ta? Sir Bong, luuran na ka? May pa?
0: Di ba? So, okay.
2: In addition sa, ana sir, sa pailain ng mga programa ninyo para sa itong mga PWD Dinis Dakbayan sa Pagadian?
0: So, moto, no, nga, nag-isgot na pud mi ni Ma'am Banji, no, regarding ani. So, nana pud mi pagaymuon na pud na mga trainings puhon-puhon, no? Siguro mga sa October kung mahatagan na po ko og allocation, no? Ako na po nang himuan og proposal para nanapod tayo mahatag ng mga trainings gihapon.
1: Kanibang mapilta, dudes.
2: Oh, mapilta. Kanibang, kanibang training bitaw,
1: housing
2: sir?
1: Housing program.
2: Training ba ni intended nga wala nag duha ka kamot, wala nag yun? Naman eh?
1: Oh, tiil.
2: Kanang tiil na lang. Tiil. Kanang kamot, wala nag sila kamot.
1: Naiga, nakita na ako katong
2: kanang tiil lang? Ang sao nila?
1: Activity. Wala is tiil, wala kamot.
0: Kasagaran po ang nag... Wala pa po ko yung nakitaan nga wala kamot. Napa man gihapon.
1: Pero eh, sara. Putol na. Napa, na wala may kaning ana. Bukto naman
0: oh,
1: lang.
0: Oh, diri. Oh, mo itong... Ah, ano, okay. Isa siya sa mga... ano na mo?
2: Isa na siya sa istudyohan. Pag sila yung nasod, murag aprobad sila na ang saon pag lihok-lihok sila ang tiil kay... Atay, pwede bulo diri nga. Wala na gihapon kamot.
0: Mm. Oh, so diyan na to siguro musulod ang kanang mga prosthetics sa atong mga kamot. Okay. So, moto nga na natin nahatagan na duha. Link po sa among opisina sa other agency, so gipadala na to sila sa sa Cagayan.
1: Yeah, okay. So sinyas ma si Ele, gamay na kayo ang ato ang minutos, pero atong pahabol sir, kanang na-concerned ba ninyo ning gawas sa livelihood training mga projects or kanibang like for housing sa atong mga PWD?
0: Apil na siya sa ato ang mga ginaduso kay ngano ang PCUP manggood link gihapon mi ni ana ma'am kay sa tanan natong mga kwan mo agi man gud pud sa PCUP labi na sa mga demolition and eviction activities, no, mo agi gyud na sa mo labi na involve ang ato ang mga urban poor, no, kay sa among office urban poor,
2: yes,
0: ano man gud mo man gud ni among gina
2: aside di ana do na magi PWD nga mga kwartahan makaabil pag gihapon ani libre pa bahay.
0: kana nga mga hisgutanan, dili na kayo ko katubag ana sir kay sa pag-screening na nadirian na siya sa lokal nga panggamhanan.
1: So, gamay na lang, we have 2 minutes more to go. Ang imuhang mga pag-awhag sa katawhan sa Pagadian, dayon bisag sa Sambuanga del Sur, dayon ang uban pa nimong mga gusto nimong ipaabot ng mga impormasyon.
0: Gikan sa among opisina, no, among ginapaabot, among pagpasalamat, no, dinhi sa dakbayan sa Pagadian tungod kay nakita gyud namo ang grabe ka suporta na sa ato ang Halangdong Mayor, no? Down sa iyang mga offices, no? Especially sa atong CSWDO, no? Nya, ako lang pong iyawhag ang atong mga urban poor sector, especially sa atong mga PWD, sa atong mga senior citizens, sa atong youth, no? Sa atong mga solo parents, ug sa uban pa nga mga organization din niya sa Dakbayan nga hinaot nga kung unsa ang programa sa ato ang Dakbayan labi na sa atong mayor, no, ato gyud nga suportahan, no, sa hinay-hinay dili man gyud na ingon nga siling nga mohalang dayon, no, ano lang gyud sa hinay-hinay kay dili pud kaya nga ikalit pud og kuan sa ato ang
2: at least nga gyud programa
0: hinay-hinay. Oh yes, nakita gyud nako na nga nagyud nagay hinay-hinay nga asenso, yes, pagadian.
1: Yes, it's a holistic program, yes, ba. Nga di nimo makita karon pero hinay-hinay lintunganay makita.
0: Makita
1: na, mao di ini. Malaho tayon. Well, sir, wa na tay time ang imong parting statement as of now. You are so welcome every time nga naa ka sa pagadian para makapalapnag ka sa impormasyon ing nalang yami.
0: Sige, okay. Po, ma'am. Sige.
1: Your parting statement now.
0: Sige, dagang kayong salamat, no, sa ato ang mga naminaw o mga nagtanaw karon nga kahapon, no. Dagang kayong salamat o dalaygon ang Dios.
1: Okay, Dons.
2: Okay, wala tayo umura sa upres yung programang Ang Kakuhan. Pinagi ni Mayor Sammy ko nga sinso pagadian o akong higala sa kangina sa gihapon, Dons Marzon.
1: Yes, kauban na to si Sir Ridge Evita sa PCUP kun Presidential Commission for the Urban Poor. Sa ngalan sa itong amahan sa siyudad sa pagadian, Mayor Sammy Cook sa pagadian City 15 Council, nadiha si City Councilor Jigger Ariusa, City Councilor Lansco, City Councilor Engineer Roger Acidilio kaabag ni Mayor Sammy Cook. Ako si Ridrio Ubani Duds Marson Ubani Sir G. Moingon, God will make a way. Because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless pagadian. Asenso pagadian. Asenso Sambuanga del Sur.
3: Asenso Pagadian, Mayor Sammy Co.
4: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
5: Radyo Magbating. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
6: Armando Castillo ng Danday. Puyo ng Mindoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: may nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ang ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila Pila Herbal Oil.
4: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila Pila Herbal Oil?
5: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
3: Sa Paragis Pila Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Ngayong muling napapanahon ang hand, foot and mouth disease or HFMD, mag-ingat lalo na mga magulang at tagapag-alaga. Ang HFMD ay isang nakakahawang sakit na karaniwang nakakaapekto sa mga bata at maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng lalamunan, kawalan ng gana sa pagkain at magkapantal sa kamay, paa at bibig upang makaiwas o galing maghugas ng kamay. Sundin ang tamang paraan ng pag-ubo at panatilihing malinis ang kapaligiran. Kapag may sintomas, agad na magpatingin sa doktor o sa pinakamalapit na health center. Tandaan, linis na kamay, ligtas na pamilya. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: Welcome sa itong programa, Samsung Recon Update. Kinislibi ka batsa nga magiguban ka ninyo. Sunod sa media oras, ang paghatod sa mga sayuran, kalambuan sa atong electric cooperative. So, naka-social media lang takaroon mga gala. Tuloy na daot na po na ito ang transmitter dito sa Mount Palpalan, Nindakbayan sa Pagadian. May buntag sa tanan itong mga MCO sa 638 ka mga barangays. May tingwato kalungsod o syudad sa Pagadian sa tanang mga member consumer owners organization nga officers nga gilangkuban chairman, vice chairman, secretary, treasurer sa tanang mga board of directors pagpangulo ni President Edmundo Dandali Jr. sa management ng sa pinagi ni General Manager Chief Executive Officer Jose Raul Sanyel sa tanang mga department heads sa labi na ni Ma'am Azucena Dislagora ang institutional manager the same time EDP manager nga dosab ni Engineer Clifford Ferlen ang executive staff assistant core plan manager the same time OICR2 manager kaya samsuri ko ano na may tulog ka may areas ng area 1 nga under supervision ni James Sanyel samtang ang area 2 mauna na si Engineer Ferlen ang area 3 under na po na supervision ni Edgar Montero kato kanhi area 3 manager kay siya mang gihapon ang retainer dito sa area 3 Nindakbayan sa Pagadian. So sa itong situational report mangigala Hulyo 23 stress kagahapon nga daw mo to siya ang cut-off date. Doon na ito yung anhidiri kay Muhangyo Pagkuno siya. So itong ipibalo nga, kanang cut-off date, pizza 23, sa inyo na yun ang pangandaman. Kung pala nit, mo promise mo nga dili pa mo kabayad, basta kay dili mo lapas o 23, kay cut-off pa na siya, kay mo maltimailhan nga masukod naman o 100% maghihapon ang collection efficiency sa Samsuri Kuno kay usama ni Sukdanan sa National Electrification Administration nga magpabilin ta nga most outstanding electric cooperative top performing electric co-op sa tibuok Pilipinas. Hulyo 25 pa yun sa 31 naman ang pagsugod pagbasa sa inyong mga kilowatt hour meter. So, in other words, pagka August 1 pa yun sa 8 man ng Judith. Kay kung 31 ang bulan, automatic na pizza 1 ang Judith. Tumiaging bulan, pizza 2 na kay pizza 30 na magkutob na itong bulan na. So, ito po ipibalo nga, karong Agosto 7, ano na nga Biyernes, magpahigay na og blood knitting dili sa Samsuri Kuno. Mga empleyado sa Samsuri Kuno, mudunit mag-inadugo, in coordination po na sa Philippine Red Cross, no? Nga regular yun nga donor ang mga taga Samsuri Kuno. Basin na mag-imbitar po ng mga estudyante Nindakbayan sa Pagadian kay ang pagdunit og dugo kinabuhi man na siya nya gawas pa healthy kayo ka kung regular ka nga magpakuha og dugo okay ang makatabang puta sa mga kaigsunan nga nanginahanglan og dugo. So kaning blood dating mo ni ang primero nga katong week long celebration sa Samsuri Kuno kay katong iyon ako nga Agosto 7, pengon sa 22, mamanay week long celebration. Pero ang Agosto 7, ito ipahibalo nga, na-postpone man itong Agosto 11, nga magma sa Distrito 5, Pagadines, na po'y portion sa Distrito 9, Pagadien West, ang Zone 1, Zone 2, Zone 3, ang Zone 4, na-postpone na siya. Ito ipahibalo nga, karoon na ng pizza 17 sa bulan sa Agosto. Kay, kana Agosto 5, magpadayon man yun na nga kay schedule na to sa MAGMA, Municipal Annual General Membership Assembly. Apan sa dili pa di ay, ato ipaybalo ang mga power interruption sa Samsuri ko uno na ni Pizza 24, karong alawa, alas 9 buntag at alas 4 sa hapon. So, ang mapituhan na ni Mga Purok Abokado, Lansones. Paglaom uno, paglaom dos, nga, sakop sa Tuburan District ni Rangbayan sa Pagadian, din ang rason ni Mangigala mo ang quarterly schedule o pagpamutol, mag-trimming sa mga kahoy nga midapat na sa linya. Isabay po ni pag-ilis sa nagabok nga poste di Hasburok Avocado, Tuburan District Pagadian City, o pag-ilis sa nagbuak nga old porcelain insulators himuon ni siyang polymer. Kanang porcelain, kanang sandayan sa linya sa Samsurikuno. Mubalik ng kuryente sa walay pagpahibalo, basta pahibalo ng mga alas 9 buntag. Hapit na alas 9, sugda na mapalo na diha ang dapit sa Purok Avocado, Lansones, Paglaom 1, Paglaom 2, Tuburan District ng Dagmayan sa Pagadian. Dahil nga schedule, halong hapon ng Biyernes, alas 9 hapon hantong sa alas 4, mao ang portion sa Purok 1 o Purok 5, Barangay Kagawasan, Di Mataling. So, dahil na sa Area 3, no? Di Mataling sa mga Del Sur, appeal na ang Di Mataling Municipal Hall, Commercial Center, o Police Station, o Bureau of Fire Protection nga office. O ang entero barangay, Subay 1, sakop sa Di Mataling, o entero barangay, Sumbato, Di Mataling. Temporary shutdown is essential to safely perform critical works aimed at improving voltage output, service reliability, and line safety. Specifically, reconductoring of primary line from assorted number 2 and 10 SSR bare wire, himuonaning 40 SSR bare wire, no? Pit po niyong pag-ilis sa porcelain insulators, himuonang polymer, og suspension insulators, og pag straightening and correctionan ang leaning ang kanang nagtakilid nga puste diyan lapita, o pag-clearing sa obstruction sa maong linya nga napigtuhan. No, mauni ang trabahoon diha sa portion sa Di Mataling, especially Barangay Kagawasan, Di Mataling, no? Purok 1 o Purok 5, Barangay Kagawasan. So, mauni ang schedule sa Samsurikuno. Dilin sa NGCP, Samsurikuno, ginyan. Duna po eh, laing schedule, magpapuhon, Hulyo 25, alas 6 buntag, hanggang alas 7 sa buntag. Usara din ni kauras. Ang mapigtuhan ay mga San Miguel substation na nag-serve sa musunod ng mga lungsod. San Miguel, Apuyan, Vincenzo Sagon, Marcos sa Tubig, Dinas, Timatay, Pidugo, Tabina. District, kuhan siya? District 8, District 7, no? District 7, so, mo facilitate sa scheduled SCADA control functionality testing o protection ni sa mga equipment, Samsurikuno automatic circuit reclosers, circuit breakers, disconnecting switches, another associated substation devices sa San Miguel substation. No? Mauni ang pag-improve sa serbisyo sa Samsurikuno. Kanis kada high-tech na kainin, no? Mahibalaan na dayon og asa dapit ang nadaot kung adunay burnout din ang dapita. Pero magigala, in passing, atong gihapong basahon gini may schedule sa itong magma. Municipal Annual General Membership Assembly, atong malikon, Agosto 5, madayo na ginang Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4. Agosto 17, kaya nausaban ni Biscay 11, karoon na 17, ang Zone 5 o Zone 6. Sako gihapong ni Pagadian. Pagka Agosto 27, mauna na diha sa Dumalinaw o sa Dumalinaw. Tigbaw dahil. Tigbaw ang una. Buntag sa Tigbaw. Dumalinaw pagkahapon. September 2, mauan San Pablo. Saray, schedule na sa buntag ra. September 4, mauan ang Gipos. September 8, mauan ang Tukuran o Labangan. September 10, mauan ang Aurora. Saray, schedule diha. September 14, ang Ramon Magsaysay. September 16, ang Minsalip Usuminot. September 18, ang Dumingag Umahayag. September 22, ang Don Victoriano, misamin sa Occidental o Sefena sa mga del Sur. Adapted mga ng Don Vic. September 24 mao nang Tambulig ug Mulabi, ug September 28 mao nang Lapuyan San Miguel, September 30 mao nang Vincenzo Agon ug Marcos sa Tubig, October 2 mao nang Tabinag Pitugo, October 6 mao nang Dimatan ug Dinas. So naglangkob to sa 24 ka lungsod ug siyudad sa Pagadian pagpaigyan sa magma. Siguro sa sunod tuig mapil na pud ang KBL kumalarang bay ug likod. Kay mutipo naman ang sila din sa Samoga del Sur. Gali karong bulan na sa Hulyo, sige na sila dito trabaho, no? Unya, ang taga-Samsuri ko to, nag-estimated billing lang po sila. Kay wala na ko nun nag-reading. Pero ay na mo kabalakan, estimated nga billing, ya-birid sa naman na sila, mo self-correct na inigting basa na diha sa lungsod sa Kumlarang Bayug Likod. Ay na mo kabalakan na. So karon mga higala, doon na po eh. Ito ay pebalo na karong bulan na isaulo na ang Nutrition Month Celebration. So ang Samsuri ko na mo join gidan eh, mo apil gidan eh. Kan Nutrition Month Celebration, ug doon na po tayo tulo ka mga schedule sa feeding program. Pagpakaon sa mga kabataan sa mga eskulahan sa pipila ka mga lugar din sa Buanga del Sur, no? Hulyo 25, diha sa Lampasan, Don Victoriano, Misamis Occidental. Kaya nga naman, kanan Don Vic, sako maguna sa Misamis Occidental. Ang gipo sa ba dito kay Don Victoriano sa Buanga del Sur. Dili, eh. Adapted municipality na yung Don Vic. So, kanan Don Vic, sako man sa Misok, Misok yun na siya, kanan Lampasan. Kanahan ako diha, kay inigsulod na mo diha sa Don Vic, muagi magiging Lampasan. Muna siya, so, Hulyo 25 ang schedule na. Kung Sabado, ang ugma diha ni, ugma diha ni. So, ang mga kaubanan din sa Radyo Kidlat, matuhin na sila kayo mag-document man na, base nung ako na lang po na mahabilin ugma. Kaya ugma po hon, doon naman tayo, 8 ka mga registration. Kawalo ang Radyo Kidlat, kaya naman tayo din nanukad. I don't know kung maayon na baghapon ng diha sa Mount Palbalan, pero bisang pag live streaming, nakakunik yapon atong 7 ka mga registration. Ang DSVG, Radyo Bagting, DCBL FM, sa Baganyan Peninsula, Baganyan Broadcasting Corporation ug ang Dixio Energy FM ug Dix RM FM sa Limbatong Marcos sa Tubig ang RMN Dix PR ang Dix MD Radyo Natin des Tawagan Sur Dix ID FM des Banani Dakbayan sa Pagadian ug ikawalo ang Radyo Kilat. Baro na sila kabuok, no? Madungga na to ang atong Samsuri Kuno kada Sabado 8:30 to 9 kada adlaw pod Lunes Biyernes kini Samsuri ko an update. So tumbalikon o Hulyo 25 des Lampasan Don Vic. Pagka Hulyo 28 diha na pod sa Bios Vincenzo Sagon. So kani Vincenzo Sagon sakop na sa District 7. O Pizza 28 na siya. Feeding program Pizza 31 diha na pod Timulan Tigbaw distrito size Dumalina Tigbaw Dumalina Tigbaw Gipos ng San Pablo. Apil yung Tigbaw, no? The status ay sakop nini President Edmundo Dandali Jr. Kay morning presidente sa Junta Directiva. So, tulog ka mga lugar magpahigyan o feeding program ang Lampasan sa Don Vic, ang Bios sa Bensinsago District City o Pizza 31 ang Timulan na sakop sa Tigbaw the status ay. Karoon mga igala, tupipibalo ang itong schedule sa RMC. Ang area 2, usan lang kay schedule karong bulan na, Hulyo time ta. Dere sa area 2 nga gilangkuban og Tukoran, Labangan, Dumalinan, Tigbaw ug Pagadian City. Kada Huwebes yun siya kay naman diri sa Pagadian ang kinadaghanan nga walay sugang dagiti tabnon. Nanangutanan ako nga daghang gihapon ang tambong og RMC kagahapon. Of course, kay naman dinhi sa Pagadian ni kaduha naman po yung mga additional connections sa Pagadian. Connection number 2, kung nanan sila yung original, no? Connection number 3, number 4, number 5, especially kung daghang kayong mga negosyo nila sa Pagadian, mag-appeal yun na sa RMC, kay kaning duration sa RMC, mga igala, tulong naman yung katuig. Kung namimbrok mo sa unang pampanahon, mag-appeal yung mo as refresher course sa RMC, Responsible Membership course, aron himuon mo nga responsable nga member consumer owners kaysa kapanahonan karon pwede na niyo awayon ang Samsung Ikuno, post din mo sa social media nga sige burnout. Adon sa'y run, nga wala yun na Maria Corrente, nga wala burnout. Burnout mga ni Meralco, nga dugay na sila kayo, wala pa electric cooperative. Yan, apag yun na sila sa Metro Manila, how much more sa may electric cooperative sama sa Samsung Ikuno, na nagsugok-sugok ang linya diha sa mga kakahuyan. So, prone kayo na siya sa fluctuation kung malabtikan ang linya sa sanga sa kahoy ng dahon, mahimo na siyang permanent fault kung dili makuha ni misanday sa sanga sa kahoy, permanent fault, brownout din na siya mga gala. Muna, kinahanglan ng mo-appel yung mga RMC para ma-updated mo kung unsay kinaiya sa electric cooperative. O niya, kato pong mupost na sige, saka ang precious warranty, ito po ipinumdom, nga dili Samsung Ikuno, dili mga electric cooperative ang magbuot sa precious kuryente. Kaya na may Energy Regulatory Commission, kaya na ERC, na tukod na panahon sa Republic Act 9136, 2001 pa na siya. Dili na magbuot ang mga board of directors sa mga electric cooperative nga mubuhat o great. Kung dili ang ERC na, mawag mo review, kay basta electric cooperative, dili kinapaginan siya on. Kay ang electric co-op is a non-stock, non-profit. Dili paginan siya on, servisyo ang tumong. So, dili ginusugot nga ang electric cooperative mo pausbaw sa rate. Ganyan, Samsung Ikuno nagpabilin gihapon since 2010 nga ang basic rate nagpabilin gihapon nga 57 centavos per kilowatt hour. Kung naabot na siya 1 piso and 31 centavos, appeal na ng operation, maintenance expense, mga administrative expense, salaries and wages na diha i-appeal sa rate sa Samsung Ikuno. Non-stock, non-profit. Wala yun pag-inan siya. Ang Samsung Ikuno, ang maabot sa tanan, ang precious kuryente, ilabi na sa itong mga pobre ng mga kaigsunan. Sa Area 1 o Area 3, ang schedule na first Friday and third Friday of the month. Pero di saan ako ipahibalo karon kay kanina bang Agosto, 13 naghanang activities sa Samsung Ikuno. Kay basic matulong na sa week-long celebration, paminaw na yung kanon na din sa 103.1. Kay kung every first Friday, pizza city naman sa Agosto, bloodletting naman, base ng mga taga Area 1, Area 3, muanhi diris pagadian, base mapuspo na pala siya, paminaw na yun mo diri sa 103.1 Radyo Gilat. Pagka pizza 21, natunong na po na sa week-long celebration, pizza 21. So, muna nga, paminaw na yun mo diri para makahibalo mo na sa Area 1, Area 3, ukano sa inyuhang RMC. Pero kanan sa Area 1 o Area 3, din na siya kada Huwebes, every first Friday and third Friday of the month, gumikan kay gamay na lang ang magpataw diya. Mga bagong connection na lang. Muna siya. Dayon, sa week-long celebration, ako namin ipahibalo din rin, no? Ato na rin pabuton kung unsa may mga social CSR, Corporate Social Responsibility, ang pagahimuon sa Samsung Ikuno. Kay kumplito gina, gini. Kung ato lang po ipahibalo una-una, nga katong mabayad og sayo sa bulan sa Agosto, kay naamang yun tayo anniversary raffle draw, bayad na mga na sa dili pa ang Judith, kay sigurado nga mapilagin mo sa anniversary raffle draw. Okay. Muna nga, una-una gini na ito, dili ipahibalo kay aron nga, dili mong makaingon nga, ngayon karong paman, muna noon may kabantay. Kung ato hinumduman nga, obligasyon man yun na, sa member consumer owner nga, mugahin yun na pambayad sa atong kuryente kung first week of August, before due date, automatic nga mapil sa anniversary raffle draw. Ang sabay ba nga mga corporate social responsibility? Samsung Ikuno, mga nito ang paabuton, kani medical dental outreach, nga manghatag og libre nga check-up nga doon sa itong mga MCO o libre po nga tambal. Sa unang tuig, katumang sa Mikulong, sangkop sa Dumilinaw, District 5. I don't know, saan na po ni ilis-ilis man sila. 638 ka mga barangays, 24 kalungsod, punan na po ni Tulo, 26. Ilis-ilis yun siya. Hantod, malibutanan na manghatag o medical dental, libre pong ibot sa ngipon sa itong mga MCO. Doon ay feeding program. Muna na ang ipahigyan karon. Feeding program kay nagsulog manta sa Nutrition Month celebration. Napoy community pantry, mga tagog ayuda, mga bugas, mga canned goods, mga noodles, mga utanon, itlog, uban pa, no? Manang community pantry. Paabot lang gihapon unsa nga barangay na mag-community pantry karong tuiga. Nya, of course, napuning linemen sa procession day. Pagpasidungog sa mga linemen nga piligro kayo na ilang trabaho, pasidungan nyo sila kay mga living hero man na sa mga electric co-op. So, kinahanglan nga, pasidungan nyo siya kada tuig. Kaya sa Santo Recono, magsaulog naman sa 54th anniversary celebration karong August 25, karong tuiga. So, in other words, August 25, 1972, 54 years old na din ang Samson Recono. Ina na po fun walk o kaha kaning fun run. Wapata kay balo, unsan ni siya. Fun walk ba niyong fun run for Mother Nature, no? Dayon, mauna siya. Doon na po fellowship day sa mga kaubanan na to din sa Samson Recono. Na po itawag clearing day kay kinahanan sa kaadlaw mag-clearing ato mga clearing crew sa entero lang ko bisan sa Recono aron malikayan na puning fluctuation. Ug labing importante kaning Thanksgiving Mass. Kaning Thanksgiving Mass atong gihangyo atong mga MCO nga moapil mo ani. Agig pagpasalamat kay nakapahimulos mo sa Recono. Dili lamang ang empleyado kaning Thanksgiving Mass paabotan puni kanus ani aron katambungan ni nato kay magapasalamat sa Ginoo nga 54 years old na din sa Recono. O niya, wala pa na i-energize tanan. Kaya mandit karon national government, hinahanglan mo, suga na ang tanang kabalayan. Sa dili pa mula pa sa 2028, sa termino ni President Bongbong Marcos, niya karon sa pamay level sa energization sa Samson Recono, na pa sa 96%, muna nga, siguro karong tuiga, daghan kayo ang i-energize nga mas City of Burox kay doon na pa may 414 kama City of Burox nga pasigaw nun sa Samson Recono para nga ma 100% na. Umaw na siya. Saan man na, kinahanglan na itong mga LGO mo cooperate, mo coordinate sa Samson Recono nga butangan yung kalsada. Bahalag dili concrete, basta muagi, makaagi ang mga materyales sa iyong barangay nga magpasiga na sa mga City of Burox. Especially, katong mga lungsod sa Zamboanga del Sur, ang kinatumyan, kinahanglan dito o dalan. Importante nga makaagi ang mga materyales, paingon sa iyong barangay, aron masuga na naman City of Burox, kay paspasan dito sa Samson Recono, pagpasiga sa mga City of Burox, kay aron makuha na ito ng 100% nga pasigaw ng tanang mga connection sa entero langkob sa Samson Recono. Kay 96% pag yun ang level of energization sa Samson Recono sa pagkakaroon. So, sa katapusan, may gala, katapitang nag-request o line extension diha sa asa to dapit sa Tambulig, no? Doon naman ito Barangay Bagong Kauswagan sa Tambulig, Purok 7. O katapungan sa Gapasan, namun magsaysay, Purok 7. Doon na ako'y gipasang kanang sample sa resolution. Kaya mo mag-iniatas kung mo request mo sa Samson Recono o line extension sa iyong mga purok. Sityo, no? Yun na gina siya. Kaya number one, kanang pagpadala o letter request address to Mr. Jose Raul Sanyel, General Manager, Chief Executive Officer. Mo na siya. Iatas na itong resolusyon, iatas po itong pinirmahan sa umabot ng mga konsumante unya kung mapastiga na ang mga City of Burox. At least 20 kabok. Kanina sa Gapasan, doon na kuno 17, so okay na siya kayo. Ilista lang po itong umabot. No? Umabot lagi na siya 20 diya sa Gapasan, Ramon Magsaysay. Mamanin siya mga igala, kaya alas 9 naman sa buntag, ato na lang takupan, hinanturman noon. Pinagi sa pagpasalamat sa itong mga sponsor sama sa RC Star News. Ang tagiya sa Aro Graphics din sa my City Mall, Dakmayan sa Pagadian, nga sila may tigpatik sa itong mga aktibidades din sa Samson Recono, especially sa week-long celebration din sa Samson Recono, si Mr. Christopher Ramones. Salamat po ni Mr. Imi o Attorney Margie James Lumasag sa nabot na po ni supply nga coffee mate og sugar diri sa Radyo Kidlat na nami ipainom sa among mga bisita diri. Salamat po ni Ma'am Ina Pilias ang tigprinta po sa among mga documents sa Pilias Print Shop, Advancin Guluman College, pinakabarato po na bookbinding document sa pagadian kauban sa iyahang staff na siya bagong staff karon si July Canillo. O siyempre, si Hildo Hinugin, daan naman siya, siya gihapon, usa sa staff ni Ma'am Ina Pilias, tag-lumala sa Pilias Print Shop. Salamat po sa tig supply o tubig na mainom ng hinugasan sama sa Alfred's Water Refilling Station, Street Direct Sam Suricuno sa ibabaw ng bahin sa District Indakmayan sa Pagadian o ang Barracks Water Refilling Station sa Maybana Street, Hadool, sa Old Barangay Hall sa Lumbia District Indakmayan sa Pagadian. Salamat po sa itong tig paminawan, labi na ni Fernando Bangay Siso, kanunay yun na siya maminaw para updated siya sa balita sa Sam Suricuno. Sa ngalan sa Sam Suricuno, pinagi sa itong mga Board of Directors, pinagi ni President Engineer Edmundo Donalini.

0: Pahid na! Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan, sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Zed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedoryas kababayanan, katol-katol. Zed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang sa Zed Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Zed Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Zed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: lawas.
1: Kung ikaw nagakape sa St. Panyawan Coffee Mix, parisikini o St. Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula o itaktak ang sulod dini sa imong

0: sa maayong pamilawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC Daglit Balita.
4: Kabagting o kabulkada maayong buntag kaninyong tanan aniya ng BBC Daglit Balita alas 9. Malampusong gisaulog sa Municipality of Midsalip ang 52nd Nutrition Month pinagi sa nagtadayang kalihukan sama sa Barangay Nutri Dance Competition, poster og slogan making contest og vegetable dish cooking contest. Gitambungan kini sa namunuan sa lokal nga kagamhanan, mga opisyal sa lungsod og barangay, RHU personnel, BNS og BHWs aron mapaligo ang kahibalo sa hustong nutrisyon og pagdasig sa mas himsog nga panginabuhi alang sa tanang Midsalip noon. Inyong nabati ang Daglit Balita alas 9. Ako si Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan. Daghang salamat umayong buntag, ganinyong tanan.
3: BBC Daglit Balita.
2: Radyo Bagting.
5: Horas iba sa Radyo Bagting, Aoga Bell FM, alas 9:04 na sa buntag, musulod na ang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting o ingon man sa Bell FM.

Alas 9:11 na, alas 9:06 rather ang atong oras. Dere sa to aga pag panaguban. 0938-207-7614 ang atong text line kabagting o kabalgada sa atong husbon. 0938-207-7614 muna itong text line alang sa inyohang mga tawag or di ba kahalang sa inyohang mga mensahe dari sa itong programa sa kahanginan. Atong husbon hang atong text line 0938-207-7614 and also 0954-286-3758 and also 0938-077-614 mo na ang text line number karon alang sa inyo ha nga pag padangat og mga mensahe. O diba ka ha, kung gusto mo ugaling nga mo tawag diri sa tuwang programa sa kahanginan, hala sige tawag lang. Atong usbon, 0938-207-7614 and also 0954-286-3758. It's already 9:07 in the morning, diri sa tuwang pagpanaguba sa kahanginan. Sa programang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting Kois. Ato sa itin bayad di ay og maing buntag asab ang atuang mga tagsa-tagsa ka mga estudyante karong buntaga nga diin sila karon ang nagpadayon sa pagtuon ng uban. Nagtuon bagyod gahan eh. No? Dunay uban kay nagtuon, ang uban pod kay nagtuon-tuon lang. Oh. Dunay uban kay seryoso sa klase, dunay uban kay binulakbo lang. Anyway, basta kitanan yung mga estudyante karon, kay estudyante sa kolehiyo. No, estudyante baka sa elementary or elementary kining estudyante sa matawag taga Bagdi Gabalgadas o Gasikandaria o mayong buntag kaninyong tanan. Kumusta ang inyong kabuntagon? Kumusta ang tanan ninyong mga usay mga lingaw karong buntagan? No, hinaot pa unta. No, hinaot pa unta nga ang tanan kaya magmalipayon pag ihapon. Dili magluya-luya ha. O, dili magluya-luya ang tanan. Kinahanglan nga mukumbati kita ni kanunay aron nga mulahutay kabagtig kabulkadas. Sa itong mga negosyante, there's dakbayan sa pagdian, of course. Good morning sa inyo, hang tanan. No? O, labi na giyod sa tuang maingon tag. Sa tuang mga tricycle drivers, of course. Good morning kaninyo. O, sa tanan nga mga nagpamina.

Bueno, kabagdag kabalgadas, di na ta magalangan. Kay nalangan na tang daan. Ha? Nalangan na ta, muna nga di na ta maglangan-langan. Kay alas 9:10 na nga tong oras, diri sa to ang tulumanon sa kahanginan ang Tunog Pinoy 756. Sa Radyo Bagting, simulcast karon sa DXCA 106.3 Bell FM. Sinugatang dalit lingaw alang kaninyong tanan mga kabagting o mga kabagting.

Alang ganin yung tanan, maing buntag diri sa programang Tunog Pinoy. 756 Radyo Bagding, simulcast sa 106.3 Bell FM.

0: Radio Bonbon.
1: Zed Health Report. Health Report.
2: Akong sugar 304. So kad nga nakainom ko aning sid panyawan coffee mix. Tawag ko kag us ka bulan. Ba sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain sid panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon ni Gross Oriental.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oyma Soya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Pardewich FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
0: Radio Bonbon. Ding, ding, ding.

It's already 9:25 in the morning. I'll be there for you by Sarah Geronimo and also si Yung Do It niya si kasi ganito siya. Nagalimot ko si Yung Do It ko isa. Basta si Howie to siya. Anyway, good morning. Ganun yung danas sa mga nag-tune in. Pagkaroon mo mapapag-tune in sa 106.3 Bell FM. Hello po. Maraming salamat ho sa pagkikinig sa iyong pila na 106.3 Bell FM o di ba kahan? Sa DXBZ756 ang Radyo Bagting po. Okay? 0938207714. Again, 0938207714. And also 0954-286-3758. Sa gusto kong tumawag, pwede kong tumawag, ha? Ay, magpagkaulaw, ha? Ako na ibahala sa inyo, ha? Nga mo entertain mga kabagtig kabalgadas. Dito sa iyo mga minsay, karumbutaga, gipadangat sa itong text line. Good morning sa inyo, ha? Nga tanan, sa mga nakatune in. Wait sa, paano to i-open ako ang cellphone? Good morning po. Oh, naminaw ko sa imo ha karon na sa Bell FM na ako Zamboanga City. Pwede mag-request ng song Minamahal Kita, o di ba ka Sigaw ng Puso? Gikan ni Joey Castillo. Hello Joey, good morning. Long time no see, but now see now. Hello, good morning sa imo Joey. Kumusta man? Sa tanan yung mga nagpaminaw karon di sa Zamboanga City, kutub sa Ambot Sibya sa 16.3. Good morning. Hi po, good morning. Patunog Pinoy lang kay Aljo na Mukatkat and also Lovely Joy at sa lahat na lang ng mga nakikinig o yun ang mga friends. Paplay ho ng song na Nasanay Di Na Lang by Bandang Lapis. Gikan ni MJ Carpio ng Cotabato City. Good morning po to the people of Cotabato. Maraming salamat sa pakikinig sa himpilan ho na 106.3 o di kaya'y sa DXBZ Radyo Bagding. Another one, ito pagkabasahon nga text messages, diri pagihapon. Good morning, yes, good morning also. Ma-request ko ga Boulevard theme song, love song. Okay, double check natin ha. O kung ang Boulevard, doon na ba ni siya, ikatong ang nagkanta kay Pinoy. Mga Pinoy lang atong mga artist nga ipang play loon ha. Dili ta magka-play og mga foreign da nga mga singer, mga foreign song. Okay po, mahinaut po ang inyong masabtan. It's already 9:27 in the morning. Hello, Kois Jay. Good morning. How are you? I'm still fine. Alive and kicking paghihapon. Other one, good morning, Kois Jay. Magpatunog Pinoy lang. Sa tanan daw niya nga makahigalaan, di na ako itag sa tagagminsyon kay daghan yun sila. Gikan kang Aljun. O kisa manis Aljun. Aljun na mukat-kat or kinsa ba? Basta kay daghan Aljun. Daghan Aljun sa kalibutan. Pero sa Aljun, magpailaman to kinsa. Anyway, good morning po. It's already 9:28 in the morning. Adri paghihapon sa tong pagpanaguban sa kahanginan sa programang Tunog Pinoy 756 Radyo Bagding with your Koy sa Jay until 11 o'clock. And the morning, Tunog Pinoy 756, Father and Son, Sigaw ng Puso. Good morning.

0: Radyo Bagbag.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoyo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
6: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
7: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke god niya. Sa paggamit na ko ana, wala na itong panugnaw na ako, pero nagpanayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o kanormal, pero nagpanayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
5: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Bagbag. Ding, ding, ding.

0: Radio Bagbag. Are you planning
1: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: Radio Bagbag.
1: It's already 9:54 in the morning. A love takes time. Bye-bye, Judd Madela. Yan. Kinahanglan dili magdali-dali sa gugma ko isa. Pabutang saktong panahon. Kaya mabutra na sa inyuha, no? Dili magdali. Isagit sa nagdali na nga bungi. Matutpas to makatiguangan. Anyway, it's already 9:54 in the morning. Sa tanan paghapon nga naka-tune in, ganon, good morning sa inyo, ha? Salamat sa inyo, ha, nga pag-paminaw paghapon ng sibihan sa programang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting o sa 106.3 ang Bell FM. Okay? Padayon sa paghatag o pagtagad sa mga minsay karong buntaga, nakamonitor karon siya sa mobile app. Good morning. Salamat kayo sa walay puwas nga pag-paminaw sa mobile app sa Radyo Bagting o Bell FM. Good morning, sir. Request ko saan is siya? Love song ang ako po si John Raymond Caniete. Good morning po. Multo daw ang iyang request. Sige. Nada sa may Santa Cruz, Labangan din siya. Good morning, taga Santa Cruz, Labangan, Zamboanga del Sur. Kamusta? Labi na sa inyo ang mayor de Ambatan o Mayor Sam sa Labangan. Other one, good morning ko is Jay, magpatunog Pinoy lang sa tanan ng mga si Inod, your family. Good morning po daw Inod family and also Hipos Galliardo, gikan kin Jay for Hipos. Good morning po. Ko is maing buntag sa imo ha, magpatunog Pinoy lang sa tanan ng mga naminaw karon sa mga program. Salamat. O, pwede ba daw mo tawag? Yes, pwede kayo mo tawag. 0938207764. And also 0954286-3758. Alam na itong gusto nga mo tawag. It's already 9:56 in the morning. Good morning po. Yes, good morning. 052, hello to you. Hello dear, taga-asa man ka. Mamahaw ta ko is Jay. Sige, just enjoy sa inyo ang breakfast. Kaya hapit na alas, Jess. No, ay naman sige, oga, pagdugay-dugay kaon. Kaya sagad rabas sa mga dugay tigkaon, kay dugay pud mang mata. Or di ba ka, kay dugay nakapreparar sa ilahang nga pamahaw. Di ba, muna nga dugay kayo ang uban nga nakapamahaw. Dapat gid na mamahaw kay 7:30 to 8, dapat humanag pamahaw, di ba? Okay, ang 9 manggood is na diha ang 9 to 10 kay kining kung doon na mo yung mga

sa kuwanda kong cross. Sa mukha ay bitaw. Hello, Quest J. Good morning sa imo ha. Magpatunog Pinoy lang sa akong mga friends daw. Good morning, Pod. Hello. Baba siguro na siya, friends. Other one, may buntag. What time ka taman? 11. Oh. 11 ko taman. Don't you worry. Ako na ang bahala sa inyo, ha? No, sa paghatag og lingaw. Basta kay kung gusto lang mong matawag, ay mong kaulang. Nice, ikpanawag ganina. Kay samtang nag-play tag music, manawag. Ganyan mong magkwanta, kay manawag. Diba? Ang isa kay mananghid pa po siya. Amang ka mananghid, apita. Anyway, thank you. Another text messages tong magkabasahon. Good morning. Yes, good morning. Patunog Pinoy lang sa iyaha daw nga friend nga si... Aljo na mukatkat. Request ng bakit labis kitang mahal. Sana all. Request ng bakit labis kitang mahal. Baw lang. Anong mahal mo talaga siya? In love na talaga ni. Good morning. Nalang ko'y pangutan na ba? Sa may pangutan na ni mo. Basta dili lang personal ha. Sa pangutan na. Text lang. It's already 9:58 ng umaga, Koys. Another ito nga pasahon nga text messages. Good morning, Koys Jane. Namino midiri karon sa my gate 7, Pagadian City. Good morning daw. Sige, nagkapi-kapi. Oh, sige, ang sanga store. Kaya ito itimbay niya. Tagaipog yung store. Uy, di man ni siya mukha. Uy, magpaila. Still na. Stalker! Bitaw, salamat kayo sa pagpaminaw. Bahala, oh God, di mo magpaila. Happy namin nga diin na kamo ang naminaw sa amua. No? Salamat kayo. Labi na gyud sa mga dipaseruan ng mga baubaw diri sa Pagadian City nga naka-monitor karong orasa. Good morning kauban sa inyo mga pasahero. Or di ba ka sa mga dipaseruan ng mga bus or dipaseruan ng mga van nga naka-monitor going to San Pablo, Margo sa Tubig, Gagipos, going to Lapu-an. Going to Vince Susagon, going to Mahayag, Dumingag, Mulave, and everywhere. Good morning sa inyo, ha. Amping sa pagmaniho o may buntag sa inyuhang mga pasahero. Diba? Asagad na baron sa mga van kay walay mga conductors, no? Ang drivers na may conductors po doon panahuna. Ang importante diha kay maka-income rin hapon, no? Ano raman na siya? It's already na 10 o'clock in the morning, guys. Dari paghihapon na please stay tuned. Balik taho man lamang niinit sa atong pagpanaguban sa programang Tunog Pinoy.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC, Daklit, Daklit, Balitang, Balitang.

0: Kabag di kibalkada, ani ana MBC Daklit Balita alas 10. Kapensa sa kalibo ka mga persons with disabilities ang nitambong sa pag-ada sa Recovered Court aron sa ulugon ang ika-48 nga National Disability Rights Week. Naagi usab sa City Social Welfare and Development Office o ban sa ang City Government of Pagadian. Ang mga selebrasyon nagpasiugda sa padayon nga paningkamo sa syudad sa pagpanalipod sa katungod, dignidad o kaayuhan sa mga PWDs samtang ipalikon ang inklusibo ug patas nga partisipasyon sa komunidad. Ang maong kasalugan, adunay tima nga rights sa first legislation forward strategic action for equal participation and inclusive development din gipadayon sa lokal nga pagamhanan mga programa ug palisiya nga nagpalambo sa accessibility ug patas nga oportunidad alang sa tanan. BBC Daklit Balita alas 10, ako si Bagting di Sheriff Florence Sofima, maayong buntag.
1: BBC Daklit Daklit Balita Balita
2: Radio Bagbag.
0: It's already 10:03 in the morning at 16.3 Bell FM and the XBZ 756 Radio Bagting. Sana'y di nilang bandang lapis. Good morning.

0: Radio Bagbag. Bing!
1: It's the rainy 10:12 in the morning. Balik tayo sa pagpanaguban. Okay, minumulto na ako ng damdamin ko. Ayan. Amara ka o kuan din. Mon abat yun siguro. Kaliwat yun siguro kagabat. O sa nang ganang utana ko nun sa Facebook account sa inyong ko sa Jay itong Facebook account. Gusto mong upadangat sa inyong mga mensahe pinagi sa itong Facebook account is ko sa Jay. KYSGHAY. Again, KYSGHAY. Mana ito ang Facebook account kung gusto mong upadangat sa inyuhang mga mensahe. Wala yan lain nga naka-profile pic diha nga doon ay tatak nga Radyo Bagting. That's me. Okay, caller from the line tayo. Hello, good morning. Isa ni Palihog.
2: Hello. Oy.
1: Good morning sa imo, Burakyan. Kumusta ang kabuntagon sa imo, ha?
2: Okay lang niya po. Mabuntagon pa na ako.
1: Sige, yun. Nanara na siya. Sige lang, hagipatunugan. Huwag ikay kuha na. Huwag ikay daganan. Sige. Go ahead sa imo ang mensahe.
2: Okay, salamat. O naman mo, first day, good morning. Tutakang kawan sa Radyo Bagting, GLSM, good morning. O, salamat din sa inyo, sa mga drinking karoon ako. Hindi kayo, abin ako naging tanong mo. Ay, adyo na mo ka siya, Maria Rabanuel. O, kay, yun sa bantuan, nalimutan ako. Kanalang first day, salamat na sa pagtupad kami ng tanan, good morning.
1: Okay, salamat. Okay. Sorry, request ni mo.
2: Pangarap kong ibigin ka.
1: Pangarap ko ibigin ka. Dapabuta lang, ha?
2: Okay, salamat, Christy. Bye-bye.
1: Goodbye. It's already 10:14 na ho ng umaga. Other one, good morning, Kuya SJ. Hello daw sa iyang appearance. Nga nagbiyahi from Kidapawan na paulip na sa Baroy. Si Mama o Papa nga gwapo na nga driver. Papa ang gwapo na driver, rather. Thank you from Isa. Good morning to you, Isa. Good morning sa may ngalan si mong papag imong mama na yung buntag from Kidapawan to Baroy na daw yung ginikanan ni Pauli na. Kuis J, good morning. Papri naman yung song. Sana di na lang bibad ng lapis. So manan ako play. Good morning, Kuis J. Papri yung song na kumpas. Okay, double check na ito ang inyong request. Salamat. Other one, good morning. Request kong pusong bato. Okay. Salamat. Grabe na ginigandahan eh. Oh, grabe na gid ni. Gahi nagigay kaayo ang imuhang kasing-kasing kay pusong bato na magikarong mga panahon na gyud, no? Nagingon gahi na gyud. Unsa ka ni kagahi agyog ha, no? Basin na kuan ni siya, dunay pagkaluyat. Dunay pagkaluyat jutay sa iyang kasing-kasing. Anyway, salamat gyud sa inyong pagpaminaw. Dari paghihapon sa itong pagpanaguban, guys. Hello, guys. Good morning sa imo, ha. Pakiulit sa imong Facebook. Okay, yung Facebook, ha, is KYSGHAY. KYSGHAY. KYSGHAY. Mauna itong Facebook account. Break muna tayo. It's already 10:16 in the morning.
3: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
0: Radio Bagbag. Ding, ding, ding.

0: Radyo Bagbag.
1: At sa Ready 1025, balik tayo sa papanaguban sa programa Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting with your co-host Jay Pagihapon, 0938-2077-614 and also 0954-286-3758. Pwede sa paghatag ng mensahe ko o pagtaga sa iyong mensahe, good morning, request kong sorry, mahal. Okay, another one. Atong dawaton nga tawag or caller karong buntaga, hello to see you, good morning, kisa ni Palihog. Nakakawait sa ha, kay murag hinay kag tingog. Sige, good morning, kisa ni Palihog. Good morning, ayaw kayo ko hinayang imong tingog. Sige, go ahead sa mga mensahe, Aisa.
2: Good morning sa imo, first day.
1: Go ahead sa mensahe.
2: Good morning sa ako ang beloved parents, Mr. and Mrs. Vision, sa ganang, sa ako mo din sa ako papa na guwapo, so sa mong driver, sa ako po din kapuhod na brother, si Manoy J. Nagyay niya from Sibapawan. Then, tuloy naman. And dahil po dahil sa ako ang SM sa Sibapawan, North Cotabato, Manansara family. And total family. Request na ako sa J.
1: So, request ni mo ay sa...
2: Sana'y magbalik.
1: Sige, double check na to. Salamat sa pagtawag, Aisa. Okay, goodbye. It's already 10:26 ng umaga. Si Aisa Maghanoy, hello sa inyohang tanan, sa inyong mga pamilya, ganon, amping sa pagmaniho, no? Sa our enjoy sa inyohang pag kininga maniho sa inyong biyahe. It's already 10:27 ng umaga, ko, Aisa. Another one, good morning, Kuya Jay, magpatunog Pinoy sa mga naminaw garon, ng mga tanan taga Pasingkalan. Hello po, Maing Buntag. Good morning, Kuya Jay, patunog Pinoy lang sa Tagalogon family, Tagayon, ug Pagalaran family, Malmis family, Tagarda family. Good morning. Pang-Ann Clarin, ang napatunog Pinoy, sige Aljun na Mukatkat sa May Pagadian City, sa Mwangin del Sur. Good morning po. Salamat kayo. Another one, good morning, kanimo ko is Jay, magpagtunog Pinoy lang sa imo mga coolers karong buntaga, ilabi na sa imuha, mahal, sige, enjoy. Hello guys, good morning, pwede pa makalag niya sa Radyo Pagting? Okay, pwede raman mula agdari. Wala yung problema. Ano lang kung doon ay tamo. Kisa man sa mukha kayo eh. Ito always man nanitao dere. Always nanitao dere sa station na among guard na apo na nga mo ang technician. Pero pag muta na mo mga kuan, mga bagting reporters, basta Saturday kay kuan. Saturday kay broken time na jud mi diri napita mga broken. bitaw. Awan jote ko tapos ko 11. Din naman kay lahi na po nang mupuli. Naraman na siya. Basta kay Saturday, pero Monday to Friday kay naramid diri. Wala problema. Pahibalo lang kung sa mulaag ha. Kay aron nga dili magdinakpanay kay basta do na may gusto nga makita ng mga personality ng mga kining bagting reporters din iabot ninyo kay masagmuyo mo kay wala ninyo nakita. Di ba? Sabi lang mag-inform mo daan ha. Everyone, maing buntag gani mo ko is Jay. Good morning po. Maniod to na hapit. Maniod to na ginhapit. Not punta nga naka-prepare na og paniod to ang uban. Mga lutuunon na. No? It's already 10:29 in the morning. Dari paghihapon sa tuwang at tulumanon. Okay, a requested song. Ito ang i-play karon dari paghihapon sa tuwang tulumanon ng Tunog Pinoy with your co-host Jay. Good morning.

0: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
1: Ana oh.
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede na usab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Radio Bagbag. Ding, ding, ding, ding.

It's already 10:51 in the morning. Diri paghihapon kamo nga nagpaminagoy sa programang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting. Kaban paghihapon yung kois Jay sa Kanginan. Alas, sige sa tanan nga mga nagpaminagoron. Hello ganinyo mga suking people. Salamat kaya sa iyong makanunay nga pagpaminaw. Hantod din kasamtangang mga orasan. Oh, okay. Alas, sige, dilaw na dilaw karong mga panahuna. Nagingon ba dilaw ang imong mata kay dilaw? Mm-mm. It's already 10:51 ang umaga. Okay. Padayon ta sa tuwang tulumanon na diri sa programa sa Radyo Bagting ug sa Bell FM. Hello guys, Jay. Good morning sa imo ha. Good morning Ponda. Magpatunog Pinoy lang sa tanan nga mga Albarico family and also the good morning to Morales family gikan kang Mark Albarico. Good morning. Maing buntag taga Tigbao nga nagpaminaw ganon. Hello sa inyo ha. Dagang salamat sa pagpaminaw. Salamat kaayo. Another one. Good morning Kuis Jay, magpatunog Pinoy. Sa akong kaugalingon nga naka-tune in ganon sa Radyo Bagting. Good morning. Request lang daw siya og sani siya? Somebody? Basta. Ako po si John John paghihapon. Hello ni mo John John sa may Labangan. Good morning po. Hello, guys. Maing buntag sa imo, ha? Good morning. Another one. Good morning po. Magpatunog Pinoy lang. Sa tanan nga naminaw diri sa Dagbayan sa Pagidian. Hello. Ilabi na daw sa may utanan section. Unsa ni nga stall dapita. Stall number? Palihog lagbutang. Hello, guys. Maing buntag sa imo, ha? Magpatunog Pinoy lang. Kang kinsani? Kadali isa. Villa Gonzalo family, hello, good morning. Salamat kayo sa pagpaminaw. And good morning, Kuis Jay. Good morning, Pod. Magpatunog Pinoy lang. Kang Roxanne. And also, good morning, kang Gemma. Good morning also, kang Clint. And also, good morning po daw. Kang Jerome. Gikan Nishala. Maing buntag. Dira daw sa may Pitogo. Good morning po. Hello guys, may buntag sa imuha. Magpatunog Pinoy lang. Sa iyo mga kubanan sa Radyo Bagting sa Bell FM. And good morning kang 552. It's already 10:53 ng umaga. Dari sa ito ang panaguban paghihapon sa programang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting. Another one, hello maing buntag, pa-request ng kanta, o sa nga kanta yung request, pero umunta igong oras, good pod. No, dili na ito ma-play inyuhang mga request na tanan. Sorry, good kaayo. Hello guys, maing buntag. Ikaw na lang laag, there is amuan, na. Nagingon, magiging ko'y panahon nga maglaag. Akong ilaag, ako na lang ikatulog siguro. Ikatulog ko na lang, mag-movie marathon. Bitaw oi. Kaya nanabot ako sa point nga kapoy na maglag. Pero ako magod ang type of person nga digid lagan. Malakwan. Kining okay ra ko nga nara ko sa balay magpundo. Okay ra ko nga nasa balay magpundo. Dili magsigig laroy-laroy. Kapoy oi. Lami kayo makana bitaw nga. Dili ko pwede maglag o gadlawan. Kidukaon ko. Pwede ko maglag magabi eh. Marag kaliwat masakarug wak-wak. Ha? Basta. Oh, di ko pwedeng maglaag nga maadlaw samot na ako'y mag-drive. Na. Ay na lang gyud. Yung mamumu kita paingon. Oh, pero gabi hinon pasalig ko ako'y mag-drive. Kaya kuan, di ko batiyog duka. Ambot lang oi nganay akong mata. Ayaw. Ngayon ingon, dili pwede maglaag. Anyway, salamat kay sa pagpakikuban. Ganag ko oi, hangtod na lamang sa sunod Sabado pohon. Sunod Sabado Agosto 1 na, no? So alang ganin yung tanan. Salamat.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Para mga preparasyon ng mga lakang.
4: BBC, daglit, balita.
5: Kabag di Kabalkada, anyan ang BBC Daglit Balita alas 11. Nagkaroon sa visit sa opisina ni Mayor Roel Balongbolina ang mga personahe sa Zamboanga del Sur Electric Cooperative 1 Consumsorico 1 aron isigutan ang mga preparasyon ng mga lakang alang sa hapsay ng pagbalhin sa serbisyo sa kuryente sa Kumalaran gikan sa Consumsorico 2 ngadto sa Consumsorico 1. Auban usab sa mga transition ang mga lungsod sa Lakewood ug Bayog. Atol sila nga meeting, giskutan ang kamahinungdanon sa ligon nga koordinasyon aron masiguro nga hapsay ang proseso sa pagbalhin og walay dakong epekto sa serbisyo nga madawat sa mga konsumidor. BBC Daglit Balita alas 11, ako si Bagting 17 Florence of FEMA, usa ka maayong buntag.
4: BBC Daglit Balita.
6: Radyo Bagting.

0: Banting.
1: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helper sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Eli Prosos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo niyang glen akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon na may basta kainom ko, di naging maglayan akong kabuhi.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni sandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Skid lang yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman ko yung batin. Nakahantog karo. Nagminitin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na bisita.
6: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng antipara. Yes, sa kandidat ng 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagadian City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
10: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
11: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kang ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware! Ani ang tanang kinahanglan sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch. Open sa lagi kang Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawag Pagadian City Branch. Open sa lagi kang Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together. Rock, rock, radio, bag, bag, ding, ding.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
3: Let's get ridiculous!
2: Kudya ka sa kahanginan.
4: Kaubang si Lady Antonia.
5: Kudyakas kahanginan na mga kahanginon. Pero dili ni siya negatibo nga pagkahanginon, ha? O ba ni na po ninyo ning hanginon nga DJ mga kaudyaka? Ang hudyakas kahanginan. Kaubans Lady Antonia. Shout out po sa ato mga nanay, mga tatay, sa ato mga suwing di paminaw, ang kamulo na o diskartes panginabuhi matag-adlaw. Ay, sa ato ang mga chikiting diha nga gahulat yun in town sila sa sunata ni Auntie Lady Antonia matag programa. Oh, nanay mga gipang request ug song mga kaudyaka nga digid nato matagag pagtagad usahay tungod kay kinaraan man ni atong tukar. Pero ay mo kabalaka mga kaudyaka karong taknaa makapatukar gikog bag-o. Makakiay gyud kamo. Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time mong paudyaka, ha? Sa itong mga lulog, mga lola. Ang uban ng taon, kikwintas na yung taong radyo karong mga panahuna, mga kaudyaka. Kaya, hinahinay naman yung taon ang pandungog ni lolo, pero gusto man yung taon siya nga makamonitor sa itong hudyakas kahanginan. O, mauna siya nga, yan na yung taong gipasaan ang radyo. Soko, ganyan taon siya, di mapasaan niya, mga kaudyaka. O, labi na gyud. No, sa mga nagamit na. Ang uban kay nagamit na sa itong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Kay mikuyanap na magunay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mga kaudyaka. Pwede kayo ipadangat inyong pa-jokta yung kaudyaka. Katong numero nga akong giminsyon, ha? Ang 0997-765-9923. Sa mga nangapi diha, pangapi na in taon mo. Kaya ako'y bahala ninyo mga kaudyaka, ha? Musaya makamunian yung sunata nga akong gikuan. Ipatukar. Mubalik na po si Lady Antonio!

shout out po sa mga nag-apidi ha. Oy, speaking of kape. Oy, pero kung moingon gani mo mga kanabitang mga kanang makuha nga kuan mga kaudyaka, mga benepisyo. Abalo mo unsay benepisyo pod aning Nature's Gift Purple Corn Coffee mga kaudyaka. Grabe ka kuan oy, grabe ka dako gyud kaayo na og benepisyo sa imong panlawas. Kaya ang Nature's Gift Purple Corn Coffee na mapalit sa tanan mga butika sa inyong mga lugar, pinaagi sa Nature's Gift Marketing Corporation. Oh, taas kay ni siya og kana bitawng taas kay ni siya og antioxidants. Oh, nga pwede ikapuli sa ato ang pamahaw o protektado pag idang ato ang lawas bisan na wala ta nakapamahaw. Inana kanindot ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Solve na solve ang imong kabuntagon. Kaning Nature's Gift Purple Corn Coffee. Oh, maprotektahan atong lawas gikan sa mga free radical. Suporta pagin sa atong atay kasing-kasing, kidney ug nerves. Unya ana kanindot kay naa man ni siya kana bitawng mga ingredients sama sa mangustin, barley grass, psyllium husk og stevia ang gigamit ka pang patamis ani. Nindot kaayo ni para sa inyo. Shout out po sa mga magkakapamilya nga kamulog paminaw sa tong programa unya gihimong background na tong programa. Shout out ya kaninyo ha. No, na may nag-text diri ingon pa niya, Antonia. Ano to nawa man. Shout out may Antonia. Makawa magkakakapoy imong programa Antonia. Uy, salamat kaayo na minaw na pud minimo pagpaila pud siguro mo. Oy, mura man mo tagulilong di ha. 81475 pagsaba pud mo sa inyong ngalan dira kung kinsa man mo na minaw di ha. O, na pud gitawag mga kodiaka Nerflex capsule ha. O, muna ni siya para sa inyong mga kaugatan. Indyot ka ni Nerflex capsule, makatabang mapagligon sa itong mga nerves, paprotektaran ang atuang nervous system, mga kaigalaan. O, pagpakunod sa kasakit o discomfort, magkontrol sa itong lihok, reaksyon, pamati sa itong kamot o tiil. Inana ang ugat sa itong lawas na ay mga benepisyo. Munang ayaw gyud na ninyo pasagdi ang inyong mga kaugatan. Ayaw gyud na ninyo pasagdi mga kaudyaka. Okay, abi ninyo mga kaudyaka. Oh, kani bitawng ang atong mga kaugatan. Oh, maon dako gyud kana siya og hinungdan sa atong lawas. Kay kung wa kay ugat. Pasin robot ka, walang kakabalo. Kasi robot ka, walang kakabalo. Ako di ay Lady Jean. Lady Antonia. Eh, Lady Jean. Mo pinay pangalan ni Ate Jane. Ang Lady Jean. Alaylag spelling ang imuha. Alaylag spelling ang imuha. Pero, kani si Ate Jean, Lady Jean. Bagyapon si Shuna. Diba, si Jean? Antonia. Oh, shout out ya kanimo. Ang kanay Nerflex capsule. Oh, taga 18 super capsule ni siya mga kaigalaan na. Oh, ayaw mo po og kana kakuli og pangutana. Kung unsa manggaling ang mga unsa tawag ana mga kodyaka? Unsa manggaling ang inyong ipangutana kabahin sa Nature's Gift Marketing Corporation? Okay, naman po tayong numero, naman sila naman po tayong kaugalingon nga kana bitawng hotline kaning Nature's Gift Marketing Corporation para pwede po mo moderek og pangutana. On, money ang numero mga kaudyaka ha. Oh, 09 1717 4360. Oh, para na sa mga nangutana kabayan sa Nature's Gift Marketing Corporation product. Syempre ang Nerflex capsule. Oh, nindot kay kanay vitamin B1, B6 ug B12. Oh, para bitaw normal ang pagkomportable ang inyong lihok sa pagkadlaw-adlaw mga kaudyaka. Gamit mo sa gitawag nga Nerflex capsule. Oh, mag-joke time sa itong mga kodyaka, Bik, para ma-relax mo din. Joke time!

0: Joke time, gikan ni Arlene Bahian. Agoy na napunis Arlene Bahian. Problemahan, napakuha na yung joke usahay, kaya ako pa may explain asa dapat. Usa ka adlaw ni Ana, mga kaudyaka. Nagkasabot si Pedro Juan og Boknoy nga muadto sila's pantalan. Muadto kuno sila's pantalan. Ingon ni taos Pedro, mga kaudyaka. Ingon si Pedro Juan Boknoy. Ay, dako ipatag na ninyong duha. Hoy, kanang Juan ug Boknoy. Nako ipatag na ninyong duha, Juan ug Boknoy. Ha? Unsa may patag na nimo, Pedro? Paminaw mo? Paminaw mo? Sa akong ipatag na, paminaw mo? Ha? Paminaw mo, ha? Mangutana ko sa inyo, be. Unsa may tingog sa barko? Unsa may tingog sa barko, be? Ingon in town, suwan. Ay, kasayon, tingog sa barko? Tut, tut, tut. Ah, saktuhan, saktuhan. O, ikaw, Boknoy, be. Unsa may tingog sa pump boat, be? Unsa may tingog sa pump boat? Ha? Ang tingog sa pump boat? Ang tingog sa pump boat. Boat, boat, boat, boat, boat, boat. Oh, grabe ka, balungin, bay! Daubi, pagkataon-taon, mga kaudyaka. O sa ito yung tingog sa barko? Tot, tot, tot. Ang sakuan, pump boat. Boot, boot, boot, boot. Pagkataon-taon, mga kaudyaka, naman ka na nilabay pabo. Ingaw na intos pabo. Ah, tikol, tikol, tikol, tikol, tikol.
1: Mali.
0: Ambot ni mo Arlene. Ikaw rin nasayon sa imong joke, Arlene, na natikal-tikal na Arlene. Ato nga joke gika ni Arlene Bahian. Ay na nag-usba ati Arlene, maluwin taon ka sa imuhang kuan. Pagkababayi. Pabalik ras Lady Antonia.
2: Pwede magtanong, saan mo dito yun?

Ah, kasi makatubag dito. Ato, asa mang barangay peti peo peo peo peo. Ah, napingis ug sinayaw sila. Shoutout ya kaninyo ha. Grabe lang kiay mga kaudyaka. Oh, labi na to mga bata nga gipatukar nagkano kada mga bata kay sige man intaw balik-balik aning Ate Antonia ba ipatukar ang barangay peti peo peo peo peo peo peo. Anyways, dapat ay Verticure Capsule. Oh, basi nalipong na ka mga kaudyaka, ha? Kay naka vertigo, di ay ka. Oh, gamit mo sa gitawag nga Verticure Capsule. Produkto ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Makatabang sa papakunod sa kahilo. Makatabang sa pagpayos, balansa, makatabang sa papakunod sa sintomas, vertigo. Oh. O niya, ang nakanindot mga kaudyaka, di man ka maalanganin ani. Okay, suporta man siya para di na kamalipong-lipong. Okay, kaning Verticure Capsule, tagpila man, 18 super capsule, ragin mga kaigalaan. Oh, Lady Antonia, manginaot ko, unta sa pagigdaigda na ko diri taparan, kung daghang kwarta. Amay, nakaingon sa ako na ni aging programa, na po iniingon ka ron. O niya, katong niingon ni Agi, wala naman nag-ingon, basi nataparan na to kwarta ba? Oh, bitaw oy. Dapat ay Memo Smart Syrup! Ah, sa inyong mga kabataang barangay diha. Gamit, gyud kaayo ning Memo Smart Syrup para sa inyong mga kabataan. Oh, de gamit kaayo, labi na gitong mga kabataan na nag-edad 1 to 12 years old. Oh, labi na mga bata, daghan may kikpangutanas kinabuhi, kabantay mo. Muingon beta sa una, ampot lang karon. Mga bata ko nung kusog kay mangutana, bright. Ambot lang karon kailan mga bata kay uban, mga bata, mga kaudyaka. Wa pag ipangutana mo, tubag-tubag naman. Oh, dako kay diferensya ba? Sa una, ayar kita mo tubag kung kuan, pangutana na tas ginikanan, pag uman nila giyaw-yaw. Unya karon, wa pag ani ta ka pangutana, gatubag-tubag ng mga bata. Pero abin ninyo natin gituwag ng Memo Smart Syrup, ha? Oh, dakog tabang, labi na yun sa itong mga ginikanan para sa ilang mga anak na dugay yun makasabot. Oh, usay, bitaw, kanang malagot na lang yun taguna-una pero dapat maluoy po taw atong tagaan o suporta ang atong anak. Kung di kasabot. Oh, kung dili gani. Oh, kanabitaw, dili kasabot mga kaudyaka. Kanang mga bata, mga kaudyaka nga kana bitang slow learner mga kaudyaka. Oh, kanang mga bata pud nga kana bitang dali ra makalimot ba? Oh, dali makalimot. Nya dugay kay kasabot. Sige bagot bot. Oh, ba? Ang mga bata mangod nga dali makalimot, dugay kasabot, magbagot bot. Hoy, patumarong inyong anak og Memo Smart Syrup. Pag-try mo ba? I-try sa inyong mga anak ba? Ang Memo Smart Syrup, 200 pesos per botelya. Lagi mo alkansi ana mga kaudyaka kay syrup mana, imnon mana, kinailadman may igun ana, labi na ang atong pangutok, labi na gyud sa mga bata. Nelson Siganapan, shoutout ingon man ni Hybe Reyes, taga Tapilon, Daan Bantayan, Cebu. Ingon man ni Lola Bising Sanchez og Lolo Zinaido, permiga paminaw si imo. Uy, salamat yung kayo, ha nga. Ipaibalog ninyo mga kaudyaka nga, permi mo gapaminaw. Bisan dili akong oras akong programa, gapaminaw, gyapon mo. Aga, syempre po, napot ay Memo Smart Capsule. Kani po, sa mga hamtong, kaya ba sinaibog mo ba nga mga bata rin na Memo, Memo Smart? Kita po nga mga dagko, mag-Memo Smart Capsule po ta. Oh, kaya na yung mga panahon, mga kaudyaka. Uy, loading kay ta, uy. Sawayan din ta. Okay. Kani, akong programa, di ko pwede nga maloading ani. Kay live yan eh. Unya, kung muundang lugar kong istorya, kung saan naman, kung loading ko. Pwede ko nga, mga kaudyaka, kanang, wala man ko'y maingon. Kuan mga kaudyaka, kanang, sige, babay na lang, putlon ta na itong programa. Oh, di ba, di man pwede. Na muna, magpa-bright-bright kita, ani. Bito ka ning Memo Smart Capsule. Nindot kayo ni siya kay dako ka ni siya tabang sa maayong performance sa matag-adlaw. Labi na gyud sa ito ang mga
Ito bitang mga working moms, mga working dads, sa ato mga ating mga kuya nga ga-eskwila gihapon bitang bisan ang edad taas na. Natay may mo smart capsule. Oh, naa magunay siya kombinasyon sa natural nga herbal extract ug essential nutrients. Istadihan gyud ni aron makatabang sa pagpalig-on sa atong memorya, pagpaayos konsentrasyon ug mas klarong panguna-huna mga kaudyaka. Oh, pagpalig-on, pagpataas sa focus o concentration ng gitawag nga Memo Smart Capsule nga naa sa Nature's Gift Marketing Corporation. Pagpakunod sa stress tungod sa kalimot, pagpa-improve sa atong mental alertness, supports learning and information retention. Tagpila! Ay sus, tagpila ang Memo Smart Capsule, 20 pesos per capsule. So, ay mo balik na po si Lady Antonia.

0: kagak praktis ra. Namay na ulahi pag hawak mo ang beat. Namay na ulahi pataas lagi sa kamot. Darlene Chavlag, Akalane, Ronald Arabis, Jane Kampugan, Jessica Gomez, Jean Rose Lasconia, uy, Ressa Maddos.
1: Tapay, gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Tabalo ba mo mga kaudyaka nga usan ni siya ka-advanced eye health supplement nga espesyal nga gihimo aron

0: Radyo Magbating Ting.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
2: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, may sulay ko aning paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ano na maninda ko diha, may asaan sa bukat, na, dahil palingki.
3: Abre na, palingki.
2: Oo, maligi ako diha.
3: Ano ang palingki, ano mo na?
2: Mais. Sikol.
3: Yung ba ako dito sa kanay sa naminaw karon ay sa yung disimula sa yung bati na nawala yung mga kapoy sa panawas din sa itong doktor.
2: Katong ako makasulay ani, sulay mo diba, mawala yung kapoy, ako bitong bata nga na ako nang uma. Hindi po diyan ginom. Mo'y gamit niya ka nang ikas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ani. Siya makabuha, madyo ni kakapoy ma. Mungkin na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez. Madaong Dagong.
1: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
5: Paragis Bila-Bila.
4: Paragis Bila-Bila.
6: Set Health Testimonies.
7: Health Testimonies.
8: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
9: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong kontiil, maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko mo hupong mo sagmayo. Hinaim naman po na ako Set Panyawan with Magusin. Dadlan og mga loka semana pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon na Gunoy Davao del Sur. 40.
10: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
11: Ano?
10: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
12: Oh no!
10: Paprinta Printing Services. Hining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
13: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
14: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
13: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
15: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
16: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung ng bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
15: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: Radyo Magbating Ting.
1: July is National Blood Donor Month. Ngayong National Blood Donor Month, kinikilala natin ang kabayanihan ng mga blood donors na nagbibigay ng pag-asa at pangalawang pagkakataon sa buhay ng mga nangangailangan ng dugo. Ang pag-donate ng dugo ay isang simpleng gawain na may malaking maitutulong sa buhay ng iba. Ang isang bag ng dugo ay maaaring makatulong sa mga pasyenteng sumasailalim ng operasyon, mga biktima ng aksidente, mga inang nanganganak at iba pang nangangailangan ng agarang lunas. Kung ikaw ay nasa tamang edad, malusog at kwalipikadong mag-donate, hinihikayat ka naming makibahagi sa mga blood donation activities sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka, ugbugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
3: Na magusilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad na ihakunggi pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
2: Wow.
3: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko aninya.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
5: Kabagting o kabukada mayong hapon kaninyong tanan niya ng BBC Daklit Balita alauna. Nagpasundayag ang Thindigan Libon Subanin Association Incorporated ng TDSI o Saka Women-Led Indigenous Peoples Organization ikan sa Lakewood, Zamboanga del Sur sa ilang mga lokal nga produkto sa Agri-Venta 7 at sa KCC Mall di Zamboanga. Sugod niya itong Hulyo 22 hangtod og mga adlawa Hulyo 26, 2026. Ang kalihukan gisuportahan sa DA MIADP RPCO 9 nga nagtumong sa pagpalapal sa merkado sa mga produkto sa Subanen o pagpasiugda silang kultura o panginabuhian. Inyong nabati ang Daklit Balita Launa. Ako si Bagting Bayindin Webe Churil Unyot Lirazan. Daghang salamat o mayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: So, kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako, gani, iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka humana ko og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ko sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuha ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manilig ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, magsaparay man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diya, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Rag Radio Bad Bad Ping Ping.

0: Rádio Badim.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
2: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
1: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
0: Radio Magbating.

0: Radio Bagbag Ting.
1: July 17 is National Cardiopulmonary Resuscitation Day. Ang CPR ay isang mahalagang life-saving skill na maaaring gamitin sa mga emergency tulad ng cardiac arrest. Sa tamang kaalaman at agarang aksyon na maaari nating mailigtas ang buhay ng isang tao habang inihintay ang tulong medikal. Ngayong National CPR Day, hinihikayat ang lahat na matuto ng basic CPR techniques at maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Tandaan, ang mabilis at tamang tugon ay maaaring magligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Pardue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately. Rock, rock, rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya, nanog

0: Kinabuhan sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso. Totoki lang, di ba? Dagaton ka. Pasaylo ako ninyo akong pagaw-pagaw nga tingog. Manumbalay na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Pinaagi sa ato ang programa Ang Tudling sa Mga Garay nga naka-hook up sa daghanang mga radio station sa Mindanao o Visayas. Na kung i-mention ni sa isa, dugay kita mahuman. Basta kay naka-hook up ko karon sa daghanang mga radio stations sa Visayas o Mindanao. No? Bayubay nga mga station sa Visayas o Mindanao naka-hook up sa programang Tudling sa Mga Garay. Pero kani atong programang Tudling sa Mga Garay, ato ning gihatod kaninyo kay gipaluyuhan ni sa mga produkto na to. Kanang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Grabe ka controversial kay sige pug suun-suon ning uban. Kopya-kopya pod. Oh, di pod magbuhat og ilang kaugalingongan. Rata sa ko ay. Istorya ram ning ato, amping lang gin mo kanunay, na naman tay mga aksyon gibuhat nang legal. Kanang atong Wonder Herbal Oil, kanang words nga Wonder una naka IPO na, no? Kanang words nga Wonder. Una kanang atong Wonder Herbal Oil, di magina basta-basta kopyahon kay cool ba manag formulation. Mabitaw nang daghan kay nabighani, daghan gustong mo gamit, mapa Pilipinas man, mapa sa gawas sa nasod man. Tungod kay epektibo kaayo ang Wonder Herbal Oil. No. Aplas nga way ka parehas kanang atong Wonder Animal Vita para sa inyo mga kahayupan, baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Wonder Banaba Plus, adi gyud ka magmahaya na. Labis gyapon ang Wonder Banaba Plus. Katong atong mga kaigsuunan diha nga lisod og bawa. So, lisod pagpangihi, Bitron Drops para sa mga bata bago na tao taman 1 year old, Bitron Syrup 2 to 12 years old, Bitron Tablet 13 anyos pataas, Vitamins plus Iron, tulog o gana sa kaon. Nga to adayong Wonder Cardio Care. Di po ka magmahayin ang ato Wonder Cardio Care kay porti ninduta po na kayo. Ato adayong Wonder Himo Aid, nindot gyapong kain na. Huwag atong Wonder Herbal Coffee. Pagkanindot yun sa mga produkto, no? Ang ato mga produkto sa kanang RSB Life Care Marketing Incorporated, mga nindot yun. Malipay yun ka. No? Kaya mga nindot man ang mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Alang din kanin yung tanan, mga pinalanggan, digpaminaw. Larawan ikaw sa katahom o kabuutan. Daw perlas ikaw sa kadagatan nga sa mga lalaki ginalodahan. Ang imong katahom dili man hitupngan, ug ang siga sa bulawan maoray mahimong makapukan. Sa pagkakita ning dughan sa imong larawan, ingon og sa gibayaw ako ni adtong taas kaayong kalangitan. Sa kalit lamang mingkulba kining dughan, kay ang gugmang putli na tao man sa akong kahilanman. O diwan ni bisan pa og dadon mo ako sa hataas nga kabukiran. Bisag dadon mo pa ako sa halayong unahan, bisag patyon mo pa sa makadaghan kining dughan. Dili ko igsapayan basta anaa ka lang sa akong kiliran. Diwan ni pagkatahom mo gayon sudongon. Na makabuang ang talagsaon mo nga katahom. Kay ang imong mga hiyas nga naangkon talagsaon sa kalangitan daw sa ikaw kamasigang bituon. Ikaw ang nagbanwag sa mangitngit kong dalan. Dalan pa doong naunta sa mamingaw kong lungganan. Kiningkalag nga uhaw sa pagbating matinudanan. Sa pagbating bililhon o sa pagbating walay kamatay. O diwanis akong kinabuhi. Ikaw maguhupay sa akong makagulanan nga ning dughan mipahito. Ang imong pahiyom sa kabugat sa dughan makahanaw. Unsa naman lang ako kung sa akong kiliran wala na ikaw. Alang to kaninyong tanan!

0: tulad mo na may pusong bato. Alang to kanin yung tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Kan ba kanang kung gusto bitaw kag haplas ka walay kaparehas kanang ma-enjoy nimo ayang kaepektibo gyud kanang Wonder Herbal Oil mo na imong gamiton. Proven anti-stir gina. Dai ka magmahay. Basta Wonder Herbal Oil di ka magmahay. Ay, grabe kaayo kaepektibo nang maong haplas, mga mabdos, gipamaulan, gisakitag tiyan, sobra ka ika-stress. Ang Wonder Herbal Oil mo imong gamiton. Paminawa, testimonya niyo.
1: Kinsa ganin ni Nay?
2: Nanay Pina lang siya, Nanay Pina kay Ilado kay sabi niya eh.
1: Nanay Pina, ang siya pilido?
2: Pantanusa, taga Kugon, Balingasag.
1: Kugon, Balingasag. Sige, Nanay Pina, salti imi, Nay, unsa ka dakong tabang ang Wonder Herbal Oil niya sa inyo ah?
2: Sir, pasalamat ko sa inyong Wonder Herbal Oil, sir, kay ang akong arthritis, sir, na ulian kay sir, o ang akong usay aghuot at luglan, ako itong ihaplas, yan yung senior na ko, sir, mauragid ang sa tabang na ko, sir.
1: So kanang Wonder Herbal Oil, nakawala sa imuhang arthritis?
2: Oo, oh, wala na mga bagas ng tiil. Nagtukin, maragag hukong ba na karoon talaon si Ginoo. Salamat dito si Ginoo, nga naa ka mo in taon, nga instrumento ka mo, nga matatabang ka mo. Ako, pinuod din sir, thank you, tayo ko.
0: Matiyo muna, Wonder Herbal Oil ko yung nakapaulian niya. Kung tinindota kayo. Abrayan niya. Kaning atong Wonder Animal Vita, nindot po ni para sa mga nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban ba. Kaya ang Wonder Animal Vita, mauni pinaka-the best nga vitamins para nga makabaton kag hayop ba nga hayop yun. No? Anang hayop nga nindot yun ang iyang pagtubo, bugat ang timbang, lamikig kan, laminag baboy. Oh, hayop yun. Oh, basta kay gamitan mo sa ito ang Wonder Animal Vita. Paminawa, oh, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Animal Vita.
1: Kinsa ganin ni ma'am?
2: Si sir, biniga, sumungsod, magsaysay, misamit oriental.
1: Ikaw ang nag-text ani ma'am, kalabot ani yung kabayo nga hapit mamatay o niya inyong ipa-take og Animal Vita?
2: Oh, bitaw sir, tinuod yun.
1: Mm-hmm. Naunsa man?
2: Kanang kabayo na mo sir ba nang, kanang gitigbas ang iyang tiil, at pagluya siya niya. Dili siya mukaon sir niya. Amo siyang gibitay kay nang dili siya mukaon ba.
1: Mm-hmm.
2: Yeah, amo lang dayon siyang gipainom sa Animal Vita, amo siyang gibitay niya. Ipadayungan amo sa among silingan kay naman siya kabarog.
1: Di na sa katindog.
2: Oo, na, naglubog na siya sa kanang kuan, adi ginako tug mamatay lagi sir.
1: Unya, unsa may imong gipagamit sa iya ha?
2: Animal Vita ra sir niya, butangan dayon akong taho.
1: Animal yeah. Vita, oo. Dayon?
2: Aon dayon siya sir niya. Na dayon pi akong iro bitaw sir.
1: Mhm.
2: Ag-away na niya silingan sir kay hindi aglaag dito sa ilaha. Akong gipainom sa Animal Vita sir, hindi human og kaon niya sir, matulog siya sir.
1: Ang imuhang iro?
2: Akong iro.
1: Mhm.
2: Ya, ang akong kabayo sir maura gidtoy na wala ang Animal Vita kaon na siya bana, kusog kay mukha og sagbot. Pasalamat sugo sa Animal Vita sir kay ngano sir. Ang among kabayo nga di ati man sir, dili jud amo oo niya among gi painom sa Animal Vita sir niya naulian jud siya sir. Pasalamat kay kung dako sa Animal Vita.
0: Manay testimonya sa Wonder Animal Vita. Napoy testimonya sa Wonder Bana Bablas. Katong naglisod og ihi, bawas, na mga bugon-bugon sa suso, na goiter, bukol-bukol sa matris. Kaning Wonder Bana Bablas. Paminawa, testimonya ni. Nagamit ni Wonder Bana Bablas. Kaning plus, ano niya, mangustin. Paminawa, testimonya, nagamit sa produktong Wonder Bana Bablas.
3: Retrato sin niya, sila tiguma, pagdian city. At ang ilang tan ko, ini kay ko, din sige ko, ino mong tubig, din gusto ko mangihi, dili may noon mo gawas, muna masiguro na yung bara sa ako ang pantog. Nakadungaw ka ning Wonder Bana ba, at iso akong isulayag. Ako na matigdan, nga epektibo diyo kayo, ang Wonder Bana ba, kay pagpangihi na ko, ning busagat akong iso, epektibo diyo kayo ang Wonder Bana ba, kay nawala diyo ang ako ang libate sa akong labas.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Bana Bablas. Gibati po kami dito sa Iligan City, dito sa Sitio Binasan, Rogongon, Iligan. Lagi po naming inaabangan ang inyong programa. Ito po si Alianudin. Laginda, more power po sa inyong programa. Shout out dito sa Basilan, sa Dula Family. Always talaga may nag-listen sa inyo. Salamat Kuya Carlos, pagbasa, God bless po. Kumbana, si Paul Sawalan. Monte, Mountain Pines, sa mga kauban ng mga security guards. Garay tanan na minaw diya sa Landing, Balyangaw, Misamis, Occidental. Sila si Iling, Akain, Gingging, Nining. Garay Kuya Carlos, kung anak, Ugbana, John Paul Dacomos, AJ Dacomos, o Gidrian Dacomos. Pagaray inyong suing digpaminaw, Angelica Jane Dacomos. from Puroknoibi, Batayan, Kalawit, Sambuanga del Norte. Hello po kuya, pwede po ako magpa-shoutout sa umbana nga nakakaroon sa Mindanao. Kay gimingaw ko niya, daging salamat po. Nakadang Vitron, ay mo kalimot na nakadang drops, Vitron drops. Mga bata bagong na tao, taman 1 year old. Kani may gamito ni Vitron drops. So, kay kanang pundasyon sa bata, kinanglan ligon man. Aron dili basta-basta no, mo nang gamit kita ng produkto nga Vitron drops, mga pinalanggan tig Paminaw. Ha? Hay Paminaw ta na may testimonya aning Vitron drops. Paminaw na to ang testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron drops.
1: Ikaw nag-text aning kalabot aning Vitron drops nga nakasuway. Di sa imong mga bata ne?
2: Oh, sa ako ah.
1: Ah, kinsa gani atong pangalan, ma'am?
2: Siya nga Zuleka, pag-luwer basak.
1: Basak lantapan Bukidon.
2: Oh,
1: so
2: oh.
1: Di daw mi ma'am, unsay experience aning paggamit aning Vitron drops?
2: Na kwan mo na namo iya kanang na nakadulog ni ba nga kasinta da kay.
1: Mhm.
2: Since birth magud niya kay kalilaka, maoy tayo niya.
1: Kani imong bata.
2: Ano ben tong kawan o?
1: Pila edad sa bata?
2: Ano donut isal? 7 months pa karon.
1: Ah, 7 months pa. Okay.
2: Sulay na mo siya og Vitron ba niya?
1: Vitron drops.
2: Yang mo siya 3 days pa. Oo.
1: Mhm.
2: 3 days pag inom niya ay hadayon natingala din ko kay sura magiganahan nang siya tulog. Ang sad karon among ginintay karon na kay tapos gani bago.
1: So bago pa na nimo siya gipagamitan og Vitron drops.
2: Oo. Nga, karon kay dili na mo inom gatas man, magrubaw na man ya. Ila kalugaw lagi ang ma.
1: Yang mahurot. So nindot gyud day kayo gamiton ang Vitron drops para sa mga bata, no?
2: Kasan kay gapangita. Salamat.
1: Okay, salamat kayo.
0: Una, muna na kanindot anang atong produkto nga Vitron drops mga pinalanggang tigpaminaw. Una, kani po dayon atong Vitron syrup. Katong mga 2 to 12 years old. Na nag-edad kag duha ka tuig taman og 12 anyos, mogamit ka nang atong Vitron syrup, vitamins plus iron. Syrup na pati lami ay. Eh. Lami kay nang Vitron syrup nga imnons bata nga duha ka tuig ta mag 12 years old kay kanang imong anak. Ha? Kanang imong anak ang nagamit, the best na. Mapaminawa, maminaw tong testimonya nagamit og Vitron syrup mga pinalanggan tig paminaw. Paminawon tong testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron syrup.
1: Kinsa gani ni ma'am?
4: Tikuan, Luni sa Labrador.
1: Taga-asa.
4: Taga-asosano, titay. Tumbuanga si Bugay.
1: Unsa may atong na experience aning paggamit sa diya sa inyong mga bata sa Vitron na syrup?
4: Oh, sa akong apo na siya, sir.
1: Mhm.
4: Kanang dili kayo matulog ba kung magkaon kanang dili kayo hangkop pa mukaon ba? Mm-hmm. Di nakadungog ba may sa radyo? Among gitestingan.
1: Mhm.
4: Sus na kay kusog man da ini mo kaon ang bata din. Tawag maluoy na lang ta kay magduka gid taon siya sir.
1: Pila edad sa imong apo?
4: 2 ka tuig sir. Then hantod ang yahang 5 ka tuig yat ang gipainom.
1: Mm-hmm.
4: Na dili man kay tuhinga tulugon sir. Magduka jud siya dayon kusog na mangaon. Magkaon to nagagmayra dayon di pa gyud mahurot na karon sir magpadugang na gyud siya
1: okay moto
4: nga naka-observe ko ngayon na nindot gyud nagpasalamat pud ko sa inyong tulumanon nga nakabati mi tungod sa ko ang nadungog among gitestingan sa kong apo okay na kay siya karon sir
0: ingon ana kanindot kanang ato ang Vitron syrup ang Vitron tablet maopod para po na sa mga nag-edad og 13 anyos pataas apay sina lolo tatay nanay no. Paminawa, testimonya, nagamit og Vitron tablet.
5: Unsa gani imong pangalan?
6: Kiki. Puentes.
5: Puentes. Taga-asa ka, ma'am?
6: Taga-pagadian. Kuan, ma'am, kanang sa Vitron tablet, kanang kulang magkukuan ba? Kanang tingnan ng dugo nga pula, dahil mura akong ginainom, kaya namang goy, idayo, hindi naulian akong kuan, din ganagana na akong katulog, din kanang kaon.
5: Ah, unsa dahil atong bation kung kulang atong dugo nga pula, ma'am?
6: Naglipong ko, naglipong.
5: Sige kagkalipong, so human lugar ni mong inom sa Vitron tablet,
6: kuan manggod, imaw ko makauyan o ka ng mga piros mo no, nang akong ginagamit kay Vitron manggod. Ibasan ako na with ayaw niya. Nakahurot ko kuan ka ng physical tablet na normal na siya kong kuan. Kaya dugo nga pula. Okay na siya gayo ko. Dahil normal na din. Mora po yung kanang kuan ba? At yun po ko. Tulugon, nana, din. Pag-anak ka. Daghan kayo kuan ba? Indot din siya. Effective din ang Vitron tablet.
0: Ona, ingon ana kanindot ang Vitron tablet. Kaya kas, pwede po ako mag-shout out sa kumbana nga naa karon sa Mindanao kay gimingaw ko niya. Greet ko akong anak nga si Jane Tarazona. Yang bana Chris Arabiho. Diya sa Simpapak Lala. Simpak ni Simpak Lala Lano del Norte na greet rin ni Boy Tarazona. Magpagaray ko ni Ernesto Laidan diya sa Manungol. Salamat sa pagbasa pre si Untoy ni sa Magpit North Cotabato. Si Adila Q. Kalimpusan din eh. Always give me naminaw sa imong programa nga tudling sa mga garay. Salamat from Adilpa Q Kalimpusan o Balukot Tambulig, Dealer and Coordinator. Shout out sa akong asawa, si GC Tagapig Gawayan, North Cotabato. Sa akong mga paryente, Ginanad Family, Gilingan Family, Sanguan Family. Salamat sa pagbasa from Kapamilya. Si Nanay Imay Sindiko, Barangay Salabaka, Esperanza Sultan Kudarat. Pag-aray kami dito, salamat po. Sa akong mga kaubanan, silang Lansky, Jumo Uglian, o nga adik ka sa imong programa from Balski Claver, Surigao del Norte. Shout out sa Pablo Family sa Coronadal o Dripod, Sambuanga City, gikan kay Mirna Pablo. Urok Tris, Lumayang, Sambuanga City, sa Yumpuka, Pitsay, Sagunlay, Dayog, Kayumok. Lumingka Masinlay Kiray Purganan Dukinlay. Palabino nagpagaray si Chikbo Yumpuka Pitsay from Vistabilia Zone 5. Ug salamat kuya. Katong mga naminaw na to karon nga naay problema sa ilang blood pressure. Kana itong taas kagwan ba? Kanang high blood bitaw kana ilang gingon? Taas kag high blood. taas imong blood pressure. Oh, ginahanglan nimo na ipaubos kay delikado man guna kung mahinaykan, no? Pag mo taas pag ayo ang imong blood pressure, possible na naay mang butong nga mga ugat. Ania maila lagi untag pagbuto sa ugat, mugawas ang dugo. Kung dili, mag internal hemorrhage ka, mo nang daghang nawa sa kalibutan tungod ana ang pingana na kay traidor ng sakit nga high blood, mo nang kinahanglan ka mag-inom og Wonder Cardio Care. Kanang atong Cardio Care makatabang na. Testingin ra gud ninyo katong mga tagas kay blood pressure. Amo man kunang gi-try? Testingin ninyo, i-try og inom ang Wonder Cardio Care buntag udto og hapon kanang taas kay kag blood pressure. Pero mao lagi po na kung mag-take po tag mga food supplement nga makatabang para mo lower ang atong blood pressure, dili po palabi po og gaon og gundra. Oh, grabe sad nimo makasop-sop anang bulalo unya kay mo kan taas kay blood pressure na. Sayo gigam na milits kalibutan. No? Kanang atong Wonder Cardio Care makatabang na pagpa-lower sa imong blood pressure. Unya katong naay mga almoranas o di baka colon problem, kanang atong Wonder Hemo Aid. No? Makatabang po ng atong Wonder Hemo Aid para ninyo, para nga kanang inyong colon problem, problema sa pagbawas, no, katong naay mga almoranas, hapdo sakit na, gamit ta og Wonder Hemo Aid. Kanya katong atong mga kaigsuunan nga mahiligon kay kape. Oh, kay murag coffee is life naman yun sa halos daga mga tao. Murag siguro 95% sa mga tao, coffee is life, no? Pila ramang kabuk tao di kakapi, gamay ramang kaina, katong kulbaan, o katong magpalpitit, parehan na, no? Kulbaan ang magpalpitit, no? Pero halos kada tao, naagyoy, kanabitong desire nga magkapi, labi na bugnang panahon, labi na sa bukid nun, no? Sa uban pang mga lugar, sa una po, ako, kagi magigukan ng kinabuhi nga sige pangapi. Katong commercial pang akong gigamit, katong wala pa ng Wonder Herbal Coffee. Mamun ay ginagamit ako sa una, kapi. Abot ang panahon, nagpalpitate ko, ato ko doktor, ipaundang ko kapi. Nakaundang ko, pero pagbalik, aning Wonder, pagbalik, pag-abot, aning Wonder Herbal Coffee, balik po kong kapi ay. Mamun ang Wonder Herbal Coffee. Kanang Wonder Herbal Coffee na ito mga igsoon, nindot kinakayos siya kay nganuman. Dili ka magpalpitate, dili pumutas imong sugar, stevia ang gigamit pagpatamis. Unya nakanindot sa Wonder Herbal Coffee kay bisag herbal sa dili sa lang to. Unya advantage niya, no? Dayon katupong ato ang mga kaigsuunan nga sigilan taog kainitan, kaulanan, kana bang imong trabaho bitaw nga? Kana bitaw naka sa field bitaw? Una ka sa field, field works ba? Mainitan ka, maulanan ka, maabugan ka, unya dali kay kasubawan, dali kay kahilantan, ang imong gamiton kanang ato ang produkto nga Wonder C Plus. Kompleto ra ba na ron? Okay, na may drops, naabot naman, so kompleto na. O kung bata nga bago na tao taman 1-year-old, imong paimnon og Wonder C Plus, datay drops. Pero kanang imong anak nga duha ka tuig ta magdusi anyos, paimnon nimo og Wonder C Plus, datay sirap. Pero kanang ikaw, 13 anyos pataas, apil na si nanay, tatay, lolo, lola, pag muna itong ikinahanglan, natay Wonder C Plus nga kapsul. Muna yung ginainom na ko. Ako gainom ko ng Wonder C Plus na kapsul kay usay, eh, pumuli kaya ni atong kabisi, unya na po tayo nagang ginatrabaho, usay, maulanan po ta, taliksikan po ta, mainitan po ta. Muna nga kinahanglan kita ng Wonder C Plus, mga pinalanggang tigpaminaw. Muna itong ginagamit? Kanang Huwander C+. Muna ito ang gamiton. So para sa bata nga, mo'y pagkatao taman 1-year-old, natay Huwander C+ nga drops. Para sa mga bata nga, duha ka tuig taman og 12 anyos, natay Huwander C+ nga sirap. Para sa mga 13 anyos pataas, apil si tatay, si nanay, si lulong, si lula, natay Huwander C+ nga kapsul. O, kompleto, di ba? What's up, may imong problema ho na lang? Kompleto naman na. O, ano man kay angay problema ho? Greet ako sa Dayag family. Naminaw karon ni mo, kuya, labi na akong mahal. Hilig kaing maminaw sa imong programa. Gikang J-Gun sa Nasa Luloy, Tagbak, Talakag. Pag-aray ko kang Rubin Ulandag, Boy Malahat, Tibong Alvarado, pag-aray si Bintoy sa La Victoria. Pag-aray ko akong duwa ka anak, Zanilia og Sunny Bay. Kupong bana, Sunny Boy, it's me, G. Shamihir in Mianit. Shout out kuya di Sabuog, Sambuanga, Sibugay, sa Bulay Family. Salamat kaayo nimo, Kuya Cardo. Thank you so much. Kuya, pag-aray ko, Talaugon Family, Stuburan. Salamat, John Paul Talaugon, dinhi sa Mindanao. Pag-aray ko sa kong anak, Madeline Ormilio. Cristita Ormilio from Union Bansalan, Davao del Sur. Pwede magpag-greet din sa Baha Family diya sa Bangkod, Malaybalay. Greetings from Ninong Glenn. I-greet po ko, oy, minaw biya ko ati Nili Padilio ni sa Langgaan. Langgaan? Langaan. Ato ni hatagang pagtagad, ha? Kining balak sa tudling sa mga garay. Sa unang higayon sa itong panagkita, dito sa Dublin sa Baybay. Gisimba og gialad ko kanimo ang akong gugma nga balaanon. Gisud-on ko sa makadaghan ang makabibihag mong larawan. Hinungdan nga miturok og nahimugso kining gugma kong balaan. Wala ko magtuo nga ikahibalag ko ikaw ni adtong dapita. Dugay na kaing panahon nga ikaw gipangandoy og gidamgo pa. Kani nagtuo man ako nga sa usa ka to kalamat sa maluibong mga damgo. Rumahugno og matapos ang gugmang tiunay nga akong gihala diha kanimo. Ito na gayon di ay katumanan ang dalisay o ang tinuod nga gugma. Yan isaksi ang mga gagmay nga balod sa Dublin sa Baybayon nga bidagsa. Ngunit man ang mga gapnod nga naglutaw-lutaw sa malapad nga kadagatan. Umailhan nga ang tanan pagbuot gayon sa kahitasan o sa kinayahan. Isaad o ipanumpa ko kanimo nga ikaw akong dalhon sa altar sa kaminyoon. Ang bugkuson ang duha nato kakasing-kasing sa tumang kabalaan. Tinguha nga ikaw ako gayong magakos, mahagkan og maangkon, og dindi mo nang katambi sa gugma nga walay kamatayon. Niabot ang gabi nga nagdungan kita pagkabuot sa bulan og mga bituon. Kalipay nga akong gibati, miawas og misanap sa akong dugan. Niabot na gayon ang panahon nga ikaw akong pag-aangkonon, perlas og bulawan nga nagtudlo kanako, matuman ang damgong masaha. Katumanan sa ako mga damgo alang kaninyong tanan, mga pinalanggang tigpaminaw.

0: Pukoy oras, Kuya Cardo Villaronte mo ingon. Ang Dios atong alagaran, pinaagi sa tinuuray nga pagserbisyo sa iyang mga katauhan. Maayong pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: Radyo Magbating! Oras, alas dos. Radyo
2: Magbating! Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit-Daklit Balita-Balita.
5: Maayong hapon, kabagting o kabagkadas, aniya na ang BBC Daklit Balita alas dos. Gatusan ka mga residente sa Barangay Tuburan, Pagadian City ang nakapahimulos sa libreng serbisyo alang sa masa. Diin gitanyag ang nakalain-laing libreng serbisyo sama sa medical o dental mission, legal consultation, libreng haircut, hair treatment, hair rebonding o hair color, theoretical driving course, pagwa sa plaka sa motorsiklo. Kamayin kini sa padayon ng programa sa lokal ng panggamhanan, ilawom sa pagpanguna ni Mayor Samico, aron manuol ang mga batakang serbisyo sa katawhan. Ayun na bati ang BBC Daklit Balita alas dos, kinisibagting 28, Kimberly Namuaga. May hapon ka na tong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
1: Radyo Magbating.
6: Messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
7: Let's make this a more exciting Saturday, mga kalaro. At dahil alas dos na ng hapon, ready nang muli ang Instant Cash Crisis from PCSO ngayon July 25, 2026. Sana po ay nakabili na kayo ng tickets para sa first batch ng papremyo from 2D Lotto and 3D Lotto. Sa mga hindi pa nakakaalam, thrice daily kung maghatid ng panalo ang games na ito. That is every 2 p.m., 5 p.m. and 9 p.m. Affordable din ang tickets dahil 10 pesos lang per combination. Pero kahit abot kaya ang presyo ng bawat ticket, we remind everyone to please play within your means. Huwag na ring iutos sa mga bata ang pagbili ng tickets dahil only 18 years of age and above can play and win in any of the PCSO games. As we always say, let us play smart, play safe, and play responsibly. All right, roll call na po tayo ng mga kasama natin dito sa PCSO Draw Court. Joining us this afternoon are some of our lotto players who will witness our 2 p.m. draw. Game na ring magpapremyo ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang hapon po sa inyo. And to assist us with our draws, we have our PCSO draw coordinator. Good afternoon, ma'am. At bago tayo maglaro, narito po muna ang highlights ng ginanap na pre-draw procedures kanina.
8: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos sa machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
7: Let's get it on, lotto players! Baka 2 or 3 numbers yun na ang mapipili, kaya tara na! Let's play lotto!

0: Radyo Magbating.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo, niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, maglapag yun ko atang mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at Dunay, Hyperthyroidism.
4: Namang ko kay hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Niya ka nang mag-permente, kumadunlan, inigaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong seed panyawan capsule. Kay karoon, dili na kay kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
3: Ang seed panyawan plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands ug mutabang pagini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
0: Si Tatay Mark, 40 years old, nang Nueva Ecija.
5: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
6: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
5: Talagang maganda yung yung kinalabasan ng rice coffee dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-booming. Nakakatulong siya dun sa pag-booming natin, talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin na nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning na produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya unto mo inom na pugko. 3 times ini kape gyud ko na paradis dila-dila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, huwag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
5: Ang buwan ng Hulyo ay National Deworming Month. Hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng magulang na ipapurga ang kanilang mga anak na may edad 1 hanggang 12 taong gulang. Ang regular na pagpapapurga ay nakakatulong upang maiwasan ang bulate, mapanatiling malusog ang katawan at matiyak na wasto ang paglaki ng mga bata. Ang deworming medicine ay ligtas, epektibo at libreng makukuha sa mga paaralan at health centers sa inyong lugar. Makiisa sa National Deworming Month, sama-sama para sa batang malusog, malakas at walang bulate dahil sa bagong Pilipinas, bawat bata mahalaga.
0: Radio Bagbag. Ting.

0: Radyo Magbating Ting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapal sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Magbang.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang

0: sa mga kaluluwa
1: at ang karagatan ng awa
0: ay bumukso para sa sanlibutan
1: o bukal ng buhay.
0: Walang hanggang awa ng Diyos.
1: Yakapin mo ang sangkatauhan
0: at ibuhos mong ganap
1: ang iyong sarili
0: para sa aming lahat.
1: O banal na dugo at tubig
0: na dumaloy mula sa puso ni Jesus
1: bilang bukal na awa
0: para sa aming lahat.
1: Ako ay nananalig sa iyo,
0: banal na Diyos,
1: banal na puspos ng kapangyarihan,
0: banal na walang hanggan.
1: Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo.
0: Banal na Diyos,
1: banal na puspos ng kapangyarihan,
0: banal na walang hanggan.
1: Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo.
0: Banal na Diyos,
1: banal na puspos ng kapangyarihan,
0: banal na walang hanggan.
1: Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo.
0: Amen.
1: O Jesus,
0: Hari ng Awa,
1: kami ay nananalig sa iyo.
2: Radio Bagbag King. BBC Taglit Taglit Balitang Balitang.
3: Maayong hapon, Kabagting o Kabagadas. Ania na ang Taglit Balita alas 3. Mukabat sa 1,983 kamag-uuma sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur ang nakadawat o cash assistance. Pinaagi sa Department of Agriculture, Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Ato sa payout nga gipahigayon ni atong Webes, Hulyo 23 hangtod kagahapon, Hulyo 24 tuig 2026. Ang programa nagtumong sa paghatag og pinansyal nga suporta aron matabangan ang mga mag-uuma sa pagpalig-on sa ilang panginabuhian o production. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita alas 3, kinisubagting 28, Kimberly Namuaga. Maing hapon, ganatong tanan.
2: BBC Daklit Daklit Balita Balita. Radio Bagbag King.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
5: Per DOH FDACFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
2: Radio Bagbag King.

0: Radio Bat Bat Ping.
1: Sad Celebrity Beauty Soap.
2: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
3: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong palit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sad Celebrity Beauty Soap na.
1: Sad Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sad Marketing.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprinta Printing Services. Tinintanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
5: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
6: Mio,
7: okay po si Tatay Mio.
6: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
7: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
6: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po nung aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para itself po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, kuya, ng pagbabago. Nawa, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Third week of July is National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Alam mo ba na sa pamamagitan ng tamang pag-iwas sa kapansanan at maagang rehabilitasyon, mas napapabuti natin ang kalidad ng buhay ng bawat isa? Ang tamang kaalaman at agarang therapy ay malaking tulong upang maiwasan ang kapansanan at matulungan ang mga taong may kondisyon at makabawi at makapamuhay ng mas malaya. Ngayong National Disability Prevention and Rehabilitation Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na suportahan ang mga programa para sa prevensyon na rehabilitation at inklusibong lipunan para sa lahat. Maging bahagi ng isang lipunang may malasakit, pagkakapantay-pantay at pag-asa. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Bat Bat Ping.

ka muna eh. O yung pala, eh, sino pala nagpauso niyan? Bakit punta kayo ng punta sa akin at mag-in ka ng eh? Hindi ako marunong mag-in ng ganun. Ang lumalabas sa akin ay ito. Ay,

0: Radio Bagbag Ting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
5: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay mayo man siya. Daghan man nam natong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay nindot man.
4: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
8: Mabuhay Hardware.
7: Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ana
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabagdig kabalkada, aniana BBC Daklit Balita alas 4. Iugupan sa bagang doon sa katawhan sa barangay Tumburan, pagayong libreng serbisyo alang sa masa, kagahapon na ang ipakita sa komunidad ang dakong suporta sa upag pasalamat sa mga libreng serbisyong medikal na gidala sa lokal nga pagamhanan. Libreng napahimuslan sa mga katawhan ang libreng alot, hair treatment o hair kulot alang sa mga kabayunan. Samtang nakapahimulos sa kini og libreng medical check-up, libreng tamba, libreng legal consultation, libreng edukasyon sa kolehiyo og libreng artificial insemination alang sa kahayupan, libreng injection og vaccination sa mga hayop og libreng ibos sa ngipon. Kahibaluan nga ang libreng serbisyo alang sa masa kon ELSAM program kini ang gipatuman sa lulod sa sekunday 4 ka barangay sa syudad sa Pagadian. BBC Daklit Balita alas 4 ko sa Bagting, 17 Florence sa FEMA, maayong hapon.

0: Rádio Bagbagim.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapag yun po nabli. Dahil pag mag-abli, mauto siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayo gani kayo ni gamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na ito.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas kuya boy ng katawan. Nakapagtabas ako kuya boy sa mga pinapil.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti, at magaling akong tumulog.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
0: Radio Magbagim.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Are you planning to build your dream home?
4: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
5: Hardware. Gusto ka ba motrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
6: Radio Magbating.

0: Radio Magbating Ting.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio Magbating Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak

Ang magic ni Bruha. Sugilanon sa yanong pangandoy nga nagbunga sa tamis nga gugma. Apanausab ang tanan sa dihang ang kahiubos, mao'y may pasuwabi diha sa kasing-kasing. Mausab ka ang tanan, pinaagi lang sa magic. Ang magic ni Bruha. Writer, June 30. Director, Alan Gulyat Nacurga. Spinner, Aldwin Nacurga. Audio editor, Randy Tayad. Dalit sa SED Marketing Incorporated.

0: Hoggaron sa sumpay niya itong sugilanon ng naguluhan. Ang magic ni Bruha. You're my fantasy.
1: Mahimo ba og imo lang una ng paggo ng imong sigarilyo?
2: Niya si Mami. Kadiyot lang. Okay, napaw na.
1: O saman, wa na maglabad ang imong o?
2: Niduol na sad ka. Saman, aron magyaw-yaw na sad ka na ako. Matagi gayon nga muduol ka na ako, wa kay lang himuon. Mao nga magsermon lang dyan ka na ako.
1: Og angay ka bang mo reklamo? Sumaog unsa imong gibuhat. Magpaabot ka ba nga daigon ka sa imong gihimo? Ha? Rina?
2: Og unsa man sa imong gusto akong buhaton? Nga magmukmuk na lang ko din sa bahay sa tibok adlaw?
1: Og ingon anak ka na lang yun, hangtod sa hangtod.
2: Ang wa na ko masabti kay para nimo ang tanan akong buhaton pulos na lang sa iyo. Wa kay nakitang sakto na ko.
1: O kining imong gihimo karon, makaingon ba ko nga sakto ning imong gibuhat?
2: Gusto lang ko malingaw. Ngilaan pa good?
1: Kaayo. Dili normal sa usa ka babae nga mo abot kag kadlaw ng dako. Nya halos dili na ka makadaog sa imong lawas tungod kay hilabihan na nimong kahubog. Di ba?
2: Og ako ba lang good ang nihimo ana? Dili man tingali. Dunay sama na ako. O gani kong buto na unaon, layo ra ko sa mga sama na to kahimtang. Kay samtang ang uban nagsakay sa ilang mga sakyanan, ako nagsakay lang kong taksi. O maunay ako nalibgan. Kay mura ko ugway katungod sa butang ning atong bay. O sa'yo magkapangutan ako sa kong kugalingon, na kung anak pagyod kaha ko ni mo.
1: Oh, Rina.
2: Tinulpit ako. Daghan kong mga amiga sama na to. Og doon ang pagkaniuban nga, mas ubos kung ikumparar sa atong kahintang. Pero mas maayo pa sila na ako. Kay libre sila sa tanan. Pero ako, murag yung gapos ang ako mga kamot. Dili ko halos makahikap sa ubang mga butang ni ining baya.
1: Og kana, ako ka nang gihimo alang sa imong kaayuhan.
2: Unsa?
1: Kung pananglit, ako kang ipasagdan o gamit sa sakyanan. Unsa na kay naitabo ni Morong mga higayuna? Posible nga mainutil ka na. Kanang imong gibuhat nga mo abot kang hilabihan ni mo kahubog, disgrasya ang imong padulungan, ana. O kung nagtuo ka nga kini akong gibuhat, aron nga magkalisod-lisod ka o mawawan kas imo mga amiga, diha ka na sayo. Wa ko'y laing gihuna-huna. Ikaw ug ang imong kaugmaon. Dili ko makaako nga moabot ang adlaw nga ma-headline ka sa social media nga na-disgrasya ka na og namatay.
2: Mami.

0: Ay, muraman og nihang nang akong matas abukoy.
1: Oh, so man, ngipos na ka?
0: Ayaya, relax man ka ayaw.
1: Relax ko taon. Gapahuwas ko sa kusapo, Roy. Oh, muli na ta?
0: Kuan na lang, karoon lang tingaling taod-taod ah.
1: Lantawas ko sa unahan. Ay, naguwat na sa day. Kanis Randy ba? Maay lang kung nakakuha na to sa abang kay mograhe itog sa iyo.
0: Kadiyot lang ko eh. Basin di ay, ni anaturong taod-taod.
1: Oh, ikaw. Balik ko diri, lingkod-lingkod eh. Tawga lang ko kun, muli na ta ha.

Uy, pe! Lagaw araw yung adlaw, ay bisit nako. Kaya gamayar nako kalit eh. Gabaan tinga itong kanahang dako. Muraman, idlas kayong mamaliteron. Probida, no? Mga parok, wak man diri. Bida, parok, probida. Muli lang mga taon ko, no? Kaya murag, murag maur, magyapong siku, baru-baru din eh, murag bingo kayo. Ah, murag meta ko eh!

0: mung among yung kalakiya da. Pagamay kitang halin, lami pagkita na ako ng dubong manok. Kung kumaka na, susinig pa akin mas panit. Si akin yung mungipon ba? Bida. Tay sa palit pa ako no. Maikubot sa kong palit ko, palit ko, para rasan ako. Makita yung taon na kung papart si Indesheng taon o si Packard nga magdakog man no. Nga, lain po kayo di kumatag nila. Ayan, no? Ah, bahala ni. Palit lang ko. Lambi kay ikaw, manok! Ha! Ah, uy! Doon ay kalit nga bigunit sa kumamag, ha!
1: 7 Celebrity Beauty Soap. Karon,
2: nakadungog ko sa DXDC. Every morning, nga paminaw ko, imong gina-introduce mong God, 7 Celebrity Soap, ang Sojik. Doto na, anak ko lang siguro sa Dabao, di. Pero nabot ang panaw na medyo gusto na dyan kumagamit sa mong sabon. Pero kiniinom naman ka nga, na natay-stack din sa Celebrity Soap, sa Gikan sa Swed, na-address ato yung stasyon na mo, ito nakaanan ako diyan, ma'am. At actually, ma'am, pang tulunan ito, kakarton akong magamit.
1: 7 Celebrity Beauty Soap. 7 Celebrity Beauty Soap. Said Health Report. Health Report.
3: Si Rachel Marian adunay allergy ug gubat mitumal sa Said Panyawan Plus Capsule.
4: Kung gamit yung Said Panyawan kay usab ko masakiton kay kanyato pa hubaton man jud ko. Kanyato tong wala pa ko naga kuan, naga pam jud ko. Sadyang aka kuan nagmintin ko Said Panyawan na takotas kong kasaba na hindi na ko magrabe og hubak. Tukay ko hubak, munta ko tuhapon ko inumon pero kung wala ko hubak magmintin ako sa.
5: Ang hiniusa nga gahom ug kusog sa tulo ka mga sangkap, ang Panyawan Herb, Luyang Dilaw ug Mangustin anaara sa usa ka kapsula. Ang tubag sa maayong panglawas. Ang Panyawan Herb adunay daghang benepisyo. Ang Luyang Dilaw usab adunay curcumin ug ang Mangustin taas ug antioxidant level. Hiniusang mga sangkap herbal ug prutas nga tinun-an ang pagkakombinasyon. Sustansya sa mga bitamina ug minerales giusa sa usa ka kapsula. Said Panyawan Plus. Kini mo sa Said Marketing.
6: Lumagang ako kamot, animal!
0: Bida, Bernie! Ikaw rin!
6: Kaya sakit sa kamot!
0: Sa mga ganito, di ko tinudo ang yep, man!
6: Buwan na ka! Kita sa kamot eh! Nalisam din alin eh! Ano mga?
0: Ay, ikaw mo din eh! Bida ay. Saban. Ha? Kanahan biya ni Moy. Ngano kalit kang gunit sa kumabaga ha? Huwag kaya tingong-tingong.
6: Buang ang buang mandingali ka. Kano mga rati masakon kabi? Ha?
0: Oh, noonsa. Di yung ka mo kapiyansa yun. Noonsa. Kaya kita ako kung inkwentro kanina. Habito na ako. Nikupot sa kumabaga. Si Isto nga.
6: Saban ay. Buang ka na.
0: Grahe na ka? Kanindal ka?
6: Aso ba? Ang setan awan mo, gidrive ako?
0: Oo, din. Lain kayo mag-drive ka. Yung nakakad niya sa nagbarog sa lain kayo.
6: Pangutan ng dili mao.
0: Ah, kura sa rin. Abota ka? Oo, mawala.
6: Wapa.
0: Wapa. May ganit, ha? Kaya naanak ka na.
6: Oh, yun naman.
0: Desyain ba? Palito sa ito siyang gusto. Yung unsa mong taon ko, eh.
6: Unsa? Ano mo kuro?
0: Ah, muli lang ko ka. Muli naman ka, kanar ba taon si Indesheng? Mabaw ba taon na ni mo pirme? Palitid, oy!
6: Unsa lagi ako baliton?
0: Ay, nabaw na ko! Kanang mo nasa atbang? Kita ka na?
6: Unsa may nasa atbang?
0: Kanang adulubong manok dong, kagumkum kay na. Gandahan kay siya ng adulubong manok.
6: Adulubong? Unsa'y gandahan kay ka na? Ingon ka para ni Shin. Unya nga nang para ni mo man.
0: Oh, ako nga nang inguri ko para ni mo. Inguri. Ah, sige, para lang na ako. Abi ni mo. Kuhan ba? Ang buti ko ipasabot ba? Kanasin. Huwag ako. Parehas nami. Paborito ko na ng mga dubong manok. Mao nga, naingon ko. Ganahan sa kuhan na. O ganahan sa siya.
6: Mao ba?
0: Oo.
6: Ah, sige. Tara.
0: Oh, sige. Tara. Ha, una ka. Akin eh. Yes, luwas.
6: Asa?
0: Awa eh. Tara, tara. Manabuhok na ta.

0: Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulliet de Gorda. Spinner, Aldo de Gorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gihapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.
1: When I feel your music next to me.
2: Panyawan, ani-ana ang secret to sa maayong panglawas. Kung nagakapi ka sa SED Panyawan Coffee Mix, pag-abli sa SED Kogon Herbal Capsule o itaktak ang sulod sa kapsula sa imong SED Panyawan Coffee Mix. Dobling bisa, dobling pagtabang. Kape o kapsula ang secret to sa maayong panglawas. Kalami. Ang SED Panyawan Coffee Mix ug ang SED Kogon Herbal Capsule, mga produktong ginama sa SED Marketing, mapalit na karon sa mga butika.

0: Radio Magbating Ting.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot naming mati kanio, pa-check up ko dito. Tapos doha pa yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko igiinom ron nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oh, wala, kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, nga paragis bila-bila. Nya pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na yun ang imuhang UTI, wala na yun siya kuan. Okay na yun, wala na yun. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kung mo ganin na nung, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad ka ron nga, nagparagis na ko, kita ng kapi nga bila-bila, okay na yun kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang yun siya. Ang Ginoo yun, ang naghatag-anag mga panalangin ko sa mga tambal, gikan sa aning na produkto. Simple, ako din ang giampo no nga, Lord, tagailan yun ko o ka ng maayong na tambal. Kay kapoy ba si giinom o mga kapsul nga dagpo no? Kapoy na ba? Maayman to kay, pag kapi nimo, buntag sa'yo, kapi. Niyang unto mo, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko na. Paradis nila nila. Lisa, Hiram Prausos. Kuan ako, 5'7".
1: Busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
4: Paragis Bila-Bila.
3: Paragis Bila-Bila.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Para sa masanagon hinsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
8: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
0: Radio Magbating Ting.

0: Is atong topiko karong gabi una, no? By the way, akong pasalamatan sad, no? Ang tanang mga kauban ako sa CFD diha sa Labangan, no? Especially ang katong mga naa diha sa nagkalain-laing mga chapel, no? Kami naglihok diini kabahin sa apologetic approach diha sa matag chapel. Og pasalamatan sad nako ang akong higala nga si Atty. Escalante. No, siya di ay usa ka tawag ani nga nagasubaybay ni ining mga apologetics, no? Bahin ni ining nga CFD Catholic Faith. Mayong gabi kanimo Atty. Escalante.
1: Okay. Ato pong ihatagag higayon ang usa nato kakauban nga mupaila sa iyang kaugalingon og sa iya pong ipagtimbaya sa iyang mga higala.
2: Hello, maing hapon sa tanan. Ako dai si Lovely Gorospe og isa pod ka CFD member. Og hello pod sa operator na mo di sa Atbang, si Brad Nash.
1: Sir, Nike.
2: Sir Nick, Sir Nicky. Salamat kay sir sa pag-operate na mo og sa station manager si Ma'am
1: Vanessa.
2: Vanessa Tumakmol. Og og daghang maing hapon sa tanan.
1: Okay, mga igsoon, sa dili pa kita mo padayon, murag na atay mitanaw, nabay mitanaw, wala pa. Ang ato ang topiko karon nga kagabhion mga igsoon, magaisgot kita nganong sa Roma mao ang sentro sa Kristiyanong Katoliko. So mao ka na mga igsoon ang among pagabatbato nining kagabhion diin among ipasabot or palauman gayud ang mga katinawan nga among iga paabot diha kaninyo aron kamo usab adunay mga makatunan og mga adunay mga kahibalo og pananglitan nga aduna kamoy mga pangutana, pwede usab kamo mo mangutana diha sa atong Facebook Live kay andam kay motubag kining atong higala bag-o natong kauban kinakusgan sa Labangan way lain si Brad Frankly nga taas na kayog kasinatian niining maong mga pagtulunan. Brad,
0: yes, mapaubsano na akong pagtimbaya kaninyo ngayon karong gabi una. So ato kining hatagan o katinawan, no, ang mao ba gayud ang Roma mao sentro sa pagtuong Kristiyano sa Katoliko? So una sa tanan atong hatagan og katinawan, no. Ang Roma mao sentro sa pagtuong Kristiyanismo nganuman kung ang imong simbahan nga gipasakupan karon natukod lamang didto sa Amerika, no, sa England o kaha diri sa Pilipinas sa atong nasod igsuon, no. Sigurado gayud na madisgrasya ng imong kalag. Kay klaro, og tataw ka ng mga simbahana, walay dugtong og dili sila konektado sa matuod na simbahan na gitukod sa atong Ginoong Hesukristo dito sa Jerusalem igsuon. So karon, wala sila'y biblical o historical, no, proof na ang ilang simbahan adunay koneksyon ngadto sa kang Kristo. Ang Biblia nagmatuod na si Jesus nagtukod og usara, no? Timan-an nato mga igsoon, usara kasimbahan dito sa Jerusalem. So wala siya nagsulti nga daghanon ako ang pag pagtukod diini, no? So giingon din ni nga si Hesukristo nagtukod usara kasimbahan dito sa Jerusalem. O siya mismo maoy magtutukod, no? Nasulat kini sa Bag-ong Testamento diya sa pasahon ni San Mateo 16:18. Kabalo naman taana mga igsuon, no? Pamilya na taana niya ng igsuon na sis Ading, no? Igsuon, no? Klaro kayo. So, ang kasaysayan nagsuportar. So, importante gayon ang kasaysayan ng mga igsuon, no? Ang kasaysayan nagsuportar sa nasulat sa Biblia na si Jesus nagtukod usara kasimbahan. O si Jesus mismo maoy magtutukod o gipadayag sa kasaysayan na ang simbahang Romanong Katoliko mao ang simbahan nga tinukod ni Jesus. Og ato kining mabasa sa World History by Webster, no, page 211, og sa World History by O'Brien page 138, no. Ang Biblia nagmatuod na ang Roma mao'y sentro sa pagtuong Kristiyanismo. Ania ang pahayag sa Biblia. So Biblia ta, no, si Jesus namulong sa katawhan sa mga Hudiyo ni ingon siya, ang panalangin sa Dios kuwaon diha kaninyo og ihatag sa usa ka nasod na makahatag og maayong bunga. Asa nato na makit-an og mabasa igsuon kung diha diha sa Mateo 21:43.
1: Yes, no? Yes.
0: Kumo kay ang mga Hudiyo wala man nidawat ang Hesus. Busa ang Dios nagpakita kang San Pablo og niingon, ayaw kahadlok Pablo, maingon nga nagpamatuod ka kanako dinhi sa Jerusalem, muadto ka usab dito sa Roma. Asa na tumabasa igsoon? Diha sa Buhat
1: 23:11,
0: no? So, o gidala ni San Pablo gawa sa Israel ang pagtuong Kristohanon dito sa Roma, og si San Pablo niingon sa katawhan sa Roma, kamong taga Roma pinili sa Dios, pinangga sa Dios, og inyong pagtuo mooy mo kailap sa tibuok kalibutan. Buot pasabot universal, no?
1: Mao
0: na nga universal ang atong sibahan igsoon, mao na nakaabot dinhi. So ato kani susion ngano nakaabot po dinhi sa Pilipinas igsoon. So klaro og tinaw kaayon nga ang pagkasulti ni San Pablo na ang mga Romanhon maoy instrumento sa pagpakailap sa pagtuong Kristohanon. So trace back sa history, no? Igsoon, mugamit ang history. Kay importante kayo kay mo kini magsuporta sa atoang simbahan asa bagay gikan, no? So, ang Roma mao'y pinaka-successful empire sa tibuok kalibutan. Nasayod ta ni ana igsoon kay tanang mga kanasuran ila kining na-conquer, no? So, daghan siyag nasod nga gi-control og pagka-convert sa Roman from pagan nation to Catholic nation, ni kalit og spread out ang Katolisismo sa tibuok kalibutan igsoon, no? So, mao kada igsoon og maoni ang rason ngano ang Roma na himong sentro sa pagtuong Kristiyanismo. Ang pagka-Kristiyanos, no, sa Pilipinas masubay, no, masubay sa Biblia o kasaysayan aniya ang pahayag sa Biblia. Ingingon din eh, o gikan sa Roma si San Pablo ni adto sa Espanya. So ni adto di ay sa Espanya si San Pablo. Asa na to na mabasa, Ikson? Sa Roma 15:24. O gikan sa Espanya, gidala ang pagtuong Katolisismo ni Ferdinand Magellan og ni Father Pedro de Valderrama diri sa Pilipinas. No? So mao ka ng history ngano nakaabot dinhi ang Kristiyanismo, Katolikong Kristiyano dinhi sa Pilipinas igsoon. So busa, klaro kaayo og tataw na ang Roma mao'y sentro sa pagtuong Kristiyano o Kristohanon, no? Ang pangutan na kung gitukod ba ni Constantine ang simbahang Katoliko, adunay lahom nga konteksto sa kasaysayan og teolohiya. Ang tubag dili siya ang nagtuko sa simbahang Katoliko. Nganuman, apan siya adunay hinungdanon nga papel sa pag-uswag sa pagkailap sa Kristiyanismo sulod sa impyerno sa Roma. So ang konteksto sa kasaysayan igsoon, no, ang kapanahunan ni Constantine, no, si Emperador Constantine I na ilahan usab nga Constantine the Great. Tama, igsoon? So, muna, mao ang emperador sa Roma gikan sa 306 hangtod sa 337 AD. Siya ang unang Romanong emperador nga midawa sa Kristiyanismo og nagpatumang sa mga palisiya nga naghatag sa mga Kristohanon og kagawasan sa relihiyon. Ubos sa iyang pagpangulo, igsoon, ang Kristiyanismo na himong lehitimong relihiyon sa imperyo. Mawa ka na, igsoon. Og ang ikaduha na punto sa Edict of Milan sa 313 AD, no, usa ka importanteng lakang nga gihimo ni Constantine mao ang pagpasa sa Edict of Milan nga naghatag og kagawasan sa tanang relihiyon ilabi na sa mga Kristiyano. Kini nga balaod nagtugot sa mga Kristohanon sa pagbuhat sa ilahang pagtuo nga walay kahadlok sa paglutos. So karon ang ikatulo nga punto igsuon, no, konseho sa Nicaea, no? So kabalo naman ta na natay Nicene Creed, no? So natuman ini sa 325 AD sa panahon, no? So usa ka dakong contribution ni Constantine sa simbahang Katoliko mao ang pagtawag sa konseho sa Nicaea So, Niceans, no? So, kini nga konseho, nagtigom og mga obispo gikan sa nagkalain-laing bahin sa imperyo aron hisgutan ang mga isyu sa doktrina. Lakip ang controversial bahin kang Arius. Kinsa man si Arius og sa iyang mga pagtulunan bahin kang Kristo. Ang resulta sa konseho mao ang Nicene Creed. Mao na igsuon nga ang story bahin ni ining Nicene Creed, no? Nga nahimong sukaranan sa Kristohanong pagtuo. So ang simbahang Katoliko sa wala pa si Constantine, Constantine the Great, ang Constantine I, sa pagtukod sa simbahan, ang simbahang Katoliko gitukod ni Hesus Kristo. O sa iyang mga apostoles, klaro kayo maigsuon, no? So kana, sumala sa tradisyon, si San Pedro, usa sa mga apostoles, kikonsideral nga unang Santo Papa o Pangulo sa simbahan. Ang simbahan, mitubo gikan sa mga pagtulunan ni Kristo o nagpadayon sa pag-uswag bisan pa sa mga paglutos sa unang mga siglo. Grabe gayon ang paglutos sa mga Kristiyano kaniadto. Labi na gayon ang mga Romano, no? Sa dili pa sila na convert na lahimong Kristiyano igsoon sis ading. So, mao kana, no? Daghang mga martyr o mga leader sa simbahan ang nakatampo sa pagpalambo sa mga doktrina o mga buhat sa pagtuo. So, sa kinatibuk-an igsuon, no, si Constantine dili ang magtutukod.
1: Dili.
0: Klaruhon na to.
1: Dili, John.
0: Okay. Si Constantine dili magtutukod sa simbahang Katoliko. Apang siya usa ka importante nga tawo nga naghatag og suporta, no? Suporta o proteksyon sa mga Kristiyano. Kay ngano man kaniadto mangod ang mga Kristiyano mga igsuon, ginapangluto sa sila, ginapangpatay na sila sa mga Romanhon. No, grabe kayo muna, magtago-tago na sila. Ang uban, muadto na sila, mag-gather na sila dito sa katakom. O sa bagayong katakom, dito na sila sa mga sementeryo. No, sa ilalom, sa kuweba, dito na sila magpahigayon, magtapok. Subot pa sa muday, igsoon. Kaning GSK, naapo na ikalambigitan ka ni Adto. Naanan na, ay, no? Kung atong nga ang history, no? So, mo ka na, balikon to na. Balikon na to. So, ang GSK, naanan na, ipahigayon ka ni Adto pa. No, nagtapok-tapok sila. Mura po na ito, katong ginatawag na to, karong panahon nga mga Bible study, no? Mo ka na ang mga Kristiyano. Pero apan katong ka ni Adto, ang mga Kristiyano, gipanglutos, mga igsuon. So, mo ka na ang mga igsuon, no? So padayon ta nga nagtugot sa mas lapad nga pagkaylap niini sa pagtuo sa tibuok impyerno sa Roma. Ang simbahang Katoliko natukod pinaagi sa mga pagtulunan ni Kristo o sa iyang mga apostoles o ang pag-uswag niini nagpadayon bisan pa sa mga pagsulay. Bisan sa wala pa muabot si Constantine. Hangtod karon, grabe gayud ang pagluto sa atong simbahan karon maigsuon. Bisag igsuon nato, no? Mga igsuon natong Katoliko, grabe pod, no? Naapod na yung mga ingon ana nga paglutos. Even though bisag sa panahon nato karon mga igsuon.
1: Daghan so, gyapon na siya.
0: Oh, mao ka na igsuon. So, mao ka na ang atong pagkatinawan kabahin ni ini sa bahin sa Roma ang sentro sa atong pagtuong Kristiyano.
1: Naay mga pangutan na Brad?
0: Yes.
1: Sa kuan kanang naamanggoy mga pangutana nga nagaingon rin nga si Obispo Ignacio mao ang nagtukod sa Catholic Church kay siya ang nag-imbinto sa pulong Katoliko ni adtong tuig 107 AD. Unsa ba kini katinuod? Mao man kanay mga pagbato nila sa tua.
0: Yes, salamat kayo.
1: Pwede ba siguro ato ng talauman or
0: yes.
1: Sige, Brad.
0: Dagang salamat, so, nindot kayo. Informative kayo ang pangutana sa karong gabi una nga atong gibat-bat karon o hatagan po natong katinawan. So, susbon ko nga si ingon pa nila, no? Si Obispo Ignacio mao ang nagtukod sa Catholic Church. Kay siya daw kuno ang nag-imbento, no? Sa pulong Katoliko ni adtong tuig 107 AD. So, karon ang gigamit nato karon, no? Si San Ignacio kuno ang nagtukod sa simbahang Katoliko tungod kay ang uban nakaingon ini nakabasa sila og usa ka linya sa sulat sa usa ka pare nga dito sila kakakuha o nakakuha og footnote gikan dito kang Reverend Father Edward Taylor, no, ang masahon nga Roman Catholic, no, sa pahina 2, no, nga nagingon it was to stress the unity of the universal church that the Saint Ignatius invented the name.
3: No? Invented so, the name. Oh, invented the name. Oh. So, klaro nga, invented the name, oh. Ang mabasa, dili ka invented the church.
1: Oh.
3: So, klaro oh. Kayo, Ikson.
1: Klaro tubag, Brad.
3: So,
1: klaro kayo.
3: Wala siya nagtukod o iglesia, kundili nag-invento siya o ipangalan.
1: Oh.
3: So, o adjective na, no? Anang sa iglesia. Ang pag-invento o ngalan, aron ihingan lang sa usa ka butang, dili ka na sabton nga siya. O siya na ang nahimuong nagmugna o nagtukod oh. Ni anak. So, pananitan igsuon. No? Pananitan igsuon. Ang akong igsuon nga among kamanghuran, no? Gimbintuhan sa among pariente o pangalan nga Dorney.
1: Si Dorney.
3: No? Okay. Ang Dor, gikuha sa ngalan sa akong amahan, no? Mm-hmm. Nga si Teodoro.
1: Oh.
3: O ang Ni, gikuha sa ngalan sa akong inahan,
1: mm-hmm.
3: Nga si Nieves.
1: Ah.
3: O gidugtong kini, no? Hiling man kita mga Pilipino, no? No, magdugtong-tugtong sa pangalan. So, mao ka na, o gidugtong kini, o na-imbento, katinawan, na-imbento ang pangalan nga Dorney. No?
1: Ah.
3: Kung gamito nato ang lohika ni sa atong igsuon nga nagkutana ni ini, ang akong igsuon mo gawas nga gibugna di ay sa among paryente. Ang tubag dili gayod, no? Dugang pa sa Genesis 2, no? 19 hangtod 20 nga si Adan nag-imbento sa mga ngalan sa mga mananap. No siya gayod ang napangalan sa mga mananap o mga langgam kung atong dawaton nga sayop nga lohika, no? La sayop nga lohika nga gitukod, no? O mugawas nga si Adan na usab mao ang nagmugna sa mga mananap, no? So, labi na kayo sa mga langgam, dili ba? No? Kay siya man ang naghimong mga ngalan ni ini. Ang paghatag ni Obispo Ignacio nga tawgon nga simbahan ni Igsuon o Katoliko, nahauyon kini sa kinaiya sa simbahan. O iglesia nga gitukod sa Ginoo nga mukaylap sa tibuok kalibutan sumala sa Mateo 28:19. O diha po, babasa po nato sa Marcos 11:17, sa Roma 1:8, sa Buhat 1:8, gipadayag 7:9. So doon ay panultihon sa Latin nga nag-ingon, nomen non potest passere essentium, nga kung so hubaron sa English, the name is not the essence of the thing that made it exist. Busa dili ang paghinganlan maoy makapatungha sa usa ka butang nga ginganlan, mahimong anaa ang usa ka butang bisan pa kini walay pangalan. Ug mao kana ang gihimo ni San Ignacio ni atong tuig 107. Iyang ginganlan ang iglesia nga natukod na ni Kristo nga Katoliko tungod kay mikaylap na nikailap naman kini sa tibuok kalibutan. Sama ni ini example igsuon. Ang Pilipinas na ana. No, na ana Pilipinas, pero pagpanganan sa Pilipinas kay niabot ang katumang Kastila, dito lang gipanganan kay King Philip. So mao ka na igsuon. So mao pasabot ang Pilipinas, ang lugar sa Pilipinas na ana. Sama gyapon na sa iglesia sa atong Katolikong Kristiyano, no? Sa ang Katolikong Kristiyano, Catholic Church na ana, pero ulahi na pag-invento sa pangalan. So, mao ka na igsuon.
1: Mao.
3: Salamat.
1: So tataw, uklaro yun, mga igsuon, nga kining pagpang-sayop nga mga tarungan sa itong mga kaigsuonan, naagoy priba nga dili yun, tinuod ang ilang pag-akusar sa tuang Simbahan Katoliko.
3: Yes, okay. Tinuod gayon na igsuon.
1: Na,
3: no?
1: Na,
3: so, klaro kayo, tataw kayo sa atong pagpatinaw karong gabi una.
1: Mm. Napay dugang pangutana, bro.
3: Yes, yes.
2: Anak lang, bro. Ang diri, bro, nga pangutana, si Emperador Constantino, mao ang nagtukod sa Simbahang Katoliko.
3: Okay. So, pagpatinaw, no, sa ganiha, ako nang gibat-bat ganiha. Pero sige, sige, ato kining uspon o pahatagan o pagpatinaw. Unsaon sa pagkahimong magtutukod si Constantino sa Simbahang Katoliko kung ang Katoliko dugay nang naglungtad sa unang siglo sa wala pagani mga tao ang mga apuhan ni Constantino? Sumala sa libro sa atong igso, no, sa Seventh-day Adventist. So mao kini, so sa Seventh Adventist Church nga Present Truth. So mao kini ang ilahang gikuan ka na to, no? Gilabay ka na to sa volume 22, no? Volume 22, number 25. katong June 21, 1906 sa page 394 gyapon, no? The Roman Catholic Church was in active existence in Paul's day. So, kung ang simbahang Katoliko matod sa libro sa Seventh-day Adventist Church na naglungtad na sa panahon ni Apostol San Pablo, unsaon lang ang pagkahimong magtutukod ni ini si Emperador Constantino? So, napadi ay magtutukod nga nauna ang iyang tinukod nga naulahi siya na magtutukod ni ini, dili ba wala gayon. So, ugdugang pa no, sa dihang nahimugso si Constantino ni atong Tuig 274, aduna nay ika-26 nga Santo Papa ang simbahang Katoliko nga si Santo Papa Felix I. O si Constantino gituuhang nagdabunyagan sa Roma ni Pope Sylvester I, no, ang ika-33 nga Santo Papa sa Katoliko. So diha nato babasa na sa Chambers Biological Dictionary sa page o sa pahina 339. The World Book Encyclopedia sa volume 15 pod igsoon sa page 588, no? Mao nga wala gayo sakop sa Seventh-day Adventist Church nga adunay saktong panimuot. Hangtod karon nga mo atubang og debate sa mga CFD aron ipugos nga si Constantino nga emperador mao ang nagtukod sa Katoliko. Tungod kay nahibalo sila nga matiurok gayon ang ilang sayop nga pagtuo. Mao ka na igsoon ko diha.
1: So layo ra gyud kay diferensya ang mailhang mga pagparatang sa to abroad kay nganong si Father kuan naman ang nag layo na ka 30-31 na, so kun buot na to balikan nga
3: say,
1: layo ra gyud kayo nganong mahimo nga si Constantino nga mahimong nagtutok magtukod nga kun ang problema lang pud nila brad kay wala mang gud silay history.
3: Yes,
1: only book ra gid ila nang
3: yes.
1: Bible alone.
3: Yes, and then kanipod ang personal interpretation.
1: Oh,
3: so kung unsa ang ilang naasa ilang hunahuna sa pag-interpret ni ana, hangtod diha sila wala silay basic, no, na balikan nga historical background.
1: So no? Mao na nga kita gong Katoliko, baligtulo man ato ang Biblia,
3: yes,
1: ang kasaysayan,
3: yes,
1: ug ang panudlo sa atong simbahan,
3: yes,
1: Katoliko. So mao na nga dili gyud masayop ang simbahang Katoliko nga gitukod sa ato ang Ginoo Jesucristo.
3: Tinuod gaya na sis ading.
1: Mauna nga atong kinanglan gyud nga atong yung paminawon ang atong mga pagtulunan, mga igsuon kodya sa mga kalagyong kabaranggayan, paminawon gyud nato ang insaktong mga pagtulunan diri lang gyud sa ato ang simbahang Katoliko. Napay dugang pangutan na brad pagka nganu maning daghan man kay sila mga pagsupak ini nga ato ang relihiyon, giingon diri nga ang Romano Katoliko gitukod ni atong 1870 sa Konsilyo Vaticano. Dili diay si Kristo ang nagtukod kundili ang mga obispo diay sa Konsilyo Vaticano.
3: Okay.
1: Unsam na siya katinod. Palihugog.
3: So, dindot kayong mga pangutano. Very informative sa ato mga,
1: yes,
3: Katolikong Kristiyano. Labi na gayon ang mga Katolikong Kristiyano, no? Na angay gayon kita nga magtuon ni ini, no?
1: Correct.
3: So, atong hatagalup katinawa ni ini sa mga pangutana nga gipahimang sa ato ang karon diri sa radio, no?
1: Mm-hmm.
3: So, karon nga, mao ka na, no? Ang propaganda sa mga pasugo magazine, mga igsoon diya sa Iglesia ni Cristo, nga gitukod ni Manalo sa Pilipinas ni atong 1914, no? Sa pasugo August, no? Timanin nato ni sa pasugo August 1962 sa pahina 3, mao kini ang giingon, no? Sino ang nagtayo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana? Ang konsilyo. Mo lang tubag nila. Ang konsilyo nagtayo ng Iglesia Katolika o ang konsilyo ng Vatikano. Kailan? Noong 1870. Sa mga katuwid, hindi si Kristo ang nagtayo ng Iglesia Katolika, kundi ang mga obispo nga nagkatipon sa konsilyo sa Vatikano. So, mao ka na ang ilang mga pasumangil. So, hatagan na ito katinawan, no? So, sa mga taong dali mailad, mutuo dayon sila sa sayob nga gitudlo sa pasugo sa Iglesia ni Kristo, ang pag-opisyal sa upat katimaan sa tinuod nga Iglesia ni Kristo nga mao ang One, Holy, Catholic o Apostolic ni atong 1870. So gipaklaro gayud. No, gipaklaro gayud. No, mao kini ang upat ka marka nga timaan nga tinuod gayud nga gitukod ni Kristo.
1: Naapod na atong kay Nicene Creed, Brad.
3: Yes, Brad. Oh. Yes, sis.
1: Mao
3: yes,
1: gidai atong pagatiman nga usa balaan Katoliko o Apostoliko nga simbahan.
3: Yes.
1: Ang Katoliko ragyon.
3: Oh. So kana mao kana ang upat ka timaan, no? One Holy Catholic o Apostolic ni atong 1870. So dito pala gipamug-atan na, no? Mm-hmm. Para mamahimong marka ang matuod nga simbahan, no? Pinaagi sa mga obispo nga nagkatigom sa ikaduhang konsilyo sa Vatican. So dili mao ang pagkatukod sa simbahang Katoliko.
1: Sayop gyud
3: ay kay. Yes, sayop yun.
1: Sayop kay nga so, nung 1870.
3: Yes.
1: Kagayo.
3: So dili ni atong tuig 1870 mao ang tuig nga pagkatukod sa Katoliko, no? Gani kining gipahayag sa atong igsuon, no? Sa INC sa ilang pasugon mibangga ubang sa mga gula sa ilang pasugo magazine, no? Mm-hmm. So pananglitan sa pasugo Pebrero 1952 sa pahina 9, no, natukod ang Iglesia Katolika ni adto kunong ikaapat na siglo. So 480
1: daw.
3: So sa pasugo sa Hulyo 1951 pahina 14, natukod na po daw ang Iglesia Katolika ni adto kunong ikalimang kasiglo. So na. 580 daw kuno.
1: Kadaghan ba diay gitukod.
3: So sa lain pagayon nga pasugo October 1951, pahina 13, natukod na po daw ang Iglesia Katolika ni ato kunong ikaunom nga siglo o 680.
1: Kadaghan ba?
3: No, so mao ka na. So mao ka na, Igso, no? Si San Ignacio ang nagtukod sa Katoliko ni ato da kunong o 1780. So katong gisgutan na to sa oo, unang bahin. So sa dihang gitawag niya ang Katoliko, ang Iglesia nga gitukod ni Kristo, karon kinsa ba ang naglamat niini sa ilahang pundok, Igsoon? Nganong niadtong 1870 man kini, natukod nga diha naman kaha kini sa panahon ni Obispo Ignacio sa tuig 1780. Ang Iglesia o ang INC naghimong kaugalingong mga argumento nga sila ra. Ang nagunay og nisungag dili tinuod nga 1870 natukod ang Iglesia Katolika tungod kay diha na kini sa una og ngadto sa ikaunom nga siglo matud mismo sa pasugo magazine sa Iglesia ni Kristo nga gitukod sa atong igsoon nga si Felix Manalo. So mao ka na klaro kayo.
1: So tungod sa ilang pagka kuan baka namurag maduha-duaon
3: yes,
1: sa pagtuong Katoliko bisan unsa na lang ang mga tuig nga ilang hisgutan.
3: Yes, na ay 400, na ay 500, na ay 600.
1: Sangot nga maglibog sila
3: kaya na 1870, 1807.
1: Oh,
3: so mo ka na.
1: Pastilan. Oh, so, nga. So na karon mga igsoon nga murag medyo naliwanagan or napaklaro o napatinawan nagyud kita pinaagi sa atong gibasa, dili lang ni namo totoo mga igsoon.
3: Yes.
1: Kay aduna kami gigunitan nga hinagiban sa pagtuo.
3: Amen.
1: Mao na dili dire gyud ta maminaw dire sa ato ang programang ipata. Naa na po laing pangutana, Brad. Balik kog basa.
2: Ang laing pangutana, Brad, si Pope Gregory maoy
3: si Pope Gregory maoy
2: magtutukod sa Romang Catholic Church ni ay ebidensya sa Britanica nga Pope Gregory
3: Pope.
2: Ay Pope Gregory lead the Foundation for the Roman Catholicism.
1: Catholicism.
2: Catholicism.
3: So ato kining hatagan og katinawan, no, salamat kayo, no, salamat kayo igsuon, no. So matud pa nila, no, si Pope Gregory daw ang maoy magtutukod sa Roman Catholic Church. So napagayon sila gipahamtang nga ebidensya, no. Diha daw mabasa sa Britannica nga si Pope Gregory unsa gisulti ni Pope Gregory laid the Foundation for the Roman Catholicism. So ato kining hatagan og katinawan igsuon, no. Ang giingon sa Britannica nga si Pope Gregory laid the foundation for the Roman Catholicism dili sabton nga siya ang founder sa Roman Catholic Church tungod kay wala man kini nag-ingon nga laid the foundation of the Roman Catholic Church, no. Lahi ang buot ipasabot sa mga pulong nga for og off, no. Ang giingon sa Britannica laid the foundation
1: for
3: nagpasabot nga para. Naglungtad na ang simbahang Katoliko. Na ang simbahang Katoliko. Igo lang si Santo Papa Gregorio nagpahimutang og mga sukaranan nga magamit alang sa simbahang Katoliko og gidasunan kini sa librong The History of Christian Europe sa pahina 123 og diri gisulti no it was Gregory the Great who settled on the most useful system subsequently abducted by the West. So klaro nga gipahimutang ni Pope Gregory nga patukuranan mao ang mga sistema nga iyang gihimo sa panahon sa iyang pagkasanto papa alang sa simbahang Katoliko. Dili kay ang pagtukog sa mismong pundok nga Katoliko. O klaro sa mga nagunang tudling o pulong nga mabasa sa Britannica nga nagkanayon, Pope Gregory no ay then bring sa 590 hangtod sa 604 no. So more than any other pope before or after him laid the foundation for the Roman Catholicism of the Middle Ages. Busa aduna nay mga santo papa nga una pa kang Pope Gregory. Kung aduna nay mga santo papa igsoon sa wala pa siya, unsa man kadto nga pundok nga tinuuhan nga dunay santo papa. So walay lain ang simbahang Katoliko igsoon. So busa kung nagtinarong lang unta kining maong pastor sa ilahang mga pagbasa, dili unta niya kana gamiton nga ebidensya kay wa man kana mutakdo sa gusto niyang mahitabo nga si Pope Gregory ang iyang himuong founder sa Roman Catholic Church. Nagpabilin nga si Kristo ang founder sa Katoliko. Yes. O si Santo Papa Gregory nga mao ang ika-64 nga Santo Papa sa Katoliko. Sumala sa World Book Encyclopedia sa volume 15 pahina 588. Igo lang nagpahimutang og mga sukaranan nga magamit alang sa Iglesia Katolika igsuon kong ading
1: tinuod gyud Brad nga ang ilang mga pagpasangil nga mauna nahisamot na gyud kalayo kay naabot naman sa atong layo ikapila na ni nga Santo Papa si
3: 64
1: ganina 33 niya karon ni samot na gyud kalayo. So napadyoy dugang pangutana Brad pagkadaghan ba gyud kayo mga pertin daghan ang sulbaronon ang simbahang Katoliko tungod kay daghan man kayo sila mga murag baga ng mga pagduwado mga kakulangon tungod kay kulang man pud kayo ang ilang mga ebidensya nga mga basahon. Sinay pangutana na pud nga mitumaw dire kay ingon dire ang Roman Catholic Church misulpot lang ni adtong tuig 380 tinuod ba na Brad tinuod ba ni.
3: Sige, hatagan natin yung katinawan. Anong
1: ganihan na atong sa itong tuiga? Karon, nabot na po 380. Naunsa ba? Sige,
3: so,
1: patinawon.
3: So, bisag tuod, no, mga igsoon kong sis ading, no? Mm-hmm. So, kala ang timailhan nga, wala nagkauyon ang ilang mga prinsipyo, ang ilang pangunahuna, ang panglantaw. Gano'n man kay matod pa nila, nagkanailayan ang ilahang mga pasumangil kaniadto sa atuas, hantod karon sa Katoliko, na ay gitawag nga si Pope Ignacio ang magtutukod. Kinsa pa to? Si Pope si Emperor Constantine di uno. No, unsa nga tuiga to nga siya nahimong Emperor igsoon?
1: Emperador atong pangitaon sa to sige, kay unsa man to tuiga si Constantino namurag na tigwalaan ko gumikan sa daghan gayong mga pangutana so mga
3: sa sayo, 274
1: to siya
3: 274 so diya sa 274 nga AD aduna na tay ika 26 no nga, 26 nga Santo Papa. Oh na igsuon no diya sa balasaon og mga pangutana and then naapoy mga nagsulti pud nga ang pagtukod sa Katolikong Kristiyano 1870. Mm-hmm. So, gipaklaro na ito na ganiya. Karoon na po, nga na po yung mga niabot na po ng mga pangutana. 380. So, ato kinin. Atagan o katinawan mo igsoon.
1: Oh, kaysa atong okay. Naminaw karon aron so, po sila maliwanagan. So, sige bro.
3: Okay. So, pagkalayo na sa tinuod ang giingon ni no sa atong igsuon nga misulpot lang ang Roman Catholic Church di atong tuig 380.
1: No,
3: ang tingog sa kasaysayan kani kita man gud mga igsuon sis ading og igsuon ko diha no dili lang ta nagbase no dili lang tagbase sa Biblia panulo sa simbahan kun dili nagbase punta sa kasaysayan kay importante naman na mabasa nato sa Hope
1: 88
3: read the whole history book and see no kinahanglan po natutuohan ang kasaysayan so kana importante kayo sumo ka na to baliko na ko no sa World Book Encyclopedia sa volume 15 sa page 88 588 o base sa maong dokumento nga sa mga tuig 366 ngadto sa tuig 384 ni anang maong mga katuigan si Santo Papa Damaso di Uno mao ang ika 37 nga Santo Papa ni anang maong panahon diin matud pa sa natulingig nga mga pagtuo sa mga pastor no nga misulpot na kuno ang Roman Catholic Church no. Makainom-num ko sa history sa among study no sa katong nag-eskwela pa ko no sa EREP. Salamat kaayo sa taga Davao no sa EREP. Kaning si Pope Damaso mo kini ang nagsugo sa kay usa ka pare nga si Saint Jerome.
1: Mao ni
3: siya mga igsoon. Nag-translate gikan sa Hebrew
1: ngadto sa Latin.
3: Yes.
1: Oh, dahil hantud na pod sa Griego.
3: Yes, no? So kana nindot kayo, no? So sa unsang paagi nga sa tuig 380 lang nga misulpot ang Katoliko nga diha na may daghang mga Santo Papa na niini sa wala pa gani ang tuig 380 og bisan ang kaugalingon sa pahayag no sa mga kapastoran o sa mga pastor no mopaila kaniya nga baka kun sila kay may post man siya sa ila sa Facebook account sa ilang pagtubag no kay hatagan nato ni no si kailan ninyo ni si Brad Earl Sanchez yes igsuo nato ni taga Malabi no sa CFD no hello bro.
1: Shout out ba bro Earl Sanchez. Shout out sa Malabi.
3: So matod pa nga usa ka Katoliko nga miingon si pastor no nga diha na bitaw ang RCC nga nagsugod sa 313 AD no. So kung diha na ang RCC o Roman Catholic Church sa tuig 313 nganong mangugat pa man si sa ato ang ison nga pastor nga support lang sa Katoliko sa tuig 380. So busa usa kini katataw nga prueba nga wala gayod sa normal nga lagda sa pangatarungan ang atong pastor nga nagkuan ani. So ang Pope note ni Ines so atong igsuon no ang maong debate no makita nato kini sa YouTube no. Kung balikan nato sa YouTube channel ni Bro Paul San Pablo Alima. Hello bro Paul San Pablo Alima. So mao kini ang naghatag ka nato og katinawan karon sa iyahang libro no sa atong yes ang kaning hinagiban sa pagtuo. So ginauhag nako ang tanang mga Katolikong Kristiyano kung pwede gani magbasa ta kay kita mga Katolikong Kristiyano no Katolikong Kristiyano naa nay pagtuo kanang pagtuo nato punan lang nato sa tumuyog end.
1: Pagtulon na.
3: Yes. Ang kung naman ay pagtuo, kinahanglan po, magtuon po kita. No? Igsoon. No? Kinahanglan, magtuon po kita. Kay dili lang kita. Mao nag-iingon po ni Father, makainumdum ko, igsoon, sis Ading, igsoon. Giingon ni Reverend Father Edwin, no? Darwin.
1: Darwin.
3: Ingon siya nga, we Catholics are sacramentals.
1: Sacramentals.
3: But not evangelize. Subot pa sabot, mauna, kasagaran mga Katolikong Kristiyano, pagkahuman sa nadawat nilang sakmento, wala na itong tuon.
1: Na.
3: Mao ka na ang problema nato sa mga igsoon nako.
1: Mas
3: nato,
1: no?
3: So kinahanglan yun, may na lang kinai programa karon nga makatabang kini sa ato mga igsoon, mga katolikong kristyano nga na minaw karon sa radyo og diya sa ipata nga nakakita kini sa live nato, no? Makatabang gayud kini sa atong pagtuo. So kinahanglan, ang atong pagtuo, puna lang natog en sa tumoy. Magtuon kita, pagtuon. No? Magtuon kita, di lang makadawat lang kita sa sakramento,
1: okay
3: sa
1: na.
3: Simbahan. Ah, okay na, kristyano, katolikong kristyano na ko.
1: Mauna nga. Kasalanan nyo na, bradagan.
3: Yes, dagang kayo mga nakabig ni ini kay tungod kay wala sila tuon-tuon.
1: Kana.
3: Kay nga naman, dili po na tumabaso lang ato mga kaparian, kay nga naman.
1: Isipin sila.
3: Imagine ninyo ha, kanang iyahang nasakupan sa Tibuok Parish, no? Di lang ang simbahan ang iyahang giasikaso ni ana, pati bagod ang kanang pagmanage no sa pagpadagan sa simbahan.
1: Di po nanto sila makuha.
3: So mao kana kulang gayud, mao kini ni gawas, no? Di gawas karon sa atuhang pagtulunan karon kay magpasalamat gyud ta sa Catholic Faith Defender, pagpakan gyud nato
1: patik,
3: no? Sa Catholic Faith Defender nahimo silang kabahin, no, sa pag-evangelize sa katauhan sa Dios aron nga mabhatagan o katinawan, no, ang mga katolikong kristyano, ilabi na gayod sa mga katolikong kulang sa pagtuon. So kinahanglan gayon, natunan gayon na to.
1: Tinood.
3: Yes. So ikaw, Igsoon, usa ba gayon ang imong mga obserbahan sa atuhang naitabo karon sa atuhang simbahan karon?
1: Abi ni mo, Brad, daghan kayo gyud akong naobserbahan nga katoliko lang sa pulong.
3: Pangalan?
1: In the name, yes. Katolik ra. Matod pa ni Padre, napoy outstanding Katolik. Napajoy kanang karinderya Katolik. Kay kanang karinderya Katolik matod pa. Pagtanaw ng simbahan na di man kumuangay anang paria, di maayo mo humili. Adto lang ko laing simbahan, kay maayo to dito. So naay, pili-pili nga. Kini lang ako ang unang nagitawag kanang
3: karinderya
1: Katolik. Kay magpili sila kung kinsang paria ang ilang gusto. Sama ra pud na, Brad, nga.
3: Yes.
1: Adili ko mo. Mukalawat ana niya, kay alaga naman na siya. Arigyo ko ni Padre, naana, Brad.
3: Ah, tinuod.
1: Oh, nakita na ko nga. Inko nga, mutubag ko nga, once nga ang alagad makasuot na sa insinya o sa iyang uniform, isip like alagad, naana na siya'y katungod.
3: Authority, yes. Yes, gikan sa simbahan.
1: Gikan sa simbahan. Sa obispo pag yun.
3: So, gidiligit na sila igsoon.
1: Oo, oo.
3: Okay.
1: Mauna nga, dili gyud na ingon nga, nagpakalawat lang na kay mauna na anak po'y gipanumpaan. Sama ra nga ang pare nga mumisa di ana, naapod si dakong katungod nga gidelegate sa ato ang kanang obispo. O sa ato ang Santo Papa. O ato sa Brad, ato sang
4: outstanding.
1: Ato sa ang outstanding.
3: O, sige, sige.
1: Tiwasan ng outstanding Katolik. Dali na mo, risulod na kay dakan, baka yung bakante dire. Dire lang me, sa gawas.
3: Ah, standing. Outstanding.
1: Outstanding.
3: Ah, gawas.
1: Sa gawas.
3: Nag-standing. Ah, maunay. Sarong pa ko. Outstanding.
1: Oh, sa nag-tindog lang sa gawas. Dayon.
3: Nang sa gawas. Okay.
1: Bisag paling kurundili, yun. Nang outstanding Katolik. Dayon, matupan ni Padre, kung adto mo sa langit, outstanding Katolik.
3: Uy, kaluoy kayo sa kalag.
1: Kaluoy kayo. Lingaw kayo itong argumento or mga pagpanudlo karon, Brad, sa dili pa kita mapadayon.
3: Yes.
1: Atong i-shout out si Gino Satsat nga nagtanaw nato diha sa San Pablo, I think. San Pablo?
3: Yes, San Pablo.
1: Og si Randy Tuyak, ato ni silang nakita, ato ni siyang nakita dito sa inyo hanga. Kuan, pagdawat sa CFD monthly meeting. Og si Elizabeth Las Piñas, sister, ang picture na to ganiha sa akong input ayaw kalimte. Sis Elizabeth, then napanada siya. Daghang salamat, maayong hapon. Salamat gyud dayon. Kini si ato ning i panawagan si Gino Satsat. Kay wala siya nakatambong sa ato ang mga binulan nga meeting sa CFD. o banghinaot ta mga kaigsuonan nga mga chairman sa matag parokya nga mo anhi mo karong ana ang tungsunod nga meeting sa August ana sa San Jose Parish, simbahan sa San Jose. So magkita-kita ta dito alauna sa hapon. So manghinaot ko ni Brad Gino Satsat og ni Brad Randy Tuyak og sa tanan gayo dili lang sila nga mga chairman sa CFD sa nagkalain-laing parokya. So nga mutambong kita. Dayon padayon ta Brad, napatay 7 minutes.
3: So atong isgutan ko karon no. So kung nahatagan ko panahon og higayon sa sunod, na ato sa muhatag na pud ko og katin-awon na pud kaning ang atong sunod nga topic siguro suggest na ko o kaning kabayen sa pagkapangulo ni San Pedro.
1: Okay, no?
3: Kanino kay kay ngano man konektado ni siya no? Sa gikan sa simbahan o kang San Pedro.
1: Oh,
3: so,
1: yes.
3: Sumo ka na ang hatagan na ito o katinaw. So, magsubaybay mo ani mga igsuon ko, no? Diya sa atong pagpaminaw, diya sa Radyo Bagting,
1: yes.
3: No? Labi na gayon sa programa sa Ipata. So, sige, sis.
1: Sige. Dayon, ugma pod po hon, mga igsuon, dili po na ito kalimtan ng atong lahi na pod nga magdumala sa ato ang programang Ipata, si Brad Rutsam Lauranilla, yes. Tungod kay lahi na po, nagbahin manggod mi mga igsuon. Ako sa Sabado, dahil si Brad Rutsam kung Domingo. So, nagpasalamat mi sa Ginoo nga mi offer gayod si Brad Frankly nga mo tandem namo karon kay aron yud madungagan ang among kahibalo kay ibutang ta ako sa estudyante pa lang o sa kana lang oras ba adlaw? Kana bang adlaw ba? So ibutang ta lang sa adlaw anaapa ko sa alas 11. Si Brad Franklin morag na na sa alas 2. So gikan sa sayo nga kabuntagon, tama niya na mga rasa, daghan na kaayo siyang nakatunan ikumpara sa ako. Ah. So mas pasalamat Jimmy dako nga siya karon bisita, sa sunod siya na ang mudala. Regular na yun siya, mga igsuon nga atong ikauban niya itong programang Ipata. So bibo kayo, palandungon kung daghan o madungagan ang atong mga kasinatian. So, ikaw na po, kuan Brad ka na, ikaw na po, tabi.
3: Sige. So, kaya, maulawon ko na nga mo, igsuon.
1: Sige,
3: sis, baka yung basinakay gusto nga ipa-pan, i-shout out niya. Ang imong,
1: wala niya, i-shout out ang iyong bana.
3: By the way, pasalamatan sa nako, no, si Reverend Darwin Gitgano
1: og kana
3: siya po nakahatag kanako og kadasig no ano sa pagtuon ni ini sa mga pagtulunan og doktrina sa atong simbahan og ilabi na gyud kay Brad Paul Alima. Hello Brad, yes. Paul Alima, salamat sa imo mga libro no,
1: no?
3: Salamat kaayo no, ako kini nga i-endorse nga unta ang tanang mga Katolikong Kristiyano nga maka kuan aning mga libro ha kay makatabang gayud kini sa atuhang pagtuong Katolikong Kristiyano. So, mao ka na igsuon og pasalamatan sad nako ang mga sikbaya diha sa Labangan no, Our Lady Fatima Parish. Hello Reverend Father Pipito Suarin og kay Brad J, kumpare nako si Brad J Corpus ang among Vice President no sa CFD Labangan, si Brad Kenneth no, Kenneth Ranyuha no, yes, si Brad Steve Albahir no, sila sis Carmen Linda, si sis Juanita, hello shout out diha no, si Sammy no, hello mayong gabi kanang ninyong tanan diha og sa tanang mga lumulupyo nga mga membro sa atong parokya, mayong gabi
1: Brad. Naagud tay kuan kanang ipaklaro jud maayo nga kanang pag kanabang pag-anhi ni Father Darwin, so ato lang ni advance information siguro,
3: yes.
1: Kay murag halos tanan, murag naghinam-hinam ba nga naghinam-hinam nga makikita ni Father Darwin, so para nako nindot kaayo nga moani gyud siya sa ato,
3: ma-invite na to,
1: ma-invite siya diri gyud sa ato ang siyudad sa Pagadian,
3: yes.
1: So naman plano gud ang mga CFD nga moari siya, murag pagapay i-final pagina nato nga paga,
3: yes.
1: Sabutan karon og mo tambong si Father Rene.
3: Yes. So, dasigon po na ito ang katong mga natulog ng mga CFD po.
1: Yes.
3: No? So, mauman na siya ang makahatag ka na ito o makapukaw no? Sa mga tao, sa mga kauban na ito, mga ikso na ito, mga CFD nga na murag na ginaminam na nagkahinay-hinay. So, ato na ito silang iawag yes. Balik. No? Magtigom siguro tatanan. So, mo siguro na siguro ang time nga para aron mabalik ang atong kamaraderi, ang atong unity, ang solidarity sa Catholic Faith Defender as one. So, yes. Mo lagi tao nga as one, kita tanan, mamahimong usa. No? Mamahimong usa sa ato hanga grupo din sa, especially sa Diocese of Pagadian. No?
1: Hinoon, mga igsoon, adunay plano.
3: Yes.
1: Nga adunay pagayon nga CFD convention.
3: Mm-mm.
1: Karong
3: local no local, sa diocese.
1: Diri lang gyud sa Pagadian City. Og dihay pagayon ang tentative nga
3: mga plano,
1: date
3: no?
1: Plano diha sa diocese DPC.
3: Mm.
1: So ato lang nang pag-atangan mga igsoon or kanunay kitang mag-monitor diri sa ato ang programang ipata kay time to time amo kanang ipahibalo kung kanusa gayud ang fixed date na anang mapanahon na o aron pod mapa-schedule si Father Darwin sa pag-ani. So, Brad, ang ato ang takna is 6:59.
3: Yes.
1: O unsa man ang atong mga, o mga igsoon, kung doon na mo'y mga pangutana, pwede ninyo pasa lang sa ato ang i-chat lang sa ato ang diri sa ato ang live karon sa ipata pwede ninyo i-message dahil yung pagatubago na mo na karong sunod Sabado.
3: Yes.
1: So kun aduna kamoy mga pangutana pagpaklaro sa ato ang pagtuong Katoliko pwede ninyo ipangutana diri sa ato ang diri lang sa ato ang live. Facebook Live. So, wala naman kitay oras. Ako si Ading Tura, mingon ka ninyo, ayaw buhata sa uban, kundili ka gustong buhatan sa ingon, hangtod sa sunod Sabado. Imong last.
3: Daghang salamat po sa mga naminaw ni ini, ninaw tunta nga magpadayon kita, magtuon ni ini. Kay ang atong pagtuo, buta nga lang natugin, magtuon kita. Isip mga Katolik ng Kristiyano. No? Timanaan na to, we Catholic sacramentalized but not evangelized. So, kanina ang panahon para mamahimong ma-evangelize kita. So, daghang salamat.
1: Kausis.
2: Diri na lang may kutob. Ako si Lovely Gruspe. Muingon kaninyo nga ayaw o mahala ang imong isig kaingon sama sa pagmahal sa Ginoo.
1: Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Thank you. Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: karamdaman ka ba? Ay naku, kung meron, mahirap yan. Sakit na ng pandemyang nararanasan natin ngayon. Dapat pasiguro ka. Palakasin ang immune system sa napakabilis na paraan ipinagkikilala.
1: Rise Plus Herbal Capsule.
0: Meron itong mga natural na sangkap na makatutulong para maibsan ang inyong mga iniinang karamdaman. Tulad ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, espirulina, moringa, buwamera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Pagtulong para maiwasan ang mga sipon at

0: ating kilalanin.
1: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
0: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal
1: gaya ng spirulina,
0: agaricus mushroom,
1: Korean ginseng,
0: stevia,
1: at iba pa.
0: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
1: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
0: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
1: Tumutulong ma-dissolves
0: ang mga tumor gaya ng myoma.
1: Tumutulong mapababa ang risk
0: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
1: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
0: sa mga tinatamaan ng arthritis.
1: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases
0: gaya ng psoriasis.
1: Tumutulong din na makontrol
0: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
1: Hepa A,
0: Hepa B,
1: pati na ang fatty liver.
0: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
1: Tumutulong din
0: magpababa ng timbang
1: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
0: Dito sa atin sa Quezon,
1: mabibili na
0: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
1: sa mga butika,
0: pharmacy,
1: drugstores,
0: tindahan,
1: at mga grocery stores.
0: Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E.
0: R-I-S-E.
1: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
0: Nasa kulay dilaw na karton.
1: Ugaliin din
0: ang pakikinig
1: ng programa
0: Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
2: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit, siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
3: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na luktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa,
1: kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
0: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
1: na may positibong epekto sa katawan
0: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay.
1: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
0: magdulot ng enerhiya,
1: naglalayon sa malusog na balat,
0: malusog na puso,
1: at iba pang aspeto ng kalusugan.
0: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
1: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
0: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
1: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
0: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
1: ang kanilang mga suki
0: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
4: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
4: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
5: Sa buong Pilipinas.
4: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
5: Testimonya,
4: patotoo,
5: karanasan,
4: maging mga katanungan
5: sa pag-iinom
4: at paggamit
5: ng Rice Herbal Products.
4: Ito na ang inyong lingkod
5: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
4: Kuya Boy!
6: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balanuntunan tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan, Luzon,

0: Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mo namang Facebook account, Rice Brand. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod, wala nang patumpik-tumpik pa, meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Nanay Maria Losada po ito.
0: Nanay Maria, okay, Losada ng Goa Camarinesur. Okay po. Nanay, ilang taon na nga po kayo, Nanay?
1: 69.
0: Ayos. Okay po. At Nanay Maria, kumusta po kayo?
1: Mabuti naman po yan, boy.
0: Mabuting mabuti.
1: Mabuting-mabuti, Kuya Boy. Maraming ginagawa sa bahay.
0: Very good, John. Ang importante po, Nanay, ay maganda yung kalusugan. Malusog tayo.
1: Opo, para, Nanay, Kuya Boy.
0: Diba? Yun po yung importante doon. Dapat malusog po tayo, Nanay. Patuloy pa rin po ba?
1: Yung naman yung inaanong ko, Kuya Boy. Kaya minsan, pag wala akong pero, deko, nagkakain ng rice coffee, sabi ko, mag-aanap naman akong pambili kong rice coffee. Parang malusog ang katawan ko.
0: Tama yun, tama yun. Dapat po lagi malusog yung punin nyo yung katawan.
1: Opo.
0: Nanay, patuloy pa rin po ba sa pagiinom ng ating ating rice coffee at saka yung paggamit ng ating sabon?
1: Opo. Nagagamit ako, Kuya Boy. Kaya nga rin sabi ng mga kaibigan ko, batang-bata pa daw ako.
0: Sabi ko,
1: matanda na ako. Matanda na ako, 69 na ako. Sabi niya, parang dalagang-dalaga ka. Kasi sabi ko, hindi ko pinapabayaan ang sarili ko.
0: Tama yun. Dapat alagaan natin sa pamamagitan ng ating punamang sabon. Yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Saan po kayo nabili, Nanay? Ng ating sabon?
1: Sa Goa
0: mayroon.
1: Po, sa Angel mayroon. Sa San Martin mayroon.
0: Very good po. So, ano po, kumbaga, lahat po ay meron ng ating ng ating po namang sabon dyan po sa ano. Tama
1: po. Hindi ako nakakapagawa. Sa lupi ako nagbibili ng sa grocery, sa lupi ako nagbibili ng rice coffee.
0: Tama po. Maraming salamat. Sige po. At, po.
1: Kumusta sa anak mo? Graduate ng nurse?
0: Opo. Okay na po.
1: graduate na siya?
0: Opo.
1: At parang kadungan ito ng pamansin ko pa ang eskwela ng college. Yung pamansin ko nga may trabaho na.
0: Very good po, Nanay. Basta po, ituloy-tuloy niyo lang po yung pagiinom ng ating rice coffee, ha?
1: Opo, Kuya Boy. Lagi ko nga nung pinapakinggan ang programa mo araw-araw. Pero
0: araw-araw yan.
1: Araw. Tapos, sa gabi, pinapakinggan kita.
0: Thank you.
1: Pag ako nagpapahinga, yan pinapakinggan ko ang programa. Pero
0: hindi
1: mo man ako nababati sa programa mo.
0: Ayan lang. Babatiin na kita ngayon. Hello kay Nanay Maria. Okay po.
1: Ngayon naman lang ako binabati. Kung kita tumawag ako sa iyo. Pero kung hindi, naman ako napapansinatawagan,
0: Kuya Boy. Ganun po ba? Nagtatampo si Nanay. Sige po. Hayaan po ninyo at babatiin po kita lagi. Okay po.
1: Thank you very much, Kuya Boy. Sana mag-ingat ka. Sana mahalap ang programa mo, Kuya Boy.
0: Thank you very much, Nanay. Salamat po. Bye-bye po. God bless.
1: Salamat po.
0: God bless po, Nanay. Thank you, Nanay. Bye-bye po. Si Nanay Maria Losada ng Goa Camarinesur. Thank you very much po, Nanay. Suki natin yan. At si Nanay Maria ay talagang kumbaga diehard na fan ng ating po namang programa. At the same time, umiinom po ng ating rice coffee. Araw-araw po yan. Sabi nga ni Nanay, minsan lang daw po talaga, talagang pag walang-wala talaga, ginagawa niya ng paraan para lang po makainom ng ating rice coffee. Kaya maraming salamat kay Nanay Maria.

0: Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating pa namang numerong pwede po ninyong tawagan. Dito po sa ating paladudunan mga kaibigan, kung may mga nais po kayong ibahaging kwento, ito na yung pagkakataon na yun na tayo po yung magkausap, magkakwentuhan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, magandang umaga po, Kuya Boy. Si Jaime po ito.
0: Jaime.
1: Ito po.
0: Jaime, okay po. Tatay Jaime. Taga saan po si Tatay Jaime?
1: Taga rito po ako sa Puerto Princesa.
0: Puerto Princesa, Palawan.
1: Opo.
0: Okay po. Tatay Opo. Jaime, ilang taon na po kayo?
1: 70 na po, Kuya Boy.
0: 70? Oh, okay, sige. Tatay Jaime, umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Nakabili po ako doon sa North South Star Drug. Iisa lang naman ah. Wala namang nadating na.
0: Iisa pa lang?
1: Iisa lang kasi pagbalik ko, wala naman daw na deliver pa.
0: Ah, sa South Star Drug po yan dyan sa Puerto Princesa?
1: Opo, sa Robinson.
0: Ah, okay. So, nakabili po kayo. Tama po ba yung nabili po natin? Yung sinasabi natin kulay ginton dilaw na karton?
1: Ah, tama po. Tama po.
0: Tama. Tapos yung R-I-S-E po yung spelling, tatay.
1: Opo, opo.
0: Oh, siguraduhin natin yon para hindi po tayo magkamali. So, iisa pa lang. So, sige po, hayaan po ninyo at sasabihin ko pong muli sa ating po naman mga deliveries na maglagay na dyan po sa inyo sa Puerto Princesa para makapagsimula na rin yung iba natin na makapagpatuloy na yung mga umiinom na ng ating rice coffee, Tatay Jaime. Nakapag-try na po kayo ng isang sachet?
1: Oh, nakapag-try na po kami mag-asawa.
0: Ah, very good po. Kung sakali po tatay na paubos na at wala na, di ba? Sabi po ninyo na ubusan na. Para habang nag-aantay po tayo, pwede tayo mag-order muna pansamantala sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. Pansamantala. Para hindi po maudlot yung tuloy-tuloy na pag-iinom po ninyo, Tatay Jaime. Mas mainam po na, kumbaga, dapat tuloy-tuloy. Kaya po, pwede tayong mag-order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada.
1: Opo.
0: Okay po. Ganun na lang po muna ang gawin po natin habang inaantay natin yung mga deliveries. At kapag dumating naman yung deliveries, bagsakan po talaga yan. Talagang napakarami po niyan. At mag-uumapaw po yung ating po namang produkto dyan. At sinabi ko na rin po sa ating mga deliveries, na isabay na po pati yung ating 25-in-1 tsaka yung ating sabon para dire-diretso na. Okay po?
1: Opo.
0: Ganun na lang po. Tapos Tatay Jaime, kapag medyo may nagbago na po sa inyong pakiramdam, tawagan niyo po ako. Balitaan niyo po ako, Tatay. Tawagan niyo po ako muli para kahit papaano po ay maibahagi natin sa iba nating mga kababayan at makatulong po tayo sa kanila.
1: Opo.
0: Thank you very much po, Tatay Jaime. Mabuhay po kayo. God bless po.
1: Salamat po.
0: Thank you very much po. Salamat po sa inyo. Tatay Jaime po ng Puerto Princesa, Palawan. Hello po naman sa lahat ng mga taga-Palawan. Isa rin po yan sa mga lugar na diba, gusto kong mapuntahan. Gusto pong mapuntahan ng inyong lingkod. Ayan, sarap kasi. Sabi ko nga, masarap na napupuntahan ninyo yung lugar dito muna sa Pilipinas. Yung iba kasi gusto pumunta agad ng ibang bansa. Ang naririnig ko sa mga kabataan ngayon, Korea. Dahil doon sa mga iniidolo nila, di ba? Mas maganda dito sa Pilipinas. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
2: Hello po, kay Boy.
0: Yes po, sino po sila?
2: Baby po ng Kalawag.
0: Baby ng Kalawag, Quezon. Tama?
2: Oo.
0: Opo. Nanay Baby, ilang taon na po kayo?
2: Opo. 59 po. Yung sumawag po sa inyo kahapon.
0: Ah, 59. Okay po. Nanay Baby. Yes. Opo. Sabi po ninyo, walang sabon. Diyan po sa Kalawag, Quezon. Wala pong, wala pa nung ating sabon. Okay po.
2: Wala pa po.
0: Ano pong may paglilingkod ko ngayon sa inyo, Nanay Baby?
2: Sabihin po yun sa mga yung nabibiliver dahil dyan na kami dito at marami kami nag-aantay.
0: Tama po. Nang sabon. Pero yung ating rice coffee meron?
2: Marami.
0: Ah, marami.
2: Kay Carlo.
0: Carlo Superdrug.
2: Yung inaantay namin.
0: Yung sabon yung inaantay po ninyo. Okay.
2: Oo. Ay, Tuwan-tuwa si Vicky. Binati niyo kahapon. Matriano pala apelido niya.
0: Vicky Matriano. Matriano. Hello po naman, Nanay Vicky. Oh. Thank you very much po. Maraming salamat po sa pag-antabay. So, ganun na lang po muna, Nanay. Antayin po natin. At least, natulungan niyo ako. Mismo kayo mismo yung... kasi nakikinig sa atin yung mga deliveries. Sige na, i-follow up po natin, Nanay. Nakikinig sa atin yung mga deliveries. Ano sabihin ninyo?
2: Marami kami ito.
0: Nag-aantay ng?
2: Ng sabon. Hindi dito nawawala ng Kuya Boy ng Kapid. Madami sa Carlos. Lahat ng alito, marami.
0: Rice, coffee, marami. Tama yun.
2: Tama sabon yun. Lang wala.
0: Yung sabon lang talaga yung hinahanap po ninyo. Sige po. Ano natin yan? Atin po namang... ipa-follow up sa atin po naman mga deliveries. Okay po, Nanay. Maraming salamat po. Ah. Thank you. Thank you very much po, Nanay. Maraming salamat. Bye-bye. Yung sabon, ah, mga deliveries daw. yung ating mga deliveries. Makinig kayo. Ah. Matagal na kami nag-aantay, ha? Dalhan nyo na kami dito sa Kalawag, ha? Parang galit talaga. May ano eh. yung parang matagal na kaming naghahanap. Kapag kami nainis sa inyo, parang may pagbabanta eh. uso pa naman ngayon yung mga pagbabanta na yan. Tina-trial yan ngayon. Pero dito sa atin, pag ganyan yung pagbabanta po ninyo na, Kuya Boy, pag hindi nyo kami dinalhan ng rice 4-in-1 premium glow soap, bahala kayo. is there order in the court? Lahat ng mga tao ngayon gusto na maging abogado eh. Your honors, please. I have no honor since grade 1. I'm just a simple student, below average. That's why I have no honors. Tipong ganun na. Yung mga datingan ngayon, ganun eh. Yung ating po mga lolo't lola, yan po yung kanilang ano, nagiging libangan ngayon, di ba? Tuwing hapon, di ba? Tama ba? Every afternoon ba yung hearing? Ha? Ah, hindi. Tatlong araw lang. O, tapos next week na naman. Gandang panuorin eh, sarsuela eh. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan. Hello?
3: Saan po nagdi-deliver ang sa Bagyo?
0: Sino po ito?
3: Si Nancy Talos po.
0: Nanay Nancy. Okay po. Taga saan po kayo, Nanay Nancy?
3: Okay, sa Benguet.
0: Sa Benguet. Baguio po, Nanay? Baguio po kayo, Baguio. Nanay, ilang taon na po kayo?
3: 57 po.
0: 57. Umiinom na po kayo ng rice coffee, Nanay Nancy?
3: Hindi na nakikinig ako sa rice.
0: Nakinig po kayo.
3: Sa Baguio, wala naman.
0: Sa Baguio. Sige po, Nanay. At sasabihin ko po sa ating mga deliveries. Actually, nasabi ko na po yan na naubusan na sa Baguio at part ng Benguet. Ginagawa na po ng paraan, Nanay. Antayin nyo lang po at darating po dyan yung ating rice coffee. At Nanay, pwede kayong mag-order na po sa TikTok, sa Shopee, kay sa Lazada if ever po na kailangan na po ninyo.
3: Ay, oo pala. Auna. Mag-order na lang ako.
0: Ano po yun?
3: Oo, sige, mag-order na lang ako sa TikTok.
0: Tama po.
3: Ako sa Baguio, wala.
0: Opo, sa TikTok po, sa Shopee o kay sa Lazada, meron po Nanay. Nanay, nakakita na po ba? Alam niyo po yung i-orderin po ninyo?
3: Minsan lang po ako nakabili.
0: Opo. Nakabili na po kayo dati?
3: Ay, wala na naman.
0: Opo. Dati na po kayo nakabili, kaya po alam niyo na po yung itsura ng ating rice coffee po, Nanay.
3: Opo, di ba yellow?
0: Yes.
3: Parang yellow yung...
0: Opo, tapos ang spelling po, Nanay, R-I-S-E.
3: Oo.
0: Oo, kasi hindi po kasi ito bigas. Ano po? Kaya po, R-I-S-E po yung spelling. Okay po.
3: Opo, sir.
0: Okay po. Huwag po kayong magkakamali, nanay, ha? Nanay Nancy, para hindi po masayang yung pera po ninyo. Sa pag-order po sa TikTok, sa Shopee, sa Lazada, dapat po tama yung ma-order po ninyo para hindi tayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo. Okay po?
3: Opo, sir.
0: Yes, okay po. O, tapos, nanay, balitaan nyo ako pag meron na dyan sa inyo sa Benguet, balitaan nyo po ako kapag meron na po kayong nabili dyan sa Benguet ng ating rice coffee.
3: Oo.
0: Okay? Tulungan niyo po ako, nanay, ha? Salamat po sa inyo. Bye-bye po, nanay.
3: Thank you, Dan.
0: God bless po. Mag-iingat po kayo, nanay. Bye-bye.
3: Thank you po.
0: Bye-bye. Ayan po si Nanay Nancy ng Benguet. Uy, marami tayong mga kababayan sa ano, sa part ng Benguet na talagang matagal na yan. Talagang dami po natin mga ano dyan, mga kababayan talagang umiinom po ng ating rice coffee. Mantakin nyo naman kasi, yung ating rice coffee, napakasarap na, tapos mainit, tapos sa part ng Benguet, eh, malamig. O, saktong-sakto, di ba? Malamig yung panahon. Kailangan mo ng coffee, pero hindi dapat yung basta-bastang coffee lang. Dapat rice coffee, kasi healthy coffee ito. Eh, kung inom ka lang naman ng inom ng kape na makakasira naman sa iyong kalusugan, eh, parang pinapatay mo yung sarili mo paunti-unti. Dapat yung healthy coffee, katulad po ng ating rice coffee. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
4: Magandang nga po sa inyo.
0: Yes po, magandang kalusugan po, tatay. Sino po sila?
4: Apo.
0: Ano pong pangalan?
4: Eduardo po ako. Si Eduardo.
0: Eduardo. Okay.
4: Eduardo.
0: Tatay Eduardo, taga saan po kayo?
4: Laguna.
0: Laguna. Okay.
4: Laguna o. Laguna.
0: Opo. Ilang taon na po kayo, tatay?
4: 76.
0: Wow, 76. Umiinom na po ng rice coffee si tatay Eduardo?
4: Isang beses po lang ako nakakainom. Gusto ko ako yung makakausap. Kasi ako marami ng karamdaman.
0: Opo. Tapos, ano po yung mga karamdaman ni tatay?
4: Meron ako sa puso.
0: Uh-huh.
4: Diabetes.
0: Uh-huh.
4: Yung mata ko, wala no. Sa mga osa ito, malabo ang mata ko. Hindi ako nakakita.
0: Ah, matagal na ito, po yan.
4: Matagal na. Almost ano na ito. 3 years na.
0: Opo. Sige po. Tapos, ano po yung tanong po ninyo? Ano pa po yung iba?
4: Hindi ko iba yung rice coffee. Kaya sabi ninyo, hindi po bawal sa mga may sakit na katulad ko.
0: Ah, yung pong sinasabi po ninyong may diabetes po kayo, tama?
4: Oo, oh, yan meron.
0: Ah, ano pa po yung ibang mga karamdaman po ninyo?
4: Paano po?
0: Ano pa po yung ibang mga karamdaman po ninyo, tatay? Bukod po sa diabetes.
4: Hindi nga, o. May puso.
0: May sa puso. Ano pa po yung...
4: Hindi na tumataas sa presyon.
0: Mataas yung presyon ng dugo. Opo, high blood. Opo. Ano ba po yung iba?
4: Ngayon, may findings ako sa kidney.
0: Hindi
4: mo pero may findings ako.
0: Opo. Yung tanong niyo po kung pwede po kung pwede po sa inyo yung ating rice coffee, tatay.
4: Pwede ho?
0: Opo. Yun po yung tanong ninyo, kung pwede po yung ating rice coffee.
4: Kung pwede. Kung pwede ako minom.
0: Okay. Tatay, pwedeng-pwede po. Lahat po ng mga nabanggit po ninyong mga karamdaman ay natutulungan pong maibsan ng ating po namang rice coffee, tatay. Ibig sabihin, lahat po yung mga nasabi po ninyo, may mga testimonya po tayo patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po na pag-iinom, tatay. Again, sa tuloy-tuloy po na pag-iinom ng ating rice coffee. Basta po ituloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung kagalingan po na hinahanap po natin sa ating po namang produkto, tatay. Basta po tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po nito. Okay po?
4: Ganun po ba?
0: Yes po, tatay. Basta po ituloy-tuloy lang po natin, araw-arawin. Paano ko po nasabi? Kasi po, napakarami
4: na...
0: Apo, go ahead po.
4: May available na po dito sa Laguna.
0: Opo, saan po kayo sa Laguna, tatay?
4: Santa Rosa.
0: Santa Rosa, Laguna. Opo, sa mga butika po, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa Laguna, available na po yung ating rice coffee po dyan. Dyan po sa Arn Pharmacy, Arn. Lamar.
4: Arn.
0: Opo, Arn.
4: Lamar.
0: Lamar Pharmacy.
4: Lamar Pharmacy.
0: Opo, Marla. Marla 7 Pharmacy. Olivares Super Drug.
4: Olivares.
0: Opo, Super Drug. Tapos, Paulian's Pharmacy. Lahat po yan sa Santa Rosa.
4: Santa Rosa po lahat yun?
0: Yes po, tatay. Nakuha po ninyo?
4: Sa ano? Oo, oo. Hindi yun sa Shopee. Meron po rin doon.
0: Meron din po sa Shopee, sa TikTok, sa Lazada. Wala pong problema doon. Basta po tama lang yung produkto pong bibilhin po natin. Yung kulay gintong dilaw na karton, nakakita na rin po kayo, tatay. So, yun lang po. Yun lang po yung susundin natin.
4: Okay po. 14-in-1+1.
0: Yes po, yung 14-in-1+1 ang spelling po ng rice, R-I-S-E.
4: R-I-S-E.
0: Tama
4: kulay
0: po.
4: Kulay gintong dilaw.
0: Yes po, kasi hindi
4: na
0: po.
4: Mayroon dalawang, may dalawang hotdog.
0: Okay, tama po yung tatay. Very good po. Yun po yun.
4: Pwede rin niya sa misis ko.
0: Pwedeng-pwede rin po, tatay. Wala pong problema. Pwedeng-pwede po yan sa misis po ninyo kasi makakatulong din po yan sa tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee, tatay.
4: Ang sistema po ng pag-inom, ano?
0: Dalawang sachet hanggang tatlong sachet sa isang araw.
4: Ganun po.
0: Apo.
4: Okay po. Salamat po. Gusto matuloy makakausap eh.
0: Opo. Basta tatay, basta po tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Makakatulong po yan sa inyo. Sa halos po lahat ng mga karamdaman. Salamat po, tatay.
4: Sige. Salamat po rin.
0: Mag-iingat po kayo. Po. Maraming salamat. Bye-bye.
4: Salamat po. Thank you po. God bless you, sir.
0: Thank you very much po. Kaibigan, wala tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na magsasama-sama natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abalas, Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Pakinggan ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Marami na akong nararamdaman na sakit. Masakit po ang katawang. Kahit ngayon yung sa pag-inom sa paningin ko po. Mula po nung mag-inom ako ng rice coffee, nako sir, ang ganda ng katawang ko ngayon. Saka po hindi masyado akong nagugutom.
0: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyong mga lugar. Radio
6: Magbating. Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
7: Sana
6: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nialibiyog yun, doon nag-ialibiyog siya. Tinoyon ni siya, pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
11: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together. Adelico Optical Anniversary Sale Buy One Take One ng Antipara. Yes, sa kantidad ng 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagadian City. Ug ang Adelico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Your vision is our passion.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
8: Nakagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
12: Mm-hmm.
8: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuan. Amang mo po yung mga melasma sa face.
12: Mm-hmm.
8: Mura dark spot siya, anak.
12: Mm-hmm.
8: Tapos ninglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose the pit. Karun, wala na kay. Wala naman po siya.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
13: July 28 is World Hepatitis Day. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating atay at kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas at tamang kaalaman tungkol sa hepatitis. Ang hepatitis ay maaaring magdulot ng seryosong sakit sa atay tulad ng liver failure at cancer kung hindi maaagapan. Ngayong World Hepatitis Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na magpa-check up, magpabakuna laban sa hepatitis at maging maingat sa mga gawain na maaaring magdulot ng impeksyon. Makiisa para sa isang malusog at hepatitis-free na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDACFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
14: Radio Magbating.

0: 99.9
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
4: Mm-hmm.
3: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuha. Namang ko yung mga melasma sa face.
4: Mm-hmm.
3: More dark spots siya, anak.
4: Mm-hmm.
3: Tapos ninglighten siya. Dati man ko daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose the pit. Karon wala na kay wala na mang puti ah.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
0: Rag Radio Magbating Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
3: Radyo Bagting.

0: 九万万定定。
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Si Nanay Penny Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw tambal ipang inom, nagsinog balik-balik pa pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, o ako ang takuyig ipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya kong amiga, magsiyon, ayun na, pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisig yun, siwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, o nanambok na gani po, karo naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatiat. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: July 30 is World Day Against Trafficking and Persons. Mga kababayan, mahalagang maging mapangmatsyag at protektahan ang ating sarili at kapwa laban sa human trafficking na patuloy na banta sa kaligtasan at dignidad ng bawat tao. Ang mga biktima ay kadalasang niloloko, pinagsamantalahan at inalisan ng kalayaan. Ngayong World Day Against Trafficking and Persons, hinihikayat ang lahat na maging alerto, alamin ang mga senyales ng trafficking at agad na magsumbong sa mga otoridad kung may kahinahinalang aktibidad sa paligid. Makiisa sa pagbuo ng isang ligtas sa mapagmatsyag at malayang komunidad para sa lahat.
0: Radio Bad Bad Ping Ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: What's up, Lotto Philippines? Kung ang hanap ninyo ay big-time Lotto Papremyo non-stop good vibes at exciting Saturday night, then you are definitely in the right program. Welcome sa nag-iisang programang inaabangan at minamahal ng milyon-milyong Pilipino, ang PCSO Lottery Draw. Good evening, Luzon! Maayong gabi, Visayas at Mindanao! Today is July 25, 2026. Mga kalaro, tandaan, Lotto tickets lamang po ang kailangan para makasali at magkaroon ng chance na maging susunod na milyonaryo. At syempre, yan lamang din po ang tickets na hawak ninyo ang kailangan sa pag-claim ng panalo. Kaya naman ugaliin pong bumili ng tickets sa mga authorized Lotto outlets para sure na legit at kasali kayo sa ating Lotto draws. At para masulit naman ang Sabado night, samahan na po kami ni Nika sa 30 minutes ng Lotto surprises. Right, Nika? Magandang gabi.
1: That is absolutely right, Dan. Magandang gabi rin sa iyo at sa lahat ng Lotto players nationwide na nakatutok ngayon sa IBC 13, DATV at sa ating official live stream sa YouTube at Facebook. Mga kalaro, stay with us dahil ngayong gabi puno tayo ng good vibes, lucky moments at life-changing cash prizes. Kaya ihanda na ang inyong lucky tickets at sama-sama tayong mag-aabang ng winning numbers.
0: Pero bago tayo maglaro, Nika, quick and friendly reminders muna tayo sa ating mga game players. Una, only 18 years old and above can play and win in any of the PCSO games. At pangalawa, maglaro lamang po ng pasok sa inyong mga budget. Laging tatandaan, mas masayang maglaro ng tama at sakto lang. Always play smart, play safe, and play responsibly.
1: At syempre, para mas pasayahin ang gabi natin, i-welcome na natin dito sa PCSO Draw Court ang ilan sa ating mga kalaro who will serve as our Lotto Draw Panel of Judges.
0: Also here with us are the representatives of the PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
1: To ensure transparency and credibility of our lottery draws, PCSO conducts pre-draw procedures every morning. Ang highlights ng activity kanina, panoorin po natin ito.
0: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

Magampo kita. O Diyos, among amahan, ugtik panalipod. Kun wala ikaw, wala'y maligon, wala'y santos. Tultuli kami nga nasa kinabuhing tunhay. Pinagi sa pagtabang kanamo sa ustong paggamit sa mga mayong butang nining kalibutan. Kini among

Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis.

0: Nakikini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras biya sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 6, imidya na sumuntag.
2: Radyo Bagting.

It's already na 6:31 in the morning. Ganun yung danan kapag tingin yung kabalkada sa mga buntang. Gadlog karoon ka Domingo. Pizza 26 buwan sa Hulyo. Tuwag 2026. Or 26-26. Hala, sige, kanin yung danan. Mayong morning sa tanan nga nagpaminaw ng CBN sa 106.3 or di ba kaha sa DXBZ. Patapos sa kadlong Domingos buwan sa Hulyo, dalira kayong mga adlaw. Hapit na ta mo goodbye sa tuwa sa July. Huwag mo tabok na ta sa August. Kanin yung danan nga mga nagpaminaw, mga mag-uuma, mananagat, mga drivers, mga negosyante. O tanan lakip na mga estudyante. It's a family day karon. Ang inyohang tagsa-tagsak mga pamilya o inyohang tibok pamilya rather kinahanglan nga mag-usa paingon nga to simbahan. Lain-lain man mo mga relihiyon, lain-lain man mo mga tinuuhan, importante mugahin mo usa ka oras nga pagsimba. Alas 6:32 na itong oras sa Kabagting o Kabalgadas. 0938-207-7614 ang atong text line. Itong usbot ang text line ha, 0938-207-7614. O diba ka sa 0954-286-3758. 0954-286-3758 and also 0938-207-7614. 6:33 na ho ng umaga, dito pa rin ho kayo nakikinig sa himpila ng 106.3 Bell FM at saka ko sa DXBZ 756 ang Radyo Bagting. Good morning and happy Sunday!

0: Rádio Bagbagim.
1: It's already a 6:39 in the morning. Balik tayo sa pagpanaguban sa programang Huni sa Kagahapon. Balik pagkihapon si Bian sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ756 Radyo Bagping. Okay, caller from the line tayo. Hello, good morning. Kasi ni Palihog, atong caller.
2: May buntag, please, Jay.
1: Yes, good morning, Aljun. Gamos ng kabuntago na ito din napitan.
2: Okay na kayo, please, Jay.
1: Okay, sige, go ahead sa mga mensahe, Aljun.
2: Tamang panguni lang ko, please, sa akong mga suot ng higala nga sina June Mark Manisan, Marie G. Punghanoy Biasa, okay, Ace Kaangay Chavez. O sa akong mga friends sa Kanginan, like Ati Gaga Batal, JJ Batal, Julibert Bonsalaw, kang Maika Andales, kang Rian Jid, o mga Saysay Misamis Oriental, o kang Agaw Angel Amnitis na Bosaris, Diana Tabosaris, Rimon Tagalogon, Remark Tabosaris, kang Aisa Maghanoy, kang Mr. Candia, kang Lapi Balindris, Inting Carpio, o ni Kuanto ni Arlene Angego Puerto, o Pedro Masicampo, o sa tanantana na lang ako mga ka-principal na lang, Quiz, o nilang Aisa Maghanoy po dahil Quiz J, o ni Katarina, o ni Ati Lonely Girl, o ang nagtahuni di ka ni Arjo na mukat katanukan din sa may barangay Santa Maria, Pagalian City. Salamat, Quiz J, o may buntag.
1: Salamat kayo, John. It's already 6:41. The next caller from the line tayo, 835. Hello, good morning.
3: Hello, Chris. Good morning.
1: Yes, good morning also. Kisa niya itong caller karong buntaga.
3: Magsaysay, Misamis Oriental.
1: Okay, taga Misamis Misamis Oriental. Go ahead sa mga mensahe.
3: Unang-una dahil ka Alton Damukatkat. Salamat sa pag-uit. And then, kay Marlene Aquino, kay Princess Balalol, kay Jerome Pagalan, and then kay Midi Mayo, o kay Jerome Castada, o pwede mag-request ng song.
1: Ang sa request ni mo?
3: Kung ano ay Kuya Chris, di ka na susit ng aking photo.
1: Dito pwede mag-play, ano, sorry kayo, dali na siya pangako ang karaan.
3: Ay, kung ano rakan Kuya Chris, di ka na don't forget to remember.
1: Okay, sige. Pabuta lang, ha?
3: Sige, salamat sa pagtama.
1: Okay, salamat kayo. It's already 6:42 in the morning. Next caller from the line tayo. Hello, 064. Good morning.
4: Hello, good morning, Jose.
1: Yes, good morning, Julie Bird. Go ahead, simuha nga mensahe. Karong buntaga, Julie Bird.
4: Una-una pa. Kone lang kone mo diya, then pa-stop sa Radyo Bagting. Sa tanan lang mga sumunti kami na ilabi lahat nilang aldo na mukhang tatang akong friends. Si Mike Candeles, siya na ni Kate Villaces, Arlene Puerto, Diego Puerto, dayo ni Gaga Batal, ni Diesel Topiati de Salutanga, Marian Lacio, kaya sa Dimingag, dayo ni Puentes, ni Ina diya sa Mulabe, Kulit diya sa Mulabe, ni Jennifer Diaz sa Mulabe, ngayon ni Lian Diaz sa Mulabe, at Lian Diaz sa Aurora, ngayon sa Baklaan Family sa Luzon Valley, Ganaway Family sa Luzon Valley, labi na lang ang San Andy Baklaan sa Luzon Valley, ngayon Ganaway Family sa Damit Bayog, Ganaway Family diya sa Pagadian City, Ganaway Family sa Litapan, Ganaway Pamili sa Barangay Piyuan, Ganaway Pamili sa Barangay sa Pagmutong, Balitis Pamili sa Barangay sa Pagmutong, Hapis o Kining Tugunan o Kining Andano sa Barangay Bulanay, ngayon sa Kuan po, Diana Putes Francis, sa Yawon Pamili, sa Tangkog sa mga Neri o Galunto Pamili, ngayon ni Winston Labano po diya, ngayon sa Bunsalao Pamili o Maladja Pamili, o sa Maghanoy Pamilya. Sa tanan na lang nako mga kaprinsitan, wala na ko na-mention kay tanang tatay lang Joy dyan. Joy nga sa ano, Demi.
1: Ayan, nawala ka. Kahit nagkawala. Sige, good morning sa imuhang tanan nga friends, Julie Bird. Tanan niyo sa kabaranggayan ni mga friends dyan na pita, good morning. Nawala kang kalit, ha? Okay, caller from the line 296. Hello to you, good morning. Kasi ni Palihog.
5: Good morning, guys.
1: Yes, good morning. Kumusta man, Api?
5: Okay lang kayo, salamat. Sa matatag-tagantag, dugang kamuntagon sa Ginoo.
1: Anagin na, Napi, magpasalamat sa kanunay. Sige, Napi, go ahead.
5: Una-una sa mga kois, good morning, happy Sunday. Then magpahuni lang dahil ko sa kuwang mga tulog ang mga bata. Kan Juby, Irene Ibilin. Labi na kang Leonilo Balindos, kung magulang o John Paul. O labi na kang Lieutenant Colonel Rene Duran, Mamilina Fernandez Duran. O kang Aljon Mukatkat, o kang Inting Capio. O kang Aileen Firto, good morning. O labi na sa kong kaoban rin kang Saysay, Jason, o kang... O gilabi na kayo Jojo Bacas, Lucille Bacas, o kang Cyrus. O gilabi na po diyan ni BP Asilo, Rizal Asilo. O gilabi na ni Pilay. O Raymond Glan, Pocpel Gaspi. O kang kuhan po diyan, may pagpaminaw po diyan ni Ini Balulong diyan sa Daxol Gipos, kang Patronilio Balulong. O kang Lorlin Sarcauga, o kang Nulin Sarcauga. O kang Rinrin, Mantok. O sa kung pag-umangkon kang Nulin, Balindres, o gilabi na
6: iyan na. Huwag sa kong kumpare kang Leonardo Paganan, morning. Huwag kang Ilias, Trimintin ng Apakyas. Boys, pwede mag-request?
1: Ang sorry, request ni Mojo, kaling napi.
6: Parang, boys, katong bulanghoy gabi sa aking kamote.
1: Oh, sige, pabuta lang yung bulanghoy, ha?
6: Oh, salamat, boys. Ang nagpahuli si Napi Balindres, sa mga makayawan, dumataling morning at isanday. Maraming salamat, may
1: hindi. Okay, salamat kay Napi. It's already 6:46 in the morning. Okay, 8289. Hello. Oh, mura man siya og nagkabo. Mura ang nagdala og kariton bitaw. Hello, good morning. Kisa ni Palihog. Oh, Palihog lang itaw pag ang hinaya si mong tingo. Asa ba kadapita gibutang sa kuan sa Ginoo? O pag makarapita gadagan yung sakyanan man ni mura man. Mura man ka og kuan kining gabaguro si mong hangin wa gibagyo dihang dapita. Ang sorry, request ni mo. Beautiful Sunday. Sige, salamat. Okay, si Aisa. Ano siya kuan na yung masya og kining gilakag og hangin. It's already 6:46 ng umaga, guys. Dili pa gihapon sa pagpanaguban sa kahanginan. 0938-207-7614 and also 0954-286-3758. Pwede po mo mag-message sa akong Facebook account, ang Koysa J, K-O-Y-S-A-G-H-A-Y. Again, K-O-Y-S-A-G-H-A-Y. Muna ko ang Facebook account sa gusto makig mag-message. Kaya nag-online ganon, ulit pantawag ka. It's already 6:47 ng umaga. Dito pa rin ho sa huni sa kagahapon.

0: Rádio Bagbagim.
1: It's already 6:54. Baliktad sa Pagpanaguban. Dari paghihapon sa ang tulumanon. Okay, 0938 2077614. And also 0954-286-3758. Good morning, guys. Happy Sunday. Magpahuni lang sa anak nga si Bryla Rizuena. O sa kumbana nga si Peter Rizuena. Sa mga Rizuena family, Labrador family, Branzuela family. Ika sa may old mira, Paulina, sa Buang del Sur. Salamat kayo sa pagpaminaw. Next caller from the line. Hello, 835. Good morning. Kisa ni Palihog.
2: Ako nga po siya, Chris. Ika sa Don Forget
1: to Rest. Ganag kabalak ka. O niya na na imuhang play, imuhang request.
2: Okay, okay.
1: Salamat, salamat. It's already 6:55 in the morning, guys. Dari pag-ihapon sa tuwang at tulumanon na. Parento sa paghatag pagtaga, doon sa mga minsay, karubutaga. Hello guys, good morning. And happy Sunday. Sa iyo mga friends tanan. Nestor Ganja, ingat palagi. Gikan kang MJ Carpio ng Gudabato. Good morning, MJ. And request lang daw siya. Gaosan eh, may kahati pala ako. Sige, play natin later. Hello guys, good morning. Pahuni lang sa Labigan family. Taata o Ganaga family, Indus families. Tanan na lang naminaw sa mga programa ko. Isa. Request ko, Gugbang Limbungan. Nagmabunahong alasang. Thanks sa pagbasa. Walay sa payan. And hello also, good morning. Salamat kayo sa pagpaminaw. The smell of your skin, the taste of your kiss, the way you... Kang 725. Pahuni lang po ko, koy, sa MJ Carpio og ni Aldrin Ondon, Ondong rather. O Brian Ondong sa May Dumingag, sa mga Tagalogan family, Tagayon, Tapagilaran family, Malmi, sa Tagarda family, Pang-an. O sa mga Glarin family, good morning po. 308, hello to you, good morning.
3: Hello, good morning. Happy Sunday, Coach Jay.
1: Good morning, Burakyat. Go ahead sa mga mensahe.
3: Salamat. Good morning, happy Sunday sa tanang Tagaradyo Bagpingo Bilikim. Kay Angie Capio, good morning girl. Kay Azina Bukatka, kay Napi Malindres, kay Jared Amor, kay Gabasal J.J. Batar, kay Arlene Puerto and Chico Puerto, sa kay Maria Nabanil, o Maika Andanis, Rui Asana, Gisel Martil, to Barangay Kunawan Mabuhay, ulos ang kasambang kasibugay. Kanala ang course game, doon ako express, hindi pa.
1: Okay.
3: Kuan lang ko di ka ng bigong pagmamahal.
1: Okay, pabuta lang yung bigong pagmamahal ha. Salamat sa pagtawag.
3: Sige na, ikli pa ya. Gapon, ano mag-iplik yung pagkaunya.
1: Sige, salamat.
3: Okay, sarang sama. Ulat ka sa mga sibugay. Let's love you, girl. Bye-bye.
1: Goodbye. Taga sa mga sibugay. Hello sa inyong dinaan. It's already 6:57 in the morning. Dari pag-ihapon sa toang pagpanaguban. Sala mga gipang binuangan, gipang limbungan, sila mga gugma, hala sige. Bisan din ninyo deserve, pero sa'y ka-deserve po nato, ano?

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: BBC, daklit, balita.
2: Kabalik-balik ada, anayan ang BBC, Daklit Balita, alas 7, nagsibiyan sa Radyo Bagting o Gabel FM, ning adlaw karon ng Domingo. Lawman, nga doon na si bag-o nga dakong pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo sa adlaw nga Martes. Base sa patkadlaw nga pagliho ka sa Mino of Aplan sa Singapore o sa Foreign Exchange, gilawman nga musaka ang presyo sa diesel o 6 pesos hangtod na sa 6.50 centavos sa matag litro. Samtang posibleng usab nga musaka ang presyo sa gasolina sa 5.50 centavos ngadto na sa 6 pesos kada litro. Matod pa sa oil industry source, sublinga ni saka ang presyo sa lana sa pangkalibutan ng merkado. Gumikan sa kabalaka sa posibleng pagkadilatar sa supply. Lakip na nini ang limitadong pag-agi sa mga barko sa Strait of Hormuz. Gumikan sa nagagrabing bahas sa seguridad sa Bab el Mandeb Strait nga nagpataas usab sa peligro sa pangkalibutan ng supply sa enerhiya o ingon man sa negosyo. Saga ni pahibalo sa mga kumpanya sa lana ang ilahang price adjustment sa adlaw nga Lunes. Oga ipatuman gilayon kini pag-abot sa adlaw nga Martes. Kahinom naman, nga nato ng kalabayang simana, efektibo nga nato ng Julio 21, nagpatuman ang oil company og dugang presyo sa 3.50 nga tuna sa 3.60 centavos sa matag litro sa gasolina o 10 pesos nga tuna sa 10.68 centavos ang matag litro sa diesel. Samtang nisaka usab og 11.77 ang presyo sa kerosene atong nakalabayang simana. Ngayon nabati ang BBC Daklit Balita, alas 7. Nisibiyan sa Radyo Bagting Bell FM. Ako si Bagting 17 Flores of FEMA. Maayong buntag.
1: BBC Daklit Balita. 106.3
3: Radyo Bagting.

0: 106.5. It's already 7:16 in the morning. Balik tada rin sa pagpadaguban sa programang Huni sa Gahapon. Dari paghihapon sa Via Saradja, Bagdik sa Bell FM. Hi, Kois Jay. Good morning. Yes, good morning po. Yes. Magpahuni lang ko ng una ni mo, Kois. O, siya ng mga best friends, si Ramila Pinoso, Virginia Bahinting, Linlin Generalne, Lonely Girl, Giselle Valenzuela, April Econ Valenzuela, ragini siya. April Fool Bustamante, nagpahuni si Marian Rabanuel sa SND Llano del Norte, Sultanagan Mapuro. Minamahal kita, Young Request. Hi, Kois Jay. Good morning. Pahuni lang ko sa mga friends. Okay, or saan siya? Or anything. Hello to my friends tanan. Okay, hello kay Princess Palalon og Tata Kunde. Good morning. And also daw kay Lindo Marlene Aquino o kay Mike Candales gikan iki Bibi Boy nang magsaysay. Good morning. Okay, caller from the line. Hello 253. Good morning to you.
1: Good morning, Kuya Koy.
0: Yes, good morning. Kinsa ni palihog ang caller karamuntaga?
1: Ano to, Kuya?
0: Kinsa ni palihog?
1: Kakabatan sa Pandanan, Isindi, Lanao del Norte, Kuya.
0: Okay, good morning, Tata. Go ahead sa mga mensahe.
1: Magpahuni lang ko sa ako mga friends. Lover Boy, Lonely Girl, Arjun Ang Mukatkat, Leonora Pirong, Arlene Angelico Puerto, Jolibert Monsalaw, Lidiat Amor Anay Bandoong, Ramil Pinoso, Rosa Arganesa, Ben Awa, Lili Anisto Akaak, Julen Casona, Marilo Ortega, Los Aladad, Merlin Tatas, Emilin Maslow, Emilin Hinirali, o Delia Credo. Ang nagpauni si Gata Batal sa Pandanan is Indy Lanao del Norte. Request po song, Kuya.
0: What's your request mo?
1: Buhit ng palad.
0: Okay, sige, double check natin. Salamat sa pagtawag.
1: Salamat, Kuya. O, usun ako, may buntag. O, bye-bye.
0: Goodbye. It's already 7:18. Ako na umaga, Kois. Parahin doon sa paghatag pagtagas sa iyong mga mensahe. Karong buntag, Adriston, duluman noon. Another one. Hello, Kois. Jay, good morning. Hello daw sa iyo tanang mga members sa King and Queen of Hearts.

Arts from Nonoy Olivos of Kapatagan, Lanao del Norte. Salamat po sa tanang taga Lanao del Norte. Salamat po sa imuhang pagpaminaw. Anihang dapitan, Nonoy Olivos. Hello, question. Good morning. Itibaya po may sa may bigong. Hello sa tanang pitakatawa sa bigong tigbo sa Buangga del Sur. Good morning. Nanti Flor Ripoponio or Oberes Ripoponio. Kaban ni Akulaymi Ripoponio. Good morning sa inyuhang tanan. Hi, ko SJ, may buntag sa imuha. Magpahuni lang sa mga naminaw ko rin sa mga program. Labi na gyan. Sa imuha, huwag mo sa kubanan. Sige, salamat kisa pagpaminaw 552. It's already 7:19 na ho ng umaga. Dari paghihapon sa to ang dulumanon sa kahanginan, guys. Ang programa ng huni sa kagahapon. Alang ganin yung danan. Dugang lingaw karong buntaga. Sa itong programang huni sa kagahapon, sa magkausap pa mayong buntag, sa mga maupay naka-tune in na karon na diri sa tuang tulumanon, good morning! O sa mga nakapangapi, mayong pagpangapi kaninyong tanan.

It's a beautiful day. It's a beautiful Sunday. Thank you sa iyong pagpaminaw. Pagpakiuban ka na ako sa programang Huni sa Kagahapon. Hangtod na lamang sunod Domingo pohon. Salamat. Happy Sunday.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM.
1: DXBZ AM.
0: 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw.
1: Mas gipaligon.
0: Og mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

na malikas dayon si Yao Mingon. Putang ina! Kung ako ang inyong ibubuto sa eleksyon, lahat ng mga kalsada ninyong sira dyan, simintadong lahat ang mga putang inang yan. Kung ako ang ibubuto ninyo sa eleksyon, lahat ng mga bahay ninyong sira-sira, simintadong lahat ang mga putang inang yan. Kung ako ang inyong ibubuto sa eleksyon, lahat ng mga pangit ninyong mukha, simintadong lahat ang mga putang inang yan. Naninggitong na magpagdayo ng mga tao. Yehey!

0: pasahiro nga misakay sa tricycle nga ang driver libat. Sabihang nanaog na siya, gipangutana niya ang driver kung pila'y iyang kitihan. Dos pisos ang kwite ni mo, sir! O kay libat man lagi ang driver, nangilad ang pasahiro o mihatag lamang kinog piso. Unya mingon!
1: O bayad na ko, dos pisos na ha?
0: Gidawat sa driver ang piso o duha tuod ang iyang pananaw niini. Apanunya pagtanaw sa driver sa iyang pasahiro, kalit lang siya mirigamo. Sir, sir! Kulang pa diya inig dos pisos, sir!
1: Nga naman!
0: Kay duha man diya mo kabuok, sir!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8. Radyo!